Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Dira na ta sa tunga-tunga sang sininga semana. Danay naman kita diri sa ato niyang programa Oras na Pilipinas sa Jesus2DXKI. Kaupod ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Tulog kita alas 9 sang aga. Kumusta ang inyong Wednesday morning? Ang kabay Mayo ang bugtaw mo, nakatulog ka insakto. Ready naman to face the grind sa bunga adlaw. Shout out da sa mga friends tang timprano pa nakatutok na dari sa aton mga programa sa Jesus2DXKI. Connect ka mo diri sa amon, pwede ka mag-message sa aton text line. I-save dara sa imo phone book ang number ta diri sa DXKI 0963-1801469. Naman ang working nga number natin diri sa DXKI. Natamiyaw naman guro ni Pastor Alex tong mga nag-join kagina sa Daybreak, so dari ko maumpisa sa TSK. Tinapay sang kabuhi si Sis Lenny. Nag-like dira. Hello sa Babas Funticha family sang Banga. Thank you man sa heart sang aton nga short nga video si Brother John. Paki-share Brother John ha ang aton nga video si Brother John. Hello sa Abat Tatunay family. Welcome diri sa DXKI. Ang isa diri galing daw sad siya sang aton video. Bakit kaya sad ang reaction ni Brother Junmar?

0: Shout out man da kay Brother Jun Mar. Si Lord ang imong strength sa adlaw-adlaw. Sa Bautista family, si Mami Presi, nagapanamyaw. Blessed morning po. Diyan sa Cavite, sa Bernardino family. Pamati sa gihapon. And sa Balitaan Takagina, si Sis Day sa Roque Panganiban family.
1: Pabalon
0: sa... Ayan, nagsulod na dayon ng aton nga next segment, ang aton nga pabalon.

0: Para sa aton pabalon, ang aton Bible verse mabasa sa Philippians 4:17. Sa The Living Bible Version, basahon ko, siling ni Apostol Pablo, "Though I appreciate your gifts, what makes me happiest is the well-earned reward you will have because of your kindness." Sa ligay nun, Philippos 4:17. "Ginasambit ko ini, hindi tungod naghandom ako nga makabaton liwat halin sa inyo, kundi ginahandom ko nga kamo makabaton man sing balos tungod nga kamo nagahatag." Every time abyan nga nagiging generous ikaw, nag-invest kasi na, no? Generous sa buluhaton sang Ginoo, generous sa mga kauturan, generous sa pag-reach out sang mga kalag, no? You invest in your eternal home. Gintawag ina sa aton Ginoong Hesus nga principle of storing up treasure in heaven. Kaanom ginibala ka beses nga gin hambal sang aton Ginoong Hesus sa Bible, no? When Jesus says something 6 times, silingon tagaan mo gina sang attention. If you don't, you're going to miss seeing the blessing. Sa Matthew 6:19-20, siling sa aton Ginoong Hesus, "Don't store up treasures here on earth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal." Realidad gid na diri sa sininga kalibutan, no, nga may mga kawatan. Itan ko to sa post sang isa ka kababayan ko to sa Jensen nga bao ginsulod ang ilang balay, ref lang daw ang nabilin. Ipanguha gid ang ilang mga kagamitan. Tugatan guro sang ref. Amo na ang realidad diri sa sininga kalibutan, ang mga ginpundar naton pwede kawaton, no, sa mga kawatan na kaga kon mga bagay man nga mga nagaka-depreciate, maguba man gyapon, no, mangintuktukon o kon anayon. Most people get less than 100 years sa sining kalibutan, no? And when you leave all earthly treasure behind. Anantong nga gin pangabudlayan mo sa bilog mo nga lifetime, di mo na dalon, syempre. Di mo ginamadala. But you will get to enjoy your heavenly treasure for eternity. Amo nang gina-emphasize diri sa aton Ginoong Hesus. So, how do you store up treasure in heaven? How do you send it on ahead? One of the best ways to do that is by investing in people. And this is not about earning your salvation, ha, pa, sa paghimo sang mayo. Kaya insecure na sa aton Ginoong Hesus, no, kompleto niya ng aton kaluwasan. Ang luyag sang Diyos is mag-invest kita in people because those investments have eternal effects and rewards. May duha lang kabutang that will last forever. The Word of God and people. Kaya mga tao, mag-spend gid na eternity, no? Either sa heaven or kasubo kong sa hell. And your investment in someone could make all the difference. Kaya kita diri sa DXKI, we're not only investing, no, sa mga equipment naton, sa pagbayad ako kurinte nga kamahal kada bulan. We're investing in people, actually, no? Kay luyeg naton malabot ang ini nga mga katawhan sang mensahe sang kaluwasan kag makabaton sila sang paglaom dira kay Kristo Jesus. Philippians 4:17, nambal ni Apostle Paul na appreciate niya ang mga gifts. Pero ang pinakakalipay niya is atong well-earned reward na mabaton sa itong mga nag-extend sa itong gifts because of their kindness. Nagsulat si Apostle Paul sa mga taga-Philippians para at taga-Philippi para ma-express ang iya appreciation sa ilang support. But he said what meant the most, what brought him the most joy was knowing ang ilang sacrifice and generosity gave them treasure in heaven. They invested in him, but they also invested sa ilang eternal home. You will be rewarded, Abian, for everything you've given away. Are you giving away your time? No, you are going to be rewarded in heaven. Are you giving away your energy? No, sa bulaton sang Ginoo, you're going to be rewarded in heaven. Are you giving away your money? You're going to be rewarded in heaven. Ina nga mga opportunities nga ginahatag sa imo to be generous is an investment in your eternal home. Kaya don't miss them. Salamat sa Ginoo, sa aton mga partners, nga padayon nga ginasustain sang Ginoo. Nga mingin kabahin sang sininga buluhaton. And thank you for giving to the Lord. Amo na aton nga pabalon, subong Wednesday.
1: Oras na! Oras na!

15 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Shout out dira kay Jandy sa Jensen. Si Kuya Don naman diri sa aton nga technical side, nag-assist man di sa aton. Sa aton nga pagpadayon, yari aton nga mga public service announcement, natiin nyo ni aton mga action line kay kasi mamiss nyo ang mga importante nga mga pahibalo. Ayan, si Sis Mitch naman kot sa akon kahapon sa anong deadline sang registration sang BSKE, no? Sa labot niya election tung Monday, no? Monday ang deadline. Announce to naton mga prior pa sa deadline, and then sang Lunes man gin announce naton. Sabay wala niyo to na miss. Ari nang aton nga action line idolong sa aton ni Miga Jen.

0: Action! Line!
1: Ang Socotec 1 may ara isang power advisory brownout sa May 24 from 8 a.m. to 12 noon ang maapektuhan San Isidro Substation, particular ang feeders 15-1, 15-2, 15-3, 15-4, 15-5 kag 15-6. Sa May 24 sa gihapon from 2 p.m. to 5 p.m. ang maapektuhan Lamsugod Substation, particular ang feeders 14-1, 14-2 kag 14-3.
0: Action! Line!
1: Inapahibalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense, 1,000 pesos. Second offense, 1,500 pesos. Third and succeeding offenses, 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23, series of 2014.
0: Action! Line.
1: Ang City Veterinary Office sang Coronadal may ara sang anti-rabies vaccination schedule sa Barangay San Jose. Sa May 20, sa Purok Matinatapon, Rizal, kag ML Quezon. Sa May 21, sa Purok Sentro, kag Upper San Isidro. Sa May 22, dira sa Purok Mabinoligon, Maawain, and Upper San Jose. Sa May 26, dira sa Lower San Jose, Tinago, kag Boundary. Sa May 27, sa Purok Riverside, Lower Kadidang, kag Upper Kadidang. Sa May 28, sa Purok Upper Supon and Lower Supon.
0: Action! Line!
1: Ang National Conciliation and Mediation Board or NCMB Region 12 in partnership with the Association of Industrial Peace Advocates SOCSERGEN may ara isang free webinar with the theme Strengthening Labor Management Relations for Sustained Workplace Harmony and Productivity in Region 12. Ang webinar schedule June 4, Upper Valley and Sultan Kudarat Cluster from 1 p.m. to 5 p.m. Para sa mga interesado, pwede ka mong magpa-pre-register. Ang link ara lang dira sa region12-socsergen FB page.
0: Action! Line!
1: Ang Haygay Philippine South Cotabate Chapter may ara sang ipatigayon nga 19th face-to-face national seminar sa May 28 to 30, 2026 from 7:30 to 6 p.m. dira sa Habi Hotel, City of Coronadal. Para sa dugang impormasyon, please contact 0933-811-9287.
0: Action! Line!
1: Inaimbitahan ang tanan sa 8 Lower Valley Deacons Fellowship dira sa Artesian Christian Fellowship SBC sa May 30 with the theme Let Jesus Increase in Deacon's Life. Magsugod 7:30 to 3 p.m. Ang registration 100 pesos. Bring friends, Bible, love gift, and teachable heart.
0: Action! Line!
1: Nagabaton sang application for thesis assistance program halin sa mga personnel sang Department of Agriculture, lakip dira ang Bureau kag attach agency, state universities and colleges, and agricultural extension workers halin sa mga local government units nationwide nga subong nagapursu sa ilang postgraduate studies sa agriculture, fisheries kag iban pang mga multidisciplinary fields kag willing mag-conduct sang research sa agricultural and fisheries extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
0: Action! Line!
1: Ang DICT South Cotabato Province may ara sang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi nga mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, picture sang livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Luyag mo ba lang ang mangin test the scholar? May ara sang free training kag free assessment from 8 a.m. to 5 p.m. weekdays? Ang Technical Education and Skills Development Authority nag-offer sang scholarship para sa Carpentry NC2 kag Driving NC2 nga may ara sang tag 50 slots, Masonry NC2 kag Pest Management Vegetables NC2 nga may ara sang tag 75 slots. Initial first come first serve basis. Para sa mga interesado nga aplikante, please visit ang Provincial Training Center, Pigkawayan, Poblasyon 3, Pigkawayan, Cotabato. Or pwede ka mo magtawag sa 0965-3155-100. Ang mga requirements, photocopy sang inyong PSA birth certificate or marriage certificate, photocopy sang inyong TOR or diploma, kag 2 pieces 1x1 ID picture.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaawhag ang tanan nga mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maproteheran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo Certificate of Insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line!

0: Alas 8:30 ang aton nga taknaabyan. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa kag siningation tagaantaligwa ang aton nga trivia time upod kay Pastor Alex. Shout out dira kay Brother Jacob sa Thailand. Thank you for tuning in. Ari padayon naton nga tagaan sang pagtagad ang mga nanay kay ang bulan sang Mayo, Mother's Month kuno ina. Ayan, may ara naman sang i-share sa aton si Pastor Alex nga isa ka mother sa Bible ni amo si Miriam. Ayan ang aton nga trivia from home.
1: Trivia for today.
2: Good morning, Miga Joy, Miga Jen, kag sa aton nga mga ka-ONP, kag mga ka-trivia subong nga adlaw. Kag padayon ang aton nga trivia about sa mga kababaihan kag mga nanay sa Biblia nga matun-an naton kag makuhaan sa mga leksyon ang ilang kabuhi. And subong aga tanaw naman naton ang story sang isa kababayin. Ang iya pangalan si Miriam. Isa siya sa mga bantugman nga mga kababaihan sa balaan nga kasulatan o sa Biblia. So, sino ini si Miriam? Si Miriam, amuning older nga sister, no? Nga utod nga babayi ni Aaron kag ni Moses. Yan, ang ilang parents, si Jochebed kag si Amram. Nabata ni sila sa Egypt kag very popular si Miriam sa iyang role sa pagluwas sa kabuhi ni Moses. Ang isa pagid ka famous niya nga istorya is sang gin challenge niya no ang leadership ni Moses kag tungod sina ginhimo siya sang Ginoo nga aro

Pero sang Egypt nga pamatyon ang mga ginabata nga lalaki. No? Kagamo tong story ni Shipra kag ni Pua bala kahapon no sa aton nga trivia no. So ini si Jochebed ning magulang nga ini ni Moses, naghimo siya sang basket kag ginbutang niya didto si Moses no kag ginpalutaw didto sa sapa sang Nile o Nile River. Kag siyempre nagapanago ang basket dito sa mga medyo mataas-taas nga mga nagatubo nga mga hilamon no sa sapa sang Nile. Ayan. Kag dito gitbanda nila ginbutang dito sa ginapaliguan sang bata ni Pharaoh nga babayi. So gintanaw ni Jochebed o ginsugo ni Jochebed si Miriam nga siya niya tanaw-tanawa ang basket no kay base kun diin-diin ano doon bantayi. So laban-laban ining si Miriam mga 10 years old at that time. So ginbantayan niya ang basket until nga atong basket nakita sang daughter or sang bata ni Pharaoh. Kaga ang ginhimo ni Miriam ginpamangkot niya ang daughter ni Pharaoh kung niya gusto mo ba sang manugbantay para sa bata. O sang nagsugot ang daughter ni Pharaoh, no, kay plano sang bata ni Pharaoh nga ampunon, no, ang bata, bala niya nga Hebrew ang bata, pero siguro nanamian gid siya sa itsura ni Moses, no, ampunon niya. So gin dali-dali nga nagbalik ining si Miriam, ginkuha niya si Jochebed, no, ang nanay ni Moses, kag amo ang nag-alaga, ang nanay ni Moses, sa kay Moses mismo, no, dito sa palasyo. Kaya gin-adapt siya sang daughter ni Pharaoh. So from there, do nadula na sa istorya si Miriam until mga 80 years after, no, sang si Moses gin-lead niya ang mga Israelites pagwa dito sa Ehipto. At some point sa journey nila ni Moses sa wilderness, no, sa disyerto, nagkumod ini si Miriam, no, sa asawa ni Moses nga ginkumuda niya kay ti foreigner no kagin atake ni Miriam ang leadership ni Moses tungod sini gin himo siya sang Ginoo nga aruon kagin pagwa siya sa kampo for 7 days kagin hulat siya sang mga Israelites nga mag-ayo bag-o sila mag padayon sa ilang nga journey no pagkatapos sini nga insidente ang sunod nga mention kay Miriam is about na sa iyang kamatayon. Okay? So ano ang characteristic ni Miriam sa Bible? Although may mga issue sa kabuhi iya ni Miriam, pero tanaw naton ang iyang story, no? Sa Exodus chapter 15 verse 20 to 21, siling diri, then Miriam the prophet, Aaron's sister, took a timbrel in her hand and all the women followed her with timbrels and dancing. Miriam sang to them, sing to the Lord for he is highly exalted. Both horse and driver he has hurled into the sea. So si Miriam inspired yid siya sang Ginoo. Amo nga nakahimo siya sang amo sininga klase sang kanta, no? Ang iyang kanta diri sa Exodus chapter 15 inspired yid sang Ginoo ang mga pulong nga iya ginbutang sa iyang kanta nga nakita ni Moses nga halin sa Ginoo ang iyang mga pulong. So in a way she is like a prophet. Ayan. Propeta bala in the sense nga nang inspired siya sang Ginoo. Ayan. So Miriam was inspired by God. Ikaduha, Miriam was a woman of faith. Wala sang duda nga si Miriam, believer no, sa Diyos sang Israel. Unang-una, ang ilang nanay nga si Jochebed is one of the most faithful mothers in the Bible. So, sila duha ni Moses, isa lang ang ilang nanay. Tikon ang nanay nila, puno gid sang pagtuo sa Ginoo. Makasiling kita nga, ginpasa man ni Miriam, ining pagtuo nga ini sa iyang mga kabataan. So, ginpadako niya si Miriam, kag nakita ni Miriam ang mga madamo nga milagro nga ginhimo sang Ginoo sa iya pamilya. Kag ina nga pagtuo sa Ginoo amo ang nagsustain sang pagsalig ni Miriam sa Ginoo.
hindi siya perfect no sa iyang

0: kabuhi. Pero gapati siya sa Ginoo kag nagapati siya sa gahom sang Ginoo. Pagkatapos nila magtabok sa mapula nga dagat, no, sa crossing of the Red Sea, ang iyang kanta, no, the Song of Miriam, kag ang iyang worship, nagapatuhoy gid sa Ginoo. Ginacknowledge niya nga ang Ginoo amo ang ginhalinan sang makatilingala nga mga milagro nga ila nakita. Ginoo lang gid ang makahimo sa to kag wala na sang iban. So she was a woman of faith. And then ikatatlo, si Miriam, gifted, no, and very influential nga praise and worship leader. She was a gifted and influential, powerful praise and worship leader. Pagkatapos ang kadalagaan nila dito sa Red Sea, no, nga nagtabok sila kag ginsunod sila sang mga sundalo ni Pharaoh, kag ginlunod sang Ginoo sa dagat ang mga sundalo ni Pharaoh, bao lipay gid si Moses, no. Kag si Moses nagatag sa Ginoo sang pagdayaw kag pagsimba. Amo man si Miriam, no? Si Miriam nagplay sang musical instrument kag nagkanta man kag nagdayaw. So diri naton makita si Miriam nga nagasaot, no? Kag nagsunod ang mga kababaihan sa iya. About this time, probably si Miriam mga 90 years old na. Pero 90 years old nga makusog gihapon ang lawas. Kaging gamit niya ang iya abilidad sa pagkanta kag sa pagsimba para maimpluwensyahan ang mga tao sa iya nga palibot. Na magkaroon bala sang ginatawag nga spiritual atmosphere, no, sa madamo ng mga Israelites. So, amun yung manami nga worship leader, no? Na balang tungod sa imo nga pag-lead sang praise and worship, makakreate ikaw sang worship experience. Makakreate ikaw sang worship atmosphere sa congregation, no? Sa mga tao nga ginalid ni mo. And then, ano pa gid ang isa ka lesson? Very patriotic si Miriam. Pero may ara siya sang prejudice. Isa siya ka Hebrew kag siyempre sa iya nga pagdako may sarili siya nga mindset bilang Hebrew, no? So may issue ini karon si Miriam sa kay Zipporah. Ining si Zipporah may mga debate, no, kung whether atong Ethiopian ba lang nga wife ni Moses nga amo ang nagkaroon sang issue, no, gina-issuehan ni Miriam amo si Zipporah. Pero hindi sigurado, no? Pero whatever the case, may issue si Miriam, no? Nga ang mga outsiders, hindi welcome sa komunidad sa mga Hebrew. Basta hindi ka Hebrewhanon. So si Miriam ang daw nag-leader-leader ba lang, magyaguta, no? Kaga maghikay, maghatag sang hindi man naming komentaryo, no? Sa desisyon ni Moses nga, magpangasawa sang isa kababae nga hindi Hebrew. So, hindi kaayo komportable si Miriam, no? Nga ang asawa bala ni Moses, hindi siya comfortable nga basi wala ni siya yag-worship sa Ginoo kay foreigner man ining asawa ni Moses. Ayan. So, amuning negative nga aspeto sa kabuhi ni Miriam, no? May ara siya sang prejudice. Ayan. And then, may ara siya sang inggit kag gusto niya man nga magkaroon sang kapangyarihan. Gusto niya man magkaroon sang part sa leadership, no? So for some reason, ang desisyon ni Moses nga magpangasawa sang isa ka babae nga hindi Hebrew, enough na tong rason kay Miriam nga i-disqualify niya si Moses sa pagiging leader nila, no? Kapano naman ta nga ang nag-raise siya kay Moses nga leader amo ang Ginoo. So, ang reklamo ni Miriam sa asawa ni Moses, actually, hindi amo to ang tudtuod niya issue. Ano gid ang tudtuod nga problema ni Miriam? Ang gusto ni Miriam is that ma-elevate man ang sarili niya sa leadership. Kay so far, ang mga leaders nila, si Moses, si Aaron, kag si Miriam, kay siyempre tatlo sila mag-utod, no? Karon kay nang asawa iya si Moses, na feel ni Miriam na daw nadula ng iyang impluensya kay tungod nga si Moses ng asawa. Ayan. So, wait a kabalo kung ano gidangara sa heart ni Miriam. Pero possible nga ba si na-insecure siya kay tungod nga si Moses ng asawa sang hindi Hebrew kag ang impluensya ni Miriam bilang utod ni Moses nang na ano na apektuhan. Or maybe, ara sa isip ni Miriam nga si Moses ta na ang nag-lead sa amon kay siya man ang agot, hindi man siya ang kinamagulangan. So dapat ani nga mag-lead sa ila, dapat ako. Ayan, whatever the case, hindi happy si Miriam kag ang ginhimo niya, nag-introduce siya sang kagamo. In fact, ang ginhimo ni Miriam, nag-lead siya sang rebellion against Moses. Ayan. So, amo niya ang hindi naton sundo, no? Inibalang may ara kasang prejudice sa ibang nga tao, kag nasilaw ka rin sa kapangyarihan. Amo nga nag-lead siya si Miriam sang rebellion. Okay, kag amo lang ane na sa subong, no? Ang aton nga trivia, padayon ta naman inibuas. About sa kay Miriam, ang utod ni Moses, nga makita ang iyang istorya sa libro sang Exodus. Kag para sa oras ng Pilipinas, ako si Pastor Alex. Good morning sa inyo.
1: Trivia for today.
2: Madamo nga salamat, Pastor Alex. May part 2 pagali ato, no? Ang story about kay Miriam. Sa aton nga pagpadayon, diri naman kita sa aton talakayan portion para sa nabilin nga 15 minutos nga talakayan.

0: Para sa aton nga talakayan portion, istoryahan ta mga kabiyanan ang may kaangtanan tong natabo sang Lunes bala sang hapon dara sa may barangay crossing Rubber 2P. Kasubo gid kay isa ka tindera gid ang ginbawian sang kabuhi samtang pilason ang isa ka 11 anyos nga batang babayi. Dara sa may fruit stall sa kilid sang National Highway sa Purok 3 sang barangay crossing Rubber. Makaupod naton sa aton talakayan ang OIC Information Officer sang Banwasang Tupi, si Sir Aldrin Barro. Good morning, Sir Aldrin.
1: Good morning. Good morning sa mga tagapalamati sa DXTI Coronadari.
0: Opo. Sir Aldrin, nahibalaan nato noning natabo dira no sa may crossing Rubber. Dira gina sa linyada no sang mga prutasan di bala no. Anong tikang ang ginhimo sang LGU 2P? Angot sini no ning aton abi nga mga nagabaligya sang prutas. Ara gid jaya sa kilid dalan mismo kis agani ang mga salakyan dira ga occupy pa sang dalan no nang sa outer lane para lang magbakal. No, so ano ang mga tikang nga ginhimo sini sang LGU 2P?
1: Yes, ma'am. Fruit stand, no, dira sa may barangay crossing Rubber. Kung lang taong mo siya, illegal dapat siya, no? Una, wala na issue ang aton local government sa any permits. Na pwede sila dira. Kaya ang National Highway, iyak ang DPWH. Hindi ka pwede nga mag-issue any permit sa ila, makapwede sila dira. So for human consideration, nga hala sila dira. Actually, dapat is 2 meters from National Highway. Kung nga magka-trust na siya. Kung nang tawag mo, gram, risk din ano siya. Una, gitatawag na sila before, no, nga bawal din. Amo na nagbaba si na ma'am kaya tungkol sa implementation natin sa biking sa Tupi. So before, aras na din sila banda sa babaw. So karoon, kaya nag-implement kita sa biking na yung di-occupy nila before is nawala. So nangita na naman sila sa area aras subong sa crossing rubber. Okay. Actually, may ginagin mo ordinansa ang ating local government in Tupi no, sa apang sa munang bayan na bawal mag-park along National Highway on any vehicle. So, gaamo itong ordinance hindi mo kay tumuwag para hindi pwede sila mag-stop kay pwede mag-park along highway para magbakal. So, buti nun, kung pagbawalan ko siya, wala kang may magbakal. Diba? Another option na naman, ang problema itabi sa aton no, sa Pinoy, na pag na-implement ang batas, ang hambal na naman is binagipit, nagpangitaman kami sa amon na pangabuhi sa miligay na ginatawag. So, terminti, no, dito sa daw, kung imbis niya tani sa ila for their own benefit, tani ang hino sa aton local government, ang balik terminti is binagipit sila. According sa kay mayor, wala man abis ang like katungod no ang aton local government na nang ginatawag bala na pahalinon sila kay una iyan ang national ang area iyan ka DPWH and only the DPWH ang pwede makahatag sa mandate na makahatag sa niya ang batas, no? Na pwede na pahalinon sila dala ang area. Kung according kay Mayor, kung may hatag ang DPWH sa katungod, niya ipasa kay Mayor or sa atong LGU, na okay, ari ang niya papel, niya pwede niyo sila pahalinon sila sa right of way sa DPWH. Ang muna ng pitang na pwede mo sa atong na local government. As of now, ang ginahimos ng local government natin is ang Sanggurian Bayan maghimos ng batas, no, ang nahambal ko din na sa first reading na kita,
0: okay,
1: na bawal ang part between sa food stand, kaya para sa kaalaman po ng lahat, no, ng mga taga sa off court about, meron po tayong food court sa may Kablon area, no, sa baba po ng Kablon area. Ako nakita, ma'am, maganda ka naman yung tension. Maganda po yung food park natin. Pinunduhan local government unit of duty natin para ayusin yung food park and the same time, lagyan po ng magandang yung park mo sa harap for safety ng mga travelers po natin, mga mamimili natin, and for safety ng ating mga vendors. So, yung food park natin is open for all. May gusto po magkuha ng but nga ang isa na problema po yung ito. Yan dyan po sa baba. Actually, wala akong mandate. Wala akong abiso. Wala akong nagsabing yes na pwede sila dyan. Pero yun nga, dyan sila nagpwesto. Further on risk po ang pagpwesto po nila dyan.
0: Kasubo kay Munigani, no, ang tendency, no, kay man ara ka dira sa kilidalan kung may matabo dira sa mga salakyan dira sa pool kagid, di ba?
1: Yes po. Yun nga,
0: may coordination kita sa DPWH angot sini, sir.
1: Actually kahapon nagtanggap na sa nagtanggap and invite po ng kasi diyan po kasi, ma'am, is ang una talaga kung mag-action diyan is ang barangay. That's Barangay Crossing Rubber. And kudos, no, sa Barangay Council ng Barangay Crossing Rubber kay Kapitan Manilaya, kasi nagtanda agad po si Kapitan kahapon, ma'am, ng orientation. Pinatawag lahat ng mga ng mga vendors kahapon at nag-invite po siya ng isang personnel from DPWH kahapon po, ma'am. Nagkaroon po sila na niya joint meeting together with the vendors and mga council at yung galing ko sa DPWH kahapon po yan, no? Kahapon po nangyari, yun po yung luhakbang na ginawa po ng Barangay Crossing Rubber kasi that area is nabilong po sa kanila.
0: Ayan, mayo kay na address Manila na kagabay nga maaksyonan man sang DPWH rawala na sang madugang pangatala sang mautas nga kabuhi, no? Kapareho sini ka sa Dengid, no?
1: Ganun mo talaga kasi sa kapo binibigyan ng pansin kapag may mga ganyan.
0: Prevention tani ato, no?
1: Hindi pa naman siya late kaya siyempre inspirasya, wala nang nakapangayosin na. Pero from Barangay Pulumiling down to Barangay Palian ho kasi is ito yung accident prone area ho talaga natin na nagkakaroon lagi ng news break. In other side nga, buti pick up lang, di ba? Hindi po yung mga prime mover or yung mga malalaking sasakyan. Kasi kung malalaking sasakyan, talagang
0: malalaking
1: sasakyan. Hindi ko talagang nabibiktima, but thank God, kasi yun lang ho yung nangyari. Kahit sabihin na lang ho natin na may namatay, pero wala naman kasi humingi noon, no, ng mga distraction na yan. Pero, kailangan pa rin natin mag-ingat and yun yung way. Kasi pwede naman natin, kung wala talagang, kung dyan talaga sila mag-stay, if the DPWH allowed sa kanila, then ang gagawin lang, 2 meters lang from National Highway. Two meters from National Highway. And yun nga sabi ko kanina, walang papel na hawak po yun ang ating LGU. That's human consideration. Yung 2 meters na yan. Pero nagang mag-full implement niya, napaalisin po sila. Sila lang po ang may karapatan. Napaalisin po sila ang ating pong DPWH.
0: Ayan. Sige. Sir Aldrin, anong imong panawagan man, no, sa aton iadara nga mga vendors, no, for their safety?
1: At nagpamatid ang mga vendors natin dira. Naintindihan man natin, syempre, kaya nagpangamuhi mang kamo, no, sa binatawag niya kung ano po siya po yung pangailangan despite nasa crisis po ngayon. But lagi po natin tandaan, yung paghahanap buhay po natin, kailangan natin iisip lagi yung safety na mayroon po tayo. If the barangay will impose or magbibigay po ng abuso sa inyo na you will stay, but kailangan po natin sumunod sa sasabihin ng barangay na kung kayo po ay kapag kung kayo po ibibigyan ng sinasabing 2 meters from National Highway, kailangan po natin sumunod kasi po ito ay para sa inyo, no? Hindi para naman sa mga barangay officials, hindi para sa LGU, kundi para sa kapatanan ng bawat dandos po natin. Ang pananap buhay po, mas lagi po natin iniisip na mas mahalaga ang buhay na meron po tayo lagi, no? And then, talawagan po na rin po sa mga biyahero po na dumadaan sa bayan po ng Tuti, na meron po tayong speed limit na implementation from crossing Tulunuri hanggang crossing Akmunan, that is 70 km per hour, and then dito po sa proper po natin, that's 50 km per hour po, and then pagbaba po natin ng CIT, from CIT going to Barangay Talian, that's 70 km per hour. And ano po ba ang, bakit po natin parating sinasabi na mag-observe po ng speed limit sa mga drivers po natin para po sa safety na meron kayo at para po sa mga residente na mahapit po along National Highway, dahil lahat po tayo naman ay kailangan natin protektahan ang buhay na meron po tayo. So kapag sumunod po tayo doon sa speed limit na yon, kung may disgrasya man, mind lang, hindi ganun kalaki ang casualties kasi nga sumunod tayo doon sa speed limit na meron yan.
0: Ang Tupi, no, consistent man sa implementasyon sang speed limit dala sa aton highway?
1: Yes ma'am. Everyday po wala akong ano, from Monday to Sunday po talaga yung ating mga traffic enforcers para po sa pagtatay. Kasi nga ito yung ano natin, no? Ito yung battle po talaga natin. It comes po sa mga vehicle accident. Ang bayan ng Tupi kasi is prone, no, sa vehicle accident. Kasi nga ano, malaki ito yung highway natin, and then para open kasi siya, kaya yung iba kung ang speed limit, ang bilis pong magpapatakbo, no? So kaya strictly kahit na mabasko tayo, kailangan natin to protektahan natin yung mamamayan natin sa bayan po ng Tupi. And through speed limit po, nalilimitahan po yung mga casualties. Kung may disgrasya man, hindi man natin mag-zero, pero kung sa casualties po, hindi ganun kalaki yung damage niya dahil po sa speed limit.
0: Diri sa crossing rubber, daw dira man gid, usual gid gakatabo ang mga insidente sang mga banggaanay. May ano na nadira, stricto nga pag-monitor sa area?
1: Yes ma'am. Actually, nagpadala na po ng resolution ang crossing rubber na kung pwede, no? May kung pwede na bibigyan ng isang araw doon sa kanilang area. Na pina-finalize to po, no? Kasi yung mga traffic enforcers po natin kasi konti lang, no? Sa bawang ng Tupi, konti lang. Ano, and then, yung speed gun po natin na ginagamit, dalawang area lang po yung pwede ma-occupy, no? Kasi makaibo yung ginagamit po natin, yung speed gun po natin. According sa ating NBRMC, mahanapan ng paraan para madagdagan po yun, para malagyan po yung mga area na may mga ganitong nasa mga insidente.
0: Ayan. Thank you, good sir Aldrin, sa pagpathag, no, angot sa sininga concern, kaya halong-halong sa mga pagbiyahe ninyo, no. Sundon gid ang mga ordinansa naton, kaya ang mga ordinansa para na sa aton nga safety. God bless you.
1: The SKI and kay Ma'am Joy, maraming salamat po sa time, no? Na makapag-explain po tayo on air para malaman po ng mga mamamayan natin na ito pala yung mga ordinance ang pinapatupad po dito sa bayan po ng Tupi. On behalf of Mayor Romeo Sanchez Tamayo po, kami nagpapasalamat sa lahat ng mga nakikioperate, no, sa amin po pinapatupad na ordinance dito sa bayan po ng Tupi. Maraming salamat and good morning. God bless po sa inyo niya.
0: Ang aton nga Municipal Information Officer sa Banwasang Tupi, si Sir Aldrin Baro. Pod man nato ni sa media, si Sir Aldrin. Ayon, so be reminded ha, sang Aton speed limit dra sa Banwasang Tupi sa 240 na da. No, pero kay gin contest ato sa korte. Te gin himo nang 60-70. No, pero hindi ka gid yapon ka pinagusto dra no, bisan tuod nga padalusdos na padalom na. No. Alin ka to sa Jensen pakadto koronadal no, panaog na da no, pero control-control gid ato daw tong driver nga dala sa tong salakyan na tulugan ba to tong initial nga info eh, kaya hindi mag-drive kung kapoy hindi na iya no, kung tuyo pahigad anay kag magpiyong-piyong, di ba? Hindi lang ikaw ang madalaig da, kundi pati iban nga tawo. Pasulubo gid nga na utasan gid kabuhi ang isa ka tindera dera, no? And sa aton mga vendor, safety nyo gid ang concern. Sa aton LGU, hindi gid dapat no nga ara kamuda iya sa kilid dalan gabligya. May distansya na iya halin sa highway. Mobalan ko anong pwede nga mga circumstance matabo dira sa dalan nun, di mo ka panaganan kung ara ka da mismos dalan. So, amin no? Sunod guro, DPWH naman ang pamangkuton ta. Kung ano ang ila-action angot dira kaysa road right of way na nila mo. Pero may meeting naman daw no, with the crossing rubber nga mga official no related sini. So, by action nan gid na dayon sang DPWH, kay kita ko na bisan dito sa may fruit park banda miara man sang ga display diri na mismo sa dalan, may fruit park na gay sa likod ti matabunan tong mga dito sa fruit park eh, no, mismo diretso tong mga kwanaton mga magbakal. Mayo na tong may fruit park dira eh, kay para safe ka ti mo mamakal, diba, no? Sama na ang aton nga reminder sa mga nagabiyahe, hinay-hinay lang and blow baguettes gid, diba, no? Inang ginaulit-ulit sa aton iyang mga taga-traffic. Alas 9:02, diri na naikutob ang ato niya nga pagdulong sa mga impormasyon kay may health info pa kita kaupod ang IPHO. Salamat sa imong pag-upod, sa pag-assist diri ni Migo doon sa technical side. Kaga Miga dyan naman, nag-contact sang aton nga guest from LGU Tupi. Yan inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatier. Nagasiling sa mga balita kag impormasyon nga ato nabatian ang Diyos lamang aton pag-asaligan.

0: tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
1: Isa ka matahom kag mabaskog nga Wednesday morning sa atong mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyong tingog sang kahimsog nga ginadala sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Sa liwat, ini ang inyong Health Education and Program Officer nga medyo madugay na dula sa kahanginan, no, sa sininga programa. Wala man ta nagpahuway, na busy lang gid kita sa opisina. Eldon Hans Navarro Serame sa liwat, ang inyong Health Education and Promotion Officer. Tukag kaupod natun subong nga aga sa isa ka makahuluganon nga diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon nga importante para sa aton nga panglawas. Sa sininga programa, ang ininga programa mabatian kada Miyerkules, umpisa alas 9, tubtub alas 9:30 sang aga. Kaghimuon naton ini nga inspirasyon sa kada episode sang tingog sang IPHO, agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pag-atubang sa mga hamon sa aton nga kahimsog. Kung bago kita mag-umpisa, dapat lang gid nga aton nga tamyawon ang aton nga mga pinalangga, ang mga kaugnanan nga mga health workers sa nagkalain-lain nga mga barangay health stations, kag sa mga private kag government hospitals, kag pati ang mga aton nga mga clinics, laboratories, kag ang mga health workers man naton nga kaupod sa municipal kag mga city health offices sa bug-os nga probinsya sang South Cotabato. Kag syempre, isa man nga mainit nga pagpasidungog sa tanan nga mga kaupdanan naton nga mga health workers, kag mga kaupdanan naton sa aton nga opisina mismo sa Office of the Provincial Health Officer, kag ang bug-os nga probinsya sang South Cotabato, mandamo gid nga liwat nga salamat sa inyong wala paguntat nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag syempre, pinakadako nga pagpasidungog kag pasalamat sa inyo nga aton mga pinalangga nga tagapalamati nga padayon nga nagaupod kag nagasuporta sa aton sa sininga programa sa tingog sang IPHO. So medyo ang aton nga pagpanempo sang aton nga panahon sa subong nga mga sinimana kay daw medyo irregular, no, kung sa aga medyo malamig gabaw ang dapya sang hangin pag-abot sa mga alas 8 alas 9 sang aga. Nag-umpisa na nga batsyag gid kita sang init hasta sa kahaponan. Pag-abot sa hapon, bigla magbundak ang pagkakusog-kusog na ulan. Kag pag-abot naman sa gabi, medyo mapaang naman. So hindi naton balaan ang panimpla gid sang naton nga panahon, no? So aton nga ginaawag sa tanan naton nga mga tagpalamati, no, sa mga sa subong, no, sa sininga programa nga halungan gid naton ang aton nga lawas, halungan naton ang aton nga panglawas, no, kag ang aton mga kaupdanan sa panimala. Hindi kita malipat nga mag-inom sang tubig kay siyempre kay mostly sa aton siguro sa mga tagapalamati or sa aton nga mga panimalay nag-experience mabatsagan gid naton ang kainit sang panahon. So hindi kita magkalipat nga mag-inom sang tubig, no, kung nagtrabaho man kita under the sun, kung kaya malikawan between 10 AM hasta alas 4 sang hapon ang aton nga trabaho tani under the shaded area or hindi gid kita ma-expose under the sun, no. Pero kung hindi gid malikawan, siguraduhon nato nga may ara kita sang payong, may ara kita sang kalo nga suksok, no, kay para hindi kita directly exposed sa init sang adlaw. Kag syempre ang hydration naton hindi gid paglipatan. Mag-inom kita sang madamo nga tubig, ha, hindi sang soft drinks or hindi sang juices, no. Likay-likawan naton ginagmay ina nga mga ilimnon, no, ang soft drinks or ina mga high sugary drinks kay ina mas maka promote pa sang dehydration sa aton nga kalawasan. So tubig is the key sa subong nga mainit nga panahon. Sa buwan sang Mayo ginaselebrar naton ang isa ka importante niya, hindi lang siya sang ang Mother's Day, no, but also ang pag ginaselebrar naton sa aton nga health nga sector, no, ang aton nga safe motherhood, no. So ano ba lang ining safe motherhood, ano ang mga programa under sa safe motherhood? Tanawan man naton ang datos pag-abot sa sininga programa ang safe motherhood program, no. So nag-invite naton, actually ining aton nga gin-invite, medyo na pressure ako, sining pressure cooker ako, sinigamay kay balaan ako, nag-agi man siya ini sa akon nga position man sang una, no, aside sina, so isa ni siya sa mga naging una man nga mga naging hepo sang probinsya sang South Cotabato to, no? So hindi ko na siguro pagpadugayon ini and wala man galayo ang edad namon, sinikay magkusmitanay man kami sinisang high school kami, no? Sa kung ano nga tuig kami nag-graduate, secret na to namon, kamo na bahala sinay mag-discover kung ano nga tuig kami kung pila na edad namon, pero balaan ko mga bataon pagid kami itsura.
2: No? Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati, kung diin man ka mga dapit sa aton nga probinsya, mayong aga gid sa inyo kag gina pangamuyo ko gid ang inyong mayong panglawas subong adlaw. Ako po si Genesis Navales, nurse niyo po ako sa probinsya. Sa kasalukuyan po, ako po yung Family Health Cluster Head sa Office of the Provincial Health Office. At sabi nga po ni Sir Eldon, bata pa po kami, pero hawak ko po yung programa sa Safe Motherhood Program. Bale, kasali po yan sa ating Family Health Cluster Services po, no? So, sabi kanina, ano nga ba ang Safe Motherhood Program, Sir Eldon, no? Natutuwa ho ako, ikinagagalak po namin sa Family Health Cluster kasama ng aking mga kasamahan, si Ma'am Francie and si Ma'am Sheena, and also si Angel, si Cherry, si Jory, si Nino, si Joy, si Myra, at saka si Sandy, na mapaunlakan ang programa po dito ngayon sa FEBC para magbigay linaw patungkol sa Safe Motherhood Program. Ang very goal ho talaga ng Safe Motherhood Program, Sir Elton, na dapat lahat ng pagbubuntis ay planado, pinlano, no? Lahat ng pagbubuntis safe at pinlano po siya. At wala hong nanay na mamamatay or wala hong babae ang mamamatay dahil siya po ay nagbigay buhay. Mm-hmm. So, sa panganganak po, o sa pagbubuntis, sa panganganak, at kahit po postpartum na po, dapat ligtas ho ang nanay at ang sanggol. Mm-hmm. Yun po yung very goal natin. So, zero maternal death po ang tawag ho natin sa impact indicator na itinataguyod ho ng ating Safe Motherhood Program. Kasali na din ho dyan yung ating sinasabing facility-based deliveries, skilled birth attendant, tsaka quality prenatal care. Yun ho yung mga outcome indicators na tinitingnan natin para safe, buhay, ligtas at malusog na magbuntis ang isang babae at makapanganak sa malusog na sanggol din. At dahil buntis at malusog ang pagbubuntis ng mama, maiiwasan din yung infant mortality at saka child mortality. Dahil dependent din ho sa kalusugan ng nanay, ang kalusugan ng sanggol at kahit ang paglaki ng mga bata, no? Kahit ang under 5 po na survival ay nakadepende din ho sa longevity at sa health ng nanay. So it's very important. Totoo ho, walang bias dahil babae ako, pero mahalaga ho na ang lahat ng kababaihan ng South Cotabato, mga nanay, ay buhay at malusog.
1: Yes, dapat gid na no kay sang niagi nga si Mana nag-celebrate kita sang Mother's Day, no? So padayon naton nga i-advocate man, no, ang pag-celebrate sang Mother's Day, hindi lang man na siya nga one-time celebration, no? Yes. Pati sa pagbuntis, no, sa pagdadalang tao ng isang babae, no, na maalagaan gid siya, matagaan sang proper nga serbisyo, tama kag maayo nga serbisyo para sa aton nga mga buntis. With that, Ma'am Jen, kamusta ang aton nga datos subong pag-abot sa probinsya sang South Cotabato in terms of sa aton nga maternal health sa aton nga probinsya?
2: Opo, no? So there is a South Cotabato, tong hambal ko nga tatlo ka indicators gaina, no, nga naghambal pati man-an nga maayo ang panglawas, no? Ibig sabihin, maayo ang sitwasyon sa mga kababayan sa South Cotabato, ang quality prenatal, ang facility-based delivery, kag ang skilled birth attendant, kag ang postpartum visit. Amo tong apat nga mga indicators nga naghambal nga maayo kag himsog ang kalusugan sa kababayan sa South Cotabato. Sa quality prenatal, dati apat lang ini Sir Eldon, no? Isa sa first trimester,
1: apat ka bisita
2: sa health facility. Isa man sa second trimester, kag duwa sa third trimester, kay siyam kabulan nagabuntis ang isa ka babae. Apang nakita sang aton nga Department of Health kag sang sa aton man sa Provincial Health Office nga mas maayo gid nga mas mapadamo ang number of visits agud to makit-an kag matatapan ang buntis. So 8 na siya, from 4 prenatal naging 4 na, naging 8, no? So mas gipadamo na. So sa una nga trimester, as soon as nabalaan mo nga buntis ka, or as soon as wala ka naging regla nga may ara ka sang partner or husband, dapat magpa-prenatal ka na. Kay dapat mabalaan dara sa first trimester, dara ka naga pa ultrasound sa Eldon, hindi kaya magpa-ultrasound dito na sa gender reveal. Kaya hindi na siya makabulig sa imong pagbuntis. Dito pa lang sa start nga nadula nang imong pagregla kag may ara ka sang partner, no? Magpa-prenatal ka na.
1: So, then the moment nga nabalaan mo nga buntis ka, dapat nagbisita ka na gid sa health facility
2: natin. Hindi mo latun nga magbong Bluetooth pa, nga magdako ang chan, at this mga kadto sa health facility. Then, sa second trimester, Sir Eldon, kaduha. So, duha ka visit. That would be from 4 months ka nga buntis hasta 6 months, kaduha ka mag-visit sa imong health center or sa imong hospital or clinic or OB-GYN of choice. Then, sa ika-third trimester, but silingon halin sang 7 months, 8 months to 9 months, kada semana ka na halos mag-visit sina or every 2 weeks, no? Kay lima ka facility visits ang kinahanglan. Sa time nga ina, nga tong 8 visits nga to, gina-check na sang imo nga midwife ang imo nga health, kag ang health man sang imo nga baby. Pero abini mo ang pagpreparar bilang nanay, hindi lang during nga nag-asawa ka na, Sir Elton.
1: Yes.
2: Dapat sang dalaga ka pa. Dapat sang dalaga ka, himsog ka na, no? Diba, the essence of a woman, hambal, is to procreate or give birth, no? So, ang imo ba nga lawas capable to bear a child? Kaya kung may ara ka sang sakit, ginapauhag namon na kung po pwede, maasikaso ka anay sang OB-GYN antes ka magbuntis. Agud to, ang risk go sa imo nga pag masakit, or sa imo man sa pagpasakit sang lapsag mo, kag sang risgo sa pagpaminata, mapanubo.
1: Mabantayan tarong.
2: Yes, mabantayan ka tarong. So, samtang dalaga ka pa, you are, lalo na if you so desire to start a family, to build a family life, dapat gina-assess mo na ang self mo kung capable ka ba to bear a child. May mga risgo ha sa mga babae dira. Masample lang ang asthma, Sir Eldon. Ang muna ganito, no, sa mga kabataan, taman na lalaki kag babae, kung magpangita ka sang partner, mag-ipa-medical exam mo, anay. Isa sa mga kriteriya kung mga luyag ako sa imo, ga ba? O tindi ng medical exam result mo. So, tanawon for tanawon. NCDs, may sakit ba sa kasing-kasing? May asthma ba? May history ba sang seizure? O mga amuna nga bagay, ginatanaw ina siya para mabalaan kung capable ka or kaya ba sang mulawas nga mag-procreate or give life. Kaya hindi natong gusto nga sa paghatag mo sang kabuhi, ang imong kabuhi man ang mautas. Kaya dako ang vulnerability, tandaan tagi na ha, sa mga nanay nga kapamati subong. Balaan tagi na asikaso ta si mister, ang mga bata, ang panimalay, asikasuha ang sarili mo. Pananggaa ang sarili mo, nga samtang naghatag ka sang kabuhi sa imo tibuok panimalay, hindi mo man makompromiso ang imong health. Mamaha, love yourself gid. Okay? So siguro amo na siya tong sa prenatal. And syempre, Sir Eldon, dito sa facility based delivery, kung magbata ang isa ka babae, ideally sa mga health facilities
1: or mga lying in,
2: kung wala ka sa risgo sa lying in, gusto ko ipabalo sa inyo mga misis nga tanan nga munisipyo maliban sa Corona Del kag sa Lake Cebu may ara sang lying in, no? So may ara kita sang municipal health office lying ins maliban na lang sa Corona Del kag sa Lake Cebu, pero ginapaningkamutan man sa aton City Health Office kag Lake Cebu Municipal Health Office nga yeah, matigayon nga mapatukod na may mga pipila na lang gid, may ara na ang health ang infrastructure, ara na ang license na lang gid kag ang accreditation from DOH and PhilHealth ang ginahulat naton for those two nga facilities. Pero kung wala ka mo sang risgo sa pagbuntis, kag healthy ka mo, pwede nga sa lying in magbata. No balance billing, labi na gid kay PhilHealth kita. Pero kung may risgo, Sir Eldon, gina-refer naton ina sa primary secondary facility health facility, pareho sang provincial hospital or sa SGH or sa Pulumulok General Hospital.
1: So kung may wala kita risk, wala risgo ang kita nga mga nagabuntis sa subong, no? So pwede gid kita sa lying-in, no? Sa lying-in. Pero kung may risgo, amo na nga importante man gid ma'am Jen, no? Ang aton nga 8 nga visits, no? Kay makita dira kung sang pagkadalaga mo pa wala ka nakapa-check up or wala na balaan nga may mga risgo ka, at least during the visits, no, the 8 visits somewhere dira sa 8 na makita na nga daan kung may risgo ba ikaw sa pagbata or ang imo nga bata mismo mabutang ba sa risgo pag ano no pag pagpanganak no pag siguro isa man ka nami man siguro nga panupa nga ano no nga ipahinumdom man naton sa mga hindi lamang sa mga nagabuntis but kundi pati sa mga tatay man alagaan man naton no upda naton wala nag-end ang aton nga ako kay ako isa man ako ka kaya ginika no isa man ako ka husband no wala nag-end ang aton nga responsibility tungod kay ara na may nagabuntis na all the more nga dapat nga tagaan naton upda naton isang sang pagpakasal sa atubangan sang Ginoo naghambal kita nga updan nga kaupod kita no sa mga husbands no so a little reminder man nga updan man naton sila sa ila, sa pagprenatal sa mga ana mga check-ups or sa mga visits no sa prenatal visits sang aton nga mga sang aton nga asawa hindi kali mga asawa sa aton nga asawa
2: yes sir Eldon na malipay gid kami kita sa health facilities no nga makita nga actively participating the male participation for the health of both the mother and the child dako gid siya nga bulig and of course ginatamyo taman ang taga population office naton ang taga city kag provincial population office during your pre-marriage counseling gina-educate man na no sa aton mga population workers ang male participation sa health sang nanay kag sang bata and we're very thankful of that and also Sir Eldon hindi nag-stop dito kay sa facility based delivery kag skilled birth attendant dapat doktor nurse midwife ang mag-asikaso sang buntis sa iyang pagbata no sa facility then ang postpartum visit so dati 2 postpartum visit lang pero sugong mas ginpadamo pa gid ik apat gid no
1: apat ka
2: postpartum after magbata within 24 hours within 3 days tapos within 7 days then within 6 weeks or amo na siya tong 45 days nga magbalik na ang nanay sabay sang iyang lapsag para sa vaccination and even sa family planning no kung gini siya from womb to tomb gin ang aton mga services para sa kababaihan sa South Cotabato and we do hope nga hindi kita sa tomb madiretso no but longevity productive life no amo nang aton nga goal sa Safe Motherhood program
1: as mentioned din ma'am Jen gani kaina nga ang aton nga goal is ang safety sa aton nga mga kababaihan ang pagbuntis hasta sa pagbata and even postpartum so ang aton nga gina goal gid is nga buhi tanan naton nga mga buntis no nga maghatag sa ano hindi womb to tomb ang aton nga services pero again hindi naton gusto nga sa pagbuntis or sa pagbata madiretso sa tomb no so amo nang isa amo nang ginalikawan gid naton no wait na istoryahan ta naman gid ang mga risgo ma'am Jen ano ang mga danger signs or ano ang mga dapat himuon likawan sang isa ka buntis no para mapabilin nga healthy ang iya lawas kag ang iya nga baby kag ano man ang mga danger signs nga kailangan nila bantayan or kailangan nila tan-awon sa pagbuntis nga dapat gid nga para man ilaman nga mabatsa nga mabantayan kag if ever man nga mabatsagan nila to mga danger signs nga to nga makakadto sila dayon sa facility or sa aton nga mga health workers no?
2: So kita sa South Cotabato may ara kita ginatawag nga maternal health risk assessment form. Ara didto ang mga isa na siya ka checklist nga gin-develop no sang aton mga specialista kag aton mga doktor, mga OB-GYN sang South Cotabato, mga midwives sang South Cotabato and nurses nga nagaatiman sa mga buntis. So kita ang may ara sina sa South Cotabato, may checklist kita. And may ara man kita ginatawag ang pregnancy tracking system nga gin-develop diri for Region 12 no. Through the help of the Department of Health. Dara, mag-aalarma inang pregnancy tracking system kung may aras ang danger sign ng isa kabuntis, kag kung diin siya nga facility, kag kung junya na ba nga magbata. As for danger sign, amuning mga dapat nga bantayan mo
1: so, bilang buntis. Kita sa mga no? buntis nga
2: pamati. So sa mga buntis, hindi natural nga magdugo, no? Dapat wala ang pagdurugo, no? Sa puwerta. Then, grabe nga sakit sang ulo, severe headache, subot silingon, may possibility nga medyo taas ang imo nga blood pressure sina. Kung nagahubag ang kamot, no? Ang tiil, no? Or ang inyong itsura, delikado gid na siya. Possible signs sina siya sa eclampsia or preeclampsia, no? And blurry ang vision, no? and wala na nagahulag ang bata, no? You have to monitor nga nagahulag ang imo nga baby. Hindi na siya pwede nga wala siya, ay behave akong bata sa tiyan ba. No, they, may ara ni siya number of kicks or hulag within 12 hours, no, ang imo nga bata, no? So gina-monitor ina siya. If you have fever, delikado man ina, or grabe nga pagsuka or vomiting. Kapag may amo kasi na nga sintomas, dapat magkadunagid sa pinakamalapit na health center. There are many other, those are the danger signs. But there are many risks nga would merit nga kung as early as first trimester na detect na ang risk nga na, agud to hindi ka na maglabot sa danger signs nga masinatian mong danger signs. That is why it's very important nga magkatugid sa inyong health center. And what is it, what's important pagid is for you to be healthy during your pregnancy. Do not worry too much, no? Do not worry too much, but don't be too complacent also. Nga, buhi man gani ito si nanay ko nga, disisize kami kabilog. Those were olden times, modern times na ho tayo ngayon.
1: Yes.
2: Modern problems requires modern solution man, mga mom and sir. It's very important na magkatugid kita sa atong health center. As for danger signs, immediately itong ginambal ko nga ito, katugid tayo sa health center. Hindi na naipabuwas. Kay Bot Silingon, you are at risk for morbidity or mortality, mapatay, no? May posibilidad nga mapatay kung magdayon-dayon.
1: Hindi na gusto nga mag-abot git sa amon na.
2: Yes, oo. So, those are the danger signs. Kag magpamati, git kay may health education class during the prenatal. Ang style, abin na sa iban, tapos na, kung maabot, gusto yun, ma'am, magayon, napako din ba? Ako nang dapat, o, pag-check up, mapuli na yun. No, may ara pa sa ang health classes or mother's class na ginatawag for pregnant. That is very important. Nga makapamati ka mo dito, agud to, mabalaan ninyo kung ano ang mga dapat nyo pereparahan. And it's very important, Sir Eldon, na may ara sila sa mother-baby booklet. Kagbasahon ninyo ang mother-baby booklet ninyo. Hindi nga
1: bukadon lang kung lang. Bukadon lang kung magbisita sa facility.
2: Basahon ninyo dara. May mga health messages na dara. A very important reminder sa inyong partner, kag sa mga membro sang panimalay. Hindi lang na siya para sa imong buntis, kundi sa entire household on what to do before delivery, during delivery, and even after delivery. Kag ang para sa health man sang imong lapsag, no? So, mommy, enjoy the pregnancy, no? Enjoy your pregnancy. Pero hindi mo kung magpatuyang alas 12 sa gabi, mapabuulti mo it garangan, or kung diin nga mangga sa kagabihon, no? Mommy, kwan, be considerate also of your husband, no? Kay it takes two to tango to be healthy together, no?
1: Yes.
2: And we want you to be healthy, ma'am, and sir also, and also your children nga nauna nga na hatagan yung mansang kabuhi, no? Ang pagdayon-dayon nga paghatag sang healthy nga kabuhi sa kabataan. So those are your danger signs, and please seek immediate medical attention kung nasinatian nila.
1: Kung daw sa tanaw gid ninyo nga bag-o ini nga ginabatsyag ninyo, wala man na malain nga magkadtugit ta kay magpa-check up, no? Mag-inquire, mamangkot. Pwede man nga i-text naton o i-chat naton ang aton nga.
2: Chat meet ang inyo nga midwife.
1: Gani.
2: Oo. Abi nyo kami sa health, malipay gid kami nga nang nag-update kamo, hello ma'am, nang kuan na di ay ma'am, nagbisita di ko, sunod na ko tong imong instruction nga magbisita sa OB ma'am ba. Nagkaadto na ko kay Doktora Ingani.
1: Yes.
2: Oh, malipay kami nga nag-update kamo. Buot silingon, you are an active participant. You are not just a participant, you are actively seeking for your good health.
1: Yes, sa pag-abot sa aton nga kahimsog, no, sa atong sang aton nga komunidad, no, hindi kita observers lang, participants kita tanan, miyembro kita tanan, no, kaupod kita tanan, no, hindi lamang kami sa provincial health office or sa aton nga mga municipal health offices ang nagahulag, no, para nga mangin himsog ang aton nga probinsya, no, but buong komunidad, buong kada household, no, may ara gid sang participation, no. So siguro ma'am Jen, kay no nagakulanggit kita sa oras, no, naging so bilang as closing na lang siguro, ano ang pinakaimportante nga message o nga mensahe nimo sa aton nga mga pinalangga nga nanay kag pamilya bahin sa safe motherhood?
2: Okay, sige po. Ang akong nga paalala lang sa mga nanay, it's very important ka magpa-prenatal gid kita, no? Tung hambal ko nga mga visits, no? So prenatal visit, 1 during the first trimester, 2 during the second trimester, and 5 in the third trimester. So those are the very important prenatal visits para sa imong pagbuntis. Ikaduwa, the postpartum visit, 4 ka beses within 24 hours, within 3 days, within 7 days, and within 45 days or 6 weeks, no? That's for postpartum. And very important also is magpa-HIV testing kita, no? Yes. HIV testing is very important during pregnancy. Kaya nga how, it will save you and your child, no? Mm-hmm. The soonest na ma-detect natin kung infected tayo ng HIV virus, mahatag kita sa antiretroviral therapy, agud to hindi malatnan ang bata, kag maging healthy man ang imong pagbuntis, mami, no? It's very important na maka-access kita sa HIV testing. May ara kita sa mga kada munisipyo. And if makakadto ka mo sa Marbel, ang atong HAC, HIV AIDS Core Team, ara sa South Cotabato Provincial Hospital. Libre lang ini siya nga testing, yes. No? Only 8%, wala gid kalabot 10% sa mga nagbuntis ang nakapa HIV AIDS test, no? So very important na makapatest kita. And facility-based delivery, no? Ang aton nga mga municipal health offices, may ara kita sang lying-in. Pwede kita dito nga magbata, lalo na kung wala sang risgo man lang sa health naton. And also, ang aton nga skilled birth attendant, doctor, midwife, and nurses lang ang pwede magpabata sa aton. And it's very important nga ang imong nga pamilya is planado. Family planning is very important, mga mom and sir, no? Tama nga pag-katang, so interval sa mga kabataan, agudto sila matatapan man naton. And as I have said, kung ang nanay kag ang tatay buhi, healthy ang mga kabataan, mas quality ang kabuhi sa ang mga kabataan. That is why it's very important na observe man naton ang Women Children Protection Program naton. Kapag ang bata wala na sang ginikanan, dako ang vulnerability niya sa mga predators, Sir Eldon. That is why it's very important. Ma'am, sir, bisan ano pang sitwasyon natin subong, may kapigaduhon man, may mga sakit sa nga ginabatsyag, no? Pero hindi kita mag-give up sa life. Tungod ang aton mga kabataan, they are very vulnerable. It's important nga buhi ka mo, maayo ang pagtiayon. Pwede man lang naton maistoryahan. Kung in a heated argument, pwede nga mag kadali step out. Oo, inhawa, yes, kadali.
1: Inhawa kadali. Palamigon na naton. Ang init, no, ng ulo.
2: Ang init sang ulo naton, no? But we have to talk it out together. There's no need for physical violence, mm-hmm. psychological violence, exactly. Emotional. Yes. If we could settle it the way that we settled our promises in the altar during our wedding, no? So base pwede na maistoryahan, mapangitaan sang solusyon ang mga problema. Counselor or pastor would be nice, yes. No? To kaya home visitation is very important for our church also, no? No, mga church members actively nag-visit sang mga families man, no, who are in need. So that's for the Women Children Protection Program. So those are the Safe Motherhood Program sa may ara kita sa South Cotabato, and we are praying na for one another. We should be praying for one another gid, lalo na kay challenging times ni Sir Elton. So I think that would be the gist, no, compounded ng message natin sa Safe Motherhood Program from the Family Health Cluster. Once again, madamig na salamat for this opportunity nga makig-istorya sa inyo subong adlaw. Good morning.
1: Thank you gin, Ma'am Jen, no? So sa liwat, madamo nga salamat sa inyong pagpamati subong Wednesday morning sa atong programa ang Tingog sang IPHO. Sa liwat, Ma'am Genesis, thank you so much for gracing your time. Tagaan mo gid kami sang madamo nga mga impormasyon, lalo na sa aton nga mga buntis, no, sa aton mga pinalangga nga nanay kag pamilya nga padayon naton nga hatagan importansya ang kaayuhan sang iloy kag sang bata, no? Hindi magkahuya o kun magduha-duha nga magpakonsulta sa pinakalapit nga health center, agud masiguro ang safe kag healthy nga pagbunti. Sa liwat, ini ang inyong host, Eldon Hans Navarro Cerame, kaupod ang atong Provincial Health Officer, Dr. Conrado June Brania Jr., kag ang atong pinalangga nga Governor, Honorable Reynaldo S. Tamayo Jr. Nagapasalamat kag nagaingan nyo sa tanan. Padayon nga mangin alerto, mangin maalam, kag mangin responsable sa pag-atipan sa kaugalingon kag pamilya. Ginapangayo na

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: Wednesday, kaagapay! Ikaw pa rin po ay nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. At ako po ang inyong Wednesday, si Kayla Escalante po ito na kumukumusta po sa inyo ngayong mainit na Wednesday morning. Nako, kaagapay, sana kayo po ay nasa mabuting kalagayan at samahan niyo po kami sa isang oras ng isa't kalahating oras na kwentuhan na dito po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, transistor radio at tayo rin po ay napapakinggang live sa 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, tungo na sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store para ma-download. Yes, at bisitahin po ninyo ang official Facebook page ng FEBC Philippines para makita po ninyo ang registration link dyan. See you there, kaagapay, at excited po kami na kayo po ay aming makafel. Today, kaagapay, ay hindi po ako mag-isa dito sa ating programa. Excited po ako na ipakilala sa inyo ang ating special guest para pagkwentuhan po natin at pag-usapan natin ang ating topic for today na understanding your worth in God. O sabi sa'yo, kaagapay, makaka-relate ka sa ating topic for today. Siya po ay events and TV host, comedian din siya, kaagapay, at siya po ay very passionate na mag-build ng meaningful conversations and communities. Excited ako, kaagapay, dahil parehas po kami naka-puff sleeves. Mga kaagapay, atin pong i-welcome si Ate Eileen Cubello. Good morning.
1: Hello.
0: Po.
1: Good morning sa inyong lahat. It's so nice to be here. Magandang umaga, mga kaagapay. And of course to my host for today na si Kayla.
0: Yun po. Salamat, Ate Elina, na kayo po ay available na maka-Wednesday po ng ating mga kaagapay dito
1: po
0: sa Family
1: Matters. Of course, anything for the Lord.
0: Bago po tayo mag-start, ano po ba ang inyong mga ganap sa life?
1: Well, currently po, I do have a full-time job and I'm working in a sporting and wellness events company here in the Philippines. And I do manage sponsorships and strategic partnerships. Tapos, more on business development talaga. But aside from that, I also help the family business. Okay. We are into longevity, wellness also, yung mga stem cell, ganon. And then, on my spare time, I do, most of the time, events hosting. Okay. So, I focus more on sa mga life cycle events, mga birthdays, binyag, kasal, and even mga libeng. Ooh. Lahat. Oh, ang hirap kumita ng pera, kaya kailangan nating lumaban sa buhay, ganon.
0: Diba, very busy, kaagapay, ang ating special guest for today. Kaya nga, thankful tayo na makasama natin siya ngayon sa Family Matters. At ang ganda ng kulay namin, Blackpink.
1: Yes, in your area.
0: Yes. So, kaagapay, kung kayo po ay nasa radyo ngayon, silip po kayo sa Facebook live streaming at mag-iwan na rin po kayo dyan ng inyong pagbate at komento at atin po yung babasahin dito sa ating programa. Ate Eileen, napakaganda ng ating topic, understanding
1: yes,
0: your worth
1: oh my
0: in God. Opo, kasi diba, aminin natin na minsan talaga ay napapa-question tayo.
1: Actually, hindi minsan.

0: palagi.
1: Madalas.
0: Palagi. Sobrang palagi.
1: Opo. Madalas nga naman na tayo ay nagpapa-question minsan sa ating worth. Kaya maganda na ma-remind tayo today. At bago tayo tumungo sa ating discussion na mainam na simulan natin ang ating kwentuhan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At Elin, okay lang po ba na kayo po ang magbasa ng NIV at ako naman po sa magandang balita Biblia. Okay po, basahin ko na po ang both version po from Proverbs 31:30. Sabi dito kaagapay, charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. At sa magandang balita Biblia naman, mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Diba, napakagandang reminder sa atin na yes, maganda naman po talaga no, na meron tayong mga magagandang katangian.
0: Yes.
1: Pero yan ay temporary lamang. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay yung ating relationship sa Panginoon. Tama Amen. Ba Ate Elin?
0: Sobrang totoo yan. At napatunayan ka yan ng maraming beses sa buhay ko. At pag-uusapan natin yan mamaya.
1: Yes! ano lang yan na intro lang.
0: Patikim, gano'n.
1: Yes! O kaya nga kaagapay, tayong mga kababaihan at kahit yung mga kalalakihan, di ba, importante talaga yung ating relationship sa Panginoon. At dyan talaga tayo huhugot sa ating worth. Kasi yung worth natin dito sa mundo ay temporary lang. Pero yung worth natin sa Panginoon, yung relationship natin sa Panginoon, yon ang importante sa lahat. At dito, Ate Elin, sa ating Facebook live streaming ay marami nang nag-comment sa atin at bumabate si Nanay Thelma Manjares ay bumabate ng mapagpalang umaga maging sabi niya, nakapagtupi na po ng mga damit. Uy, salamat sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay gumagawa ng mga gawaing bahay. Salamat po kaagapay. Salamat Nanay Thelma Manjares mula dyan sa Calamba, Laguna. Bumabati na rin ng good morning si Francisco Jr., maging si Rosalinda Ohano Manzano at si Ate Perla Bautista Lagos ay bumabati na rin ng good morning mula daw dyan sa Pearl Laundry Shop sa San Pedro, Laguna. Kasama daw niya si Pastor Johnson Lagos. Lagi daw siyang nakikinig. Salamat po Ate Perla. Si Irene Chu Libres ay bumabati na rin ng good morning. Pinapa-shoutout niya si CJ Alanano, Elijah at Peter Jan mula daw dyan sa Tagbilaran, Bohol. Ikaw Ate Elin, baka meron ka mga gustong i-shoutout.
0: Gusto ko man hindi ko makita dito. Bakit?
1: Sige po, mamaya po ay atin po yung i-re-refresh.
0: Yeah, pero good morning po sa inyong lahat. Mm. Very, very happy to meet all of you po. And sana po mag-enjoy kayo sa ating episode for today's video.
1: For today's video, yes. Muli ang ating topic kaagapay, understanding your worth in God. Gaya nga po nang sabi namin kanina, madalas talaga, napapa-question tayo sa ating worth. At tayong mga kababaihan, tayong bilang mga individual, yung worth natin minsan nakadepende, yung identity natin minsan, yung perception natin minsan, nakadepende sa ating career, sa ating pamilya, sa ating social standing, at minsan talagang lumalagpak.
0: Yes.
1: Kasi nga nakadepende dun sa mga bagay na pansamantala lang. Ikaw ba, kaagapay, nakaka-relate ka ba dyan sa ating pinag-uusapan? Comment ka naman sa ating ongoing Facebook Live kung ano ang iyong experience pagdating sa self-worth. Ano ang iyong maikwekwento dyan? At pag-uusapan natin ngayon, Ate Elina, ano nga ba yung mga bakit lumalagpak? Ano yung mga rason, bakit minsan ay mahirap para sa atin na makita yung ating worth, na makita yung ating love para sa ating sarili. Una na dyan, kaagapay, Una daw, bakit hindi natin minsan, naku-question natin minsan yung ating self-worth ay yung mga experiences daw natin ay hindi nagmamatch dun sa katotohanan na sinasabi na tayo ay worthy.
0: Yeah.
1: Opo, halimbawa, lagi natin sinasabi, lagi natin naririnig sa church, sa mga disciple group natin na hindi mahalaga ka, ikaw ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. Pero pagdating sa mundo, iba yung ating nararanasan.
0: Totoo.
1: Di ba po? Iba yung pinaparanas sa atin ng mundo, iba yung pinaparanas sa atin ng mga tao sa paligid natin. At yun din yung nakakalungkot minsan, no, Ate Elina. Yung mga tao, yung mga career na malalapit sa atin, yung mga minamahal natin, yun pa yung nagiging cause minsan para ma-question natin yung ating worth.
0: True. Actually, I would like to parang override that, na hindi talaga, actually hindi minsan, eh, siguro in my experience talagang madalas. Especially kung ikaw yung isang tao na maraming pinagdaan ng rejection sa buhay.
1: Yes.
0: Talagang all your life, based on my experience, talaga you would really chase after yung validation. Mm-hmm. Kasi ako, base po sa experience ko, napakahirap naman talagang maniwala sa isang tao na hindi mo nakikita. AKA si God.
1: Yes.
0: Kasi God is invisible eh. Mm-mm. But you would tangibly feel His presence when you pray, when you read the Bible, in the church, in the community. Pero kasi, madalas bilang tao, at dahil tao nga po tayo, syempre naghahanap ka nung isang bagay na mahahawakan mo.
1: Yes.
0: Yung sasagot sa'yo agad na, yes, you're worthy, mahal kita, pinipili kita. Yes, it's very assuring po, no, na God would say that through His word, maybe through your pastor or through the people that you love. Pero yung katotohanan kasi doon, mas ma-diin yung realidad na may mga tao talaga na ipaparamdam sa'yo na, alam mo, hindi ka enough.
1: Yes.
0: Alam mo, ang dami mo pang kailangang patunayan. Mm-hmm. Ang dami mong kailangang baguhin sa sarili mo para pumasok ka or ma-achieve mo tong standard na to. Especially po sa atin dito sa Pilipinas na meron tayo mga certain standards na kailangan pong ma-achieve for us to feel that certain fit in the society, in the community. At sa totoo lang, kahit Kristiyano ka, hindi ka ligtas.
1: Yes.
0: Dun sa mga bagay at worldly standards na yun.
1: Mm-mm, agree po. Oo, hindi po tayo exempted, no, kahit tayo po ay mga Kristiyano at alam natin yung katotohanan na tayo ay mahalaga. Sa social media na lang.
0: True.
1: Pag pumunta tayo sa social media, pag kokonti ang likes, hindi ka mahalaga.
0: Diba malungkot? Diba? Oh, and ako, I'm guilty of that. Kasi parang, oh my gosh, bakit ba yung post ko? Wala bang kwenta?
1: Diba po? Agree ka ba dyan, Kaagapay? Diba pag kokonti yung likes, na lalo na pag picture, pag selfie, feeling natin na hindi tayo mahalaga.
0: So, para sa mga Gen Z, yung mga content na ginagawa nila ngayon sa mga iba't ibang platform, yung inifortan mo.
1: Yes.
0: Talagang nagbayad ka pa ng editor, tapos biglang alam, laman lang.
1: Kunti lang yung ano.
0: May nag-view. Nakakalungkot yun.
1: Yes. At minsan dun nga natin na nailalagay yung ating worth. Pero yun nga, kapag dun talaga tayo nag-focus, malalaglag tayo at mapapa-question tayo sa ating worth. At number two naman, minsan daw kasi ay nagpe-pay attention tayo nang mas madalas sa mga negative na experience natin.
0: Yeah.
1: Kesa doon sa mga positive na naranasan natin. Yan daw po ay tinatawag sa psychology na the negativity bias. Mm-hmm. Tayo daw po mga tao, Kaagapay, ay most likely ay mas natatandaan natin at mas nagfo-focus tayo dun sa mga negatibo kesa sa mga positibo. So in short, tayo minsan ay nagiging ungrateful. Minsan tayo ay mas nagpo-focus dun sa mga reklamo natin in life, sa mga rants natin in life, kesa dun sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat.
0: Mm-hmm. Alam mo, Kayla, gusto kong balikan yun, no, yung negativity bias. Kasi natutunan ko po, mahilig po kasi ako mag-aral-aral, mag-research na yung utak pala natin is actually trained to look for the wrong things.
1: Mm-mm.
0: Kaya nga, dun sa 10 magko-compliment sa'yo o dun sa 10 tao na magbibigay sa'yo ng magandang feedback, yung isa doon na napangit yung sinabi, yung talaga yung pinakamatatandaan mo eh. Tama yes. po ba mga kaagapay? Diba yung kunwari last night mo, oh ang ganda mo ngayon, ang blooming mo. Tapos may isa lang nagsabi dyan na, pero medyo lagpas yung kilay mo, to di sila pantay ah. Yun yung matatandaan
1: yes.
0: mo. And whether we like it or not, for some reason, I don't know, maybe because of sin or kung ano man, naging ganun po yung design ng utak natin. And sadly po, mas doon natin binibigyan ng diin yung mga bagay-bagay, yung mga criticisms. Kaya sa totoo lang, as a woman po, very humbling po talaga yung pagiging babae. Kasi yes. tayo talaga, very particular tayo sa ganyang mga feedback. Ewan ko po yung mga lalaki, thank you po sa inyo. Kasi hindi kayo, wala kayong masyadong pake. Pero kami kasi talaga,
1: big deal.
0: Kasi madetalye tayo. Uh-oh. Nakikita natin yung mga maliliit po na bagay. And alam nyo po ako, if I may share po, as someone who's really always in the public platform, in the ministry, marami po akong natatanggap talaga na encouragement, mm-hmm. na applause, pero marami din pong mga mga bashing.
1: Yes.
0: Alam mo ba, Kayla, merong time, kasi po, ako po bilang host, ang branding ko talaga, ano ko, host stand-up comedian, mm-hmm. pero hindi yung parang mga nagpapatawa kang mga ano sa...
1: Clean jokes.
0: Oo. So, patawa-patawa po ako. And then, nagkaroon po kasi ako ng trabaho na medyo premium-premium. So, edi yan, pinag-host ako, ganon. The host-host naman ako. Alam mo ba, in the middle ng mga segment, kinausap ako.
1: Uh-uh.
0: Sinabihan sa akin na, you know what, you're not on brand. Hala, na-hurt ako. At galit-galit talaga ako noon. Kasi for me, tuwang-tuwa lahat ng mga tao, Apo. Tawas na ng tawa. And as a performer, yun talaga yung gauge mo eh. Mm-mm. Kung tumatawa yung tao, natutuwa sila, nag-a-applaus sila sa'yo. And then, it's just one person ah, yung boss ko, sinabi niya sa akin na, you're not on brand, mali ang ginagawa mo. Sobrang na-bother talaga ako. And dun ko po naalala, yung sinabi po talaga dun sa Bible, di ba sa Proverbs mo na, beauty is fleeting. And the applause of people will fade away.
1: Yes.
0: At kapag doon po talaga natin in-anchor yung confidence natin, hindi po kasi mapapagaling ng isang magandang feedback yung insecurity na meron tayo. Mm. Kahit anong gawin natin.
1: Mm-mm.
0: And yun lang. Mamaya lagdaga natin.
1: Agree. Oo nga no, napaisip din ako. Oo nga no, minsan... Halos lahat, puro positibo ang sinasabi sa'yo. Tapos may isa lang magtanong sa'yo, bakit parang nagkatimbang ka ngayon? Nadagdaga diba? Yung timbang mo. Parang all throughout ng day mo, yun na yung iisipin
0: Sis,
1: mo, makakonsyos ka na.
0: Lahat binati ka, pero yung isang gusto mong bumati sa'yo, hindi ka pinansin. Uy, masakit din ka na. Rejection is rejection.
1: Yeah.
0: Oo, pero yun nga, totoo kasi siya, yung utak po natin, na-train po siya na hanapin yung pangit, nahanapin yung mali. And dahil ganun po yung mundo sa atin, kapag humarap ka po sa salamin, it's very easy for you to look at yourself in the lens of negativity, in the lens of pain, rejection, abandonment, at kung ano-ano pa pong sugat na meron ka.
1: Yes.
0: Kaya po ang hirap-hirap po talagang basahin po ng Bible at paniwalaan. Kasi alam mo ko, Kayla, parang growing up, I had a lot of rejection.
1: Mm-mm.
0: And even if when I became a Christian already, and I would receive the word na, God loves me, ganto-ganto, hindi ko talaga siya matanggap, hindi ko siya ma-internalize. Kasi nga, paano ako maniniwala sa Diyos na hindi ko nakikita, na sinasabi niya, na tatay ko siya, that I am enough, I am worthy na matay yung anak niya para sa akin, si Jesucristo, kung yung sarili kong tatay, hindi man niya na mabati na, oh, ang ganda-ganda naman ang anak ko.
1: Mm-mm.
0: Na growing up, ang sinasabi niya na, alam mo, maganda ka sana, kaso mataba ka. Ang hirap.
1: Yes.
0: So, doon po na-train, hindi lang po yung utak ko, bumaba na po siya sa puso ko. Yun.
1: Oo nga, kaya nga yun na mahirap nga naman na sinasabi sa atin lagi na ikaw ay mahalaga, pero iba yun nararanasan natin. O, kaya nga maganda na mag-focus talaga tayo dun na sa sinasabi ng Panginoon tungkol sa ating worth. At pangatlo ay hindi daw natin pinagkakatiwalaan ng ating sarili.
0: Nako!
1: O minsan ang mahirap na kalaban din natin ng ating sarili ay ating ding mga sarili. O yung mga tipong madalas ay inilalagay nga natin yung ating self-esteem sa mundo, sa ating mga career, sa ating mga trabaho, sa mga ginagawa natin, sa mga tao sa paligid natin. At minsan, yun nga yung nag-fail dahil masyado tayo nag-focus dun sa paglalagay ng ating self-esteem sa kamunduhan.
0: Ikaw, gusto ko munang tanungin naman, ikaw, Kayla.
1: Sige po.
0: Sige po. Magsikahan tayo dito. Meron ka bang instance in your life na hindi mo pinagkatiwalaan yung sarili mo?
1: Maraming pagkakataon.
0: Ano yung parang pinaka-distinct na di mo talaga makalimutan at maybe you can relate to this topic?
1: Opo, no, kaagapay, para sa kaalaman ng ating mga kaagapay, lumaki po ako na napakababa ng aking self-esteem.
0: Ah, talaga ba?
1: Opo, never ko na-imagine na someday ay mag-work ako sa isang radio station. Pero dream ko siya. Pero lagi kong sinasabi, hindi ko kaya yan, mas maraming magaling. Kasi po nung, during my high school and college days, patay na bata ako. Parang takot na takot po akong mag-join sa mga activities.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, yung ginawa ng Panginoon, na habang kine-question ko ang aking sariling kakayahan, ang Panginoon, pinatunayan niya na meron siyang kayang gawin. At ito po ko ngayon, nagsasalita sa radyo, di ba, imagine?
0: Praise God.
1: Yeah. So, yun po, talagang, ang daming pagkakataon noon na hindi ko pinagkakatiwalaan ng aking sarili at napakababa ng aking self-esteem.
0: Ang galing naman noon. And naniniwala ako, sis, na yung ginawa sa'yo ni Lord, pwede niyang ulitin ng mas malaki pa sa buhay mo.
1: Yes.
0: And hindi lang sa'yo, pwede dun sa mga listeners. Mm-mm. Baka meron din siyang gusto maging radio DJ.
1: Hindi pa huli ang lahat, kaagapay. Oo, tama din sa mga kabataan natin na minsan ay hindi sila nag-dream ng malaki dahil hindi sila naniniwala sa kanilang mga sarili. Yes, limited lang yung kaya nating gawin, pero napakalaki ng kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay.
0: Alam mo, sis, ako naman, gusto ko lang i-share, no, na kasi ako I'm very competitive. Pag may mga competition sa buhay, na-excite ako siya. Oo, nag-start ako sa competition, sino mas magaling sa amin ng kapatid ko, ng mga pinsan ko, hanggang sa nung nag-aral na ako, nung bata ako, lahat nag mga top 1, top 2, mukhang mga kung ano-ano. Tapos lahat mga school contest sinasalihan ko talaga. And I realized kung bakit ko ginagawa yon, because nagkaroon kasi ako ng unbelief, ng disbelief sa sarili ko na my family would only express their love for me kapag
1: pag nag-excel.
0: Pag nag-excel ako. Kasi nga, di ba, hindi naman ako pasok dun sa beauty department. Kasi bata pa lang ako. Ang sinasabi niya, hindi naman kagandahan na maganda ka sana, kaso mataba ka.
1: Uh-oh.
0: Sa Pilipinas, di ba, kapag mataba ka.
1: Big deal
0: yun. Sobra. Uh-huh. As in, nakakainis yung mga artista. Charot. I mean, it's not their fault. But alam mo yon, parang the world, the true media has made us believe na if you don't fit in this kind of standard, hindi ka maganda, hindi ka deserve na... Dati kasi nung kabataan ko po, ang sikat ata nung si Camille Prats, sorry, pwede bang magbanggit na mga artista, si Princess Sarah.
1: Yes.
0: Diba? Yan yung mga uso-uso noon. Eh, syempre, diba si Camille Prats, may bangs pa siya, ganyan.
1: Sobrang tapos, ganda.
0: Ang ganda niya. Oh. Tsaka, hello, Princess Sarah. Mm-mm. Parang sikat na sikat talaga yun nung bata tayo, diba? Kasabayan niya sila Sedi, ang munting prinsipe. So, growing up, yun yung mga yung mga parang comparison ko sa sarili ko. Eh, hindi naman ako princess.
1: Mm-mm.
0: Hindi rin naman ako kasing ganda ni Camille Prats nung time na yon. And so, what I did was, talagang ginawa ko ang lahat para mag-achieve ako sa school. At nagtagumpay ako doon.
1: Yes.
0: At nung nagtagumpay ako sa school, doon ko nakita na, natutuwa sa akin yung magulang ko kapag meron akong mga achievements, mga awards.
1: Uh-oh.
0: So, ang ginawa ko po, naging strategic ako sa buhay. Talagang ginawan ko ng paraan para lagi ako maging winner.
1: Mm.
0: At kapag meron pong nakakatalo sa akin, kahit sino pa yan, sumasama yung loob ko. Pag hindi ako top one, ang sama ng loob ko talaga, I would really beat myself to death. ganun po ka literal, no? And even up to now, I still have that na, limbawa, dalawa kami sa, ano, sa trabaho, i-compare. Pagka, ano, pagka may ginagawa siya, ako wala lang akong pake, ganyan. Kasi alam ko sa sarili ko, magaling ako, iwong. Mm-hmm. Pero, pagka nakita ko na, ano, na, ala, parang nauunahan na ako nito, nababother po ako. And dun po talaga pinakita sa akin ng Panginoon na, nailagay ko po yung security ko at yung value ko sa sarili ko.
1: Sa achievements.
0: Oo. Kung sa mga ginagawa ko, na kapag successful ka, kapag pinalakpakan ka, kapag pinuri ka, mahalaga ka. Naging successful ka. Mm-hmm. Pero recently, sis, alam mo na natutunan ko, kasi meron akong kaibigan, she's also a Christian, shout out V. Antonio kung nanonood ka dito. parang sinabi ko sa kanya na napapagod ako sa ginagawa ko kasi I also consider my job as my ministry. Mm-hmm. Tapos sinabi ko sa kanya na napakakapagod naman tong trabaho kong to, yung pinapagawa sa akin ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kasi lagi na lang akong nagbibigay, tumutulong sa ibang tao. Kailan ba yung panahon na ako naman yung
1: tatangga?
0: Bibida? Okay. Oo. Tapos, sabi niya, alam mo sis, valid naman yung sinasabi mo ngayon. Pero, hindi mo ba naisip na posible na sa mga panahong to, ikaw yung ginagamit ng Diyos para sagutin yung panalangin ng ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: And natauhan ako doon. Pero syempre, di ako masyado nag-dwend. As a competitive. And as a person who really craves, no, for validation, ganyan. Kasi, na-realize ko na totoo, hindi naman laging dapat ikaw yung nasa unahan o nasa harapan.
1: Yes.
0: Maraming pagkakataon po na kung kailan ka tinatago ng Panginoon, doon niya pinapaganda yung kwento mo. And hindi naman natin dapat goal na pagandahin yung kwento bago ma-honor si God. Ang goal is just to simply live a life that is honoring to the Lord.
1: Amen.
0: And that's it.
1: Mm-mm.
0: And but to be honest mo, I struggle with that every single day. Kasi feeling ko kapag hindi natuwa yung boss ko, yung pastor ko, baka ma-demote ako, yung mga ganong takot. Pero I remember this morning the Lord told me, I don't want any idols in your life.
1: Mm-hmm.
0: Whatever that is, your job, your relationship with people, I don't want them because I am a selfish God and gusto ko ako lang.
1: Mm-hmm.
0: So yun yung ano, yung experience ko dun sa point.
1: Opo, kasi nga minsan nagiging idols natin yung mga bagay na kinalalagyan natin ng ating identity. Yun nga yung mga achievement, diba? Minsan yung achievement nagiging idols na natin na dapat ganto ko, dapat makilala ko, dapat magisikat ako, dapat mabati ako ni boss. Pero minsan, tama, okay naman po talaga na meron tayong mga achievement in life. Pero minsan, yung motibo natin dun sa pagkamit ng mga achievement na yon ang nagiging questionable. Ang ganda nung shinare mo, Ate Eileen. At sana yung ating mga kaagapay ay na pagpapala ng ating pinag-uusapan. Sabi ni Ate Ana Marie Jimenez, totoo daw na sa panahon ng technology at social media, mostly daw lagi tayo nakabase sa mga likes ng mga tao, di po natin nakikita yung worth natin. Nakakalungkot kapag ganon, pero we can please people. Pero daw sa paningin ng Panginoon, tayo ay kamahal-mahal, tayo ay mahalaga. Si Ate Cleo Alfonso, we must know our identity, who we are in Christ Jesus. At si Nanay Thelma, pinapabati si Ma'am Bessie Alfonso ng happy birthday. Happy, happy birthday po, Mama Bessie, at sa mga kaagapay natin na nagsa-celebrate din ng kanilang mga kaarawan, eh happy birthday po sa inyo. Muli po ang ating topic kaagapay ay understanding your worth in God. At sa puntong ito, tayo po muna ay magkakaroon ng short break, at sa pagbabalik po natin ay pag-uusapan naman natin paano nga ba natin mailalagay tayo bilang mga kababaihan, paano natin mailalagay yung ating self-worth sa Panginoon lang at hindi sa mga temporary na bagay. Kaya kaagapay, tutok ka lamang. Magbabalik po kami dito sa Family Matters.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Agapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan at ito pa rin po ang programang Family Matters. Kagapay ako po ang inyong Wednesday, Tekayla Escalante po, at kasama pa rin po natin ang ating special guest, si Ate Eileen Cupelo. Yun, at ang ating topic, Understanding Your Worth in God. Basa lang po ako ng ilan nating kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati at komento dito sa ating ongoing Facebook Live. Si Ate Emmy Bugarin ay bumabate ng good morning mula daw sa Isabella. At si Lina Sanchez ay present na rin po. Si Ate Ana Marie Jimenez, good morning daw. Ang ganda daw ng topic today, na re-remind daw siya ng kanyang worth sa Panginoon. Ako, praise God po, no, Ate Marie. Si Atara Leonida, good morning daw mula sa Malanday, Marikina. At si Mother Marie De Jesus ng FM Thursday edition ay bumabati sa atin. Sumilip lang daw siya. Siya daw ay nasa PM Radio nakikinig at ang ganda daw ng topic. Praise God po, Mother. Si Grace Reyes, magandang umaga, mga kagapay. Blessed Wednesday daw habang nanonood ng live. Ay, nagsasalang daw siya ng kanyang mga labahin.
2: Let's go.
1: Salamat po sa mga kaagapay natin na sinasamahan na pa rin na tayo kahit gumagawa sila ng gawaing bahay. Happy listening po sa inyong lahat, mga kaagapay. Muli po ang ating topic, Understanding Your Worth in God. At sa puntong ito, amin pong pag-uusapan ni Ate Eileen, yung mga paraan, paano nga ba natin na mailalagay yung ating worth sa Panginoon imbis na dun sa mga bagay na temporary lamang. Una, nako, para ang hirap nitong gawin. Using God's measures.
2: Nako, mahirap yan. Kasi sabi ko nga kanina, diba, parang for a person who's wounded, marami kang pinagdaan ng trauma sa buhay. Mm-mm. Mula sa pamilya, sa mga taong mahal mo. Tapos bigla ka makakapagbasa ng Bible, may kilala mo, sila sasabihin niya sa'yo na kamahal-mahal ka. Habang nire-reject ka ng mga tao sa paligid
1: paano?
2: Mo. Paano? Diba? Yung sabihin sa'yo ni Lord, you're enough, tapos nasisante ka. Parang hindi ka maniniwala. Mm-hmm. Pero ano po eh, it's actually true.
1: Yes.
2: Alam mo, Kayla, yung lagi kong sinasabi sa sarili ko na the truth of God's word is always higher than our reality. Mm. Kasi whether we like it or not, yes po, ito po yung katotohanan ng ating pong nakikita sa ating pang-araw-araw na buhay. But at the end of the day, ano po eh, mas mataas pa rin po ang authority ng word ng Panginoon sa ating pong mga buhay. And I've seen that countless times.
1: Amen.
2: Na oo nga, kahit pala ito yung totoo kong sitwasyon, yung realidad ko, pag sinabi ni Lord na hindi pa yan yung final, hindi talaga yan yung final. Kaya kapag sinabi ni Lord sa'yo na, ano, na maganda ka, you're worthy, you're enough, diba? You are His masterpiece, you're unique. Maniwala ka, kaso ang hirap kasi talaga.
1: Okay.
2: Ikaw ba, Kayla? Paano mo ba ginagawa ng paraan para maniwala dun sa mga bagay na yun?
1: Alam mo, Ate Eileen, blessed po ako na meron po akong mga support system.
2: Oh,
1: napakahalaga.
2: Community na, eh.
1: Yes, community ng support system. Kapag po sa mga ganitong pagkakataon na minsan napapa-question ka na, ay, hindi naman siguro ako mahalaga. Ano, hindi ako hahanapin kapag nawala ako.
2: Oh my God. Wala naman ako dito.
1: Mga ganong question po. Pero lagi ako nire-remind ng mga tao sa paligid ko na hindi, hahanapin ka namin. Kasi may trabaho ka. Hindi. Pero yun nga na, mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon. At lagi tayong babalik dun sa Word of God.
2: Yung alam mo, ang ganda nun, Kayla, yung pagkakaroon po ng support system ng community. Kasi sa totoo lang po, pwede kang magkaroon ng napakaraming mga kaibigan. Mm-hmm. Pero ako sasabihin ko po sa inyo, piliin nyo po kung sino po yung makakasama nyo. Kasi po, sabi nga nila, you become the average of the five people you spend your time with. Mm-hmm. So kung halimbawa tamad ka, sumama ka dun sa mga masisipag, sisipag ka din. Diba? So kung feeling mo, di ka naman kagandahan, sumama ka sa mga nag-aayos.

0: dun sa pinagdadaanan mo. So, kaagapay reminder na talagang piliin yung mga tao na sasamahan at blessing yan ng Panginoon. Kung meron kang support system ngayon, kaagapay, ay blessing yan mula sa Panginoon. At ang pangalawa nating punto ay stop people pleasing.
1: Oh my goodness. Shoutout po sa mga ano, no?
0: Mga hindi maka-no.
1: Oh yeah, oh yun.
0: Dahil takot na hindi
1: can't
0: na.
1: Can't say no challenge.
0: Yes, can't say no. Dahil takot na hindi ka na, after mo mag-say no, ay baka hindi ka na tanggapin dun sa circle. Baka hindi ka na maging mahalaga lalo dun sa.
1: Kaya pag
0: sa,
1: nag-no ka, baka matanggalan ka ng trabaho.
0: Oo, maano ka, mabash ka.
1: Kaya tanong ako sa'yo. Oh, sabi mo kasi kanina meron ka rin mga struggles, no? Pero, is there a point in your life that you have pleased people or someone?
0: Yes. Opo.
1: Please expound.
0: Ano nga po ko, ako rin po yung tao na takot mag-no. Parang ano po ko, go lang ng go. Sunod
1: saan
0: sa flow.
1: Gagaling
0: yun? Kasi gusto ko po na bilong ako.
1: Dahil? Nag-inner healing ka lang.
0: Nag-counseling.
1: Ano yung... Umaga-umaga, nag-counseling kami dito.
0: No? Kasi parang feeling ko kapag tanggap ako, ng mga, pag accepted ako ng mga tao, ay mahalaga ako. Mm. Yung mga ganong punto. Mm. Talagang takot ako mag-no. Sige, may ganito kayong lakad, go ako. Kahit na minsan may mga maiisang tabi, pero dahil nga ayoko mag-no, go lang ng go.
1: Pero diba, aminin mo, kaka-yes mo, nakakapagod
0: yes,
1: din.
0: Yes, nakakadrain. Diba kaagapay, nakaka-drain yung yes lang tayo ng yes. At lalo na kapag dun sa yes natin ng yes, tapos sila, pwede sila mag-no. Tapos ako, hindi ako pwede
1: diba?
0: Mag-no.
1: Diba? Nasanay kayo dyan, ha? Char.
0: Nakaka-drain siya.
1: And have you experienced it, sis, na kaka-yes mo, napagod ka na, na-drain ka na, tapos eventually, parang sinabi mo na lang sa sarili mo na, parang hindi ko nakilala yung sarili ko. Sino ba
0: hindi
1: tong...
0: ako to.
1: Diba? Nakakaloka. Pero totoo po yun. Nakakaagapay. Yes. And shout out ha kung na-experience mo yun. Kasi po, to be honest, just like po Kayla, ako din po, I'm a recovering people pleaser. At hanggang ngayon, talagang iniluluhod ko pa yan kay Lord. Yung mag-no. Kasi nga po sa Pilipinas, sa totoo lang, hindi po tayo naturuan na magkaroon ng healthy boundaries.
0: Actually.
1: Diba? That's our toxic Filipino culture. Na pag nag-no ka, masama ugali mo. Pero yung totoo po, hindi po maling mag-no. Mag-no ka dun sa mga maling bagay. Pero kung yung pag-no-no mo, para naman sa sarili mo, para makapagpahinga ka.
0: Why not?
1: Diba? Para po kay Lord. Hindi lang siya yung why not eh. I believe it's the right thing to
0: yes.
1: do. But kasi nga po, nasanay po tayo na kapag humindi ka, pag hindi ka tumulong, pag hindi ka nagbigay, ay, masama ugaling mo. Uy, Christian ka pa naman, ba't ka nagnuno? Pero alam nyo po, sa Bible, marami rin pong pagkakataon na si Jesus, ha, hindi naman lahat pinagaling niya. Diba, meron din po siyang mga hinindian. And I believe dun po sa mga instances na yon, Jesus himself is demonstrating healthy boundaries.
0: Yes.
1: Na hindi po talaga tayo naturuan na magkaroon. And alam mo, sis, ako talaga ngayon sa buhay ko, I'm trying to establish po yung healthy boundaries. Not just because I want to learn how to say no, but because I've realized that for every yes that you are saying no to more important things.
0: Oh, yes.
1: And now, ngayong natututo na po ako mag-no, mas nagiging valuable na po yung yes ko. Di ba sabi mo nga kanina, yes ako ng yes, hindi sila pwede mag-no. Ano yun? Di ba?
0: Ba't ganun?
1: Oo.
0: Oo.
1: So, hustisya mga kaagap.
0: Kaya healthy boundaries. Hindi lang boundaries, healthy boundaries. Diba,
1: yes,
0: no,
1: diba?
0: Ate Aileen. So, kaagapay, maganda rin na ma-remind tayo dun sa intentional living.
1: Yes.
0: Intentional living. Yung pamumuhay na merong purpose at ang pliniplis natin ay hindi mga tao, kundi ang pliniplis natin ay ang, syempre, ang dapat talaga lang naman i-please natin sa ating buhay ay ang Panginoon, regardless kung ano yung sasabihin ng iba. Mga tipong, bingi ka na sa sasabihin ng ibang tao kung yan ay para papurihan ang Panginoon. Go ka na. Yun lang yung lagi mo i-yes. Yung pag-please sa Panginoon at hindi yung pag-please sa mga tao sa paligid natin.
1: Pero balansin din po natin mga kaagapay. Baka grabe ka naman mag-note talagang, hindi, si Lord lang yung nakalimutan mo naman.

0: makipagkapwa-tao. Mm-hmm. Kasi syempre, we have to strike the balance din po na, yes, we are listening to the Lord, but also at the same time, we are taking care of the people around us. Kasi syempre, we have to exercise compassion pa din po. Diba sabi nga po sa Bible, we should love God and then we should love our neighbors as we love ourselves.
1: Mm-hmm. Agree. Mm-hmm. Sabi ni Nanay Thelma Manjares, siya rin daw ay merong support system. Ang sarap daw na mayroong mga kapatid sa Panginoon. Masaya at lumalakas, nakakawala ng hirap, ng pagod at lungkot. Pero yun nga daw, piliin lang ang mga sasamahan. At si Ate Emily Sumabong ay nag-a-agree na marami daw mga people pleaser.
0: Oo, shout out kung isa ka doon, type yes sa comment section na joke lang.
1: Makakabangon din tayo dyan.
0: True. Pero hindi po imposible na mag-heal from people pleasing kasi learned and acquired behavior.
1: Yes.
0: Kasi nga, marami tayo na pag-aanan and eventually din po, habang bumababad po tayo sa Word of God, sa tamang community po, magbabago din po talaga yung perspective. Kaya mahalagang mahalaga po kung saan po natin ibinababat at nutuon ng ating atensyon, ng ating mga puso, kasi yun po ang magdidictate ng ating magiging everyday life.
1: Agree. So yan ang number two kaagapay, stop people pleasing. At pangatlo ay image bearer. So, pag tumingin ba tayo sa salamin, kaagapay, ano ba ang nakikita natin, ano ba ang una natin nakikita yung ating mga flaws? O ano ba yung una nating nakikita? O nakikita ba natin yung truth na tayo ay mahalaga? Mahalaga yan, kaagapay, no, na maintindihan natin na kapag yung mga tipong ang gano'n, na pag tumingin ba tayo sa salamin, mahalaga na makita natin, maintindihan natin na yung identity natin ay bilang anak ng Panginoon.
0: Pero madalas kaaway natin yung nasa harap ng salamin eh. Hindi totoo. Alam mo kung sino yung pinaka number one basher natin?
1: Sarili natin.
0: True. Kasi nga po, na-train nga po kasi yung mata natin at yung utak natin na hanapin yung pangit at mali. Kaya po kapag tumingin ka sa salamin, ang una mo makikita yung pimple na lumabas, yung malaking pores, 'di ba? Yung tumubong hindi napantay yung mga kilay, 'di ba? Pero po sa totoo lang, ang tangi lang po talagang makakapagpabago nun is yung word po ng Panginoon.
1: Mm-mm.
0: And believe it or not, it's not an overnight thing. Like nga po sinasabi po dun sa mga kliyente po namin dun sa clinic namin na kasi marami dyan gusto magpa-facial, gusto magpa-puti, gusto magpa-bago po ng itsura. Sinasabi ko po sa kanila na hindi po kami magician, ha? Isang session pa lang nagbago na. Kasi mahilig po tayong ganon sa instant. Ay, nagbusan na ako ng Bible. Dapat ganito na. Nakapag-church na ako isang beses. Dapat magbago na yung tingin ko sa sarili ko. Ay, meron pong mga ganon. Pero mas madalas po dinadaan po tayo ng Panginoon sa proseso.
1: Yes.
0: Proseso. Kasi yung proseso lang po talaga yung makakapagbago po ng ugali natin. At saka ng mga wrong mindset natin. Tama ba, sis?
1: Oo, agree. Hindi talaga siya, pag gano'n na kinabukasan ay ayos na ang lahat.
0: Totoo.
1: Congrats. Oo, pero yun nga, proseso siya talaga. Hindi diba siya bigla-bigla.
0: Yung mga Israelites nga, 40 years sa desert. Tapos ikaw, gusto mo, natulog ka lang, okay ka na. I mean, yes po, God can do that in an instant because yes, He is God.
1: Mm-hmm.
0: But also at the same time, we should not underestimate po the power of process because what will you do when you receive the promise, kung hindi pa po maayos yung ugali mo. Okay. And that is why I really honor po yung process. Yung sinasabi na, trust the process, alam mo, quote lang yun. Pero totoo po siya eh, kasi mahalaga po yung tao na nagiging ikaw dun sa pinagdadaanan mo kesa dun sa matatanggap mong biyaya.
1: At during nung process na yun, hindi wala lang eh. Hindi naman kapadadaanin ng Panginoon sa mga proseso ng wala lang. During dun sa process na yun, mas nakikilala mo yung sarili mo.
0: True.
1: Nakikita mo yung mga taong totoo sa'yo. Diba man, nakikita mo yung kamay ng Panginoon. Eh, kahit na mag-aantay ka na nga matagal dun sa process na yun, kumbaga ay, sabi nga nila, walang talo. Walang talo kasi may matututunan ka during dun sa process na yun.
0: Ikaw pa, sis, meron bang isang prayer ka before na talagang gustong-gusto mo. Talagang, Lord, laban ko to. Inunod ko, ipa-fasting ko, ganyan. Tapos eventually, syempre hindi binigay agad, di ba? Tapos dumaan ka sa proseso, naghihintay ka. Tapos, pwedeng hindi mo na-receive, pwedeng na-receive mo. Tapos eventually, tapos nakita mo na, ah, kaya pala dumaan ako dito. Opo. May gano'n ka ba?
1: Dami ulit beses. Opo, ito ng aking trabaho. Parang tagal kong inintay. Yung may mga pagkakataon na gusto ko nang umalis.
0: Dito?
1: Opo. May mga pagkakataon. Actually, nag-try pa ako na mag-abroad. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga yun yung kalooban ng Panginoon. And then, sige, sabi ko, sige Lord, mag-i-stay po ako. Pero meron pa akong mga gusto ma-achieve. Pinadaan ako ng Panginoon sa proseso at buti na lang, hinayaan ko ang Lord na padaanin ako sa mga proseso. Buti na lang, hinayaan ko ang Lord na hindi niya i-allow yung mga gusto ko at ang mangyari ay yung kalooban niya. Dahil kung hindi ay hindi ko mararating kung ano yung meron ako ngayon. Diba, yun yung mga moment na mapapa-thank you Lord ka na lang. Buti na lang.
0: Kaya pala. Yes, diba? May mga ganung moments talaga tayo. And we honor the Lord for that. Na, kaya pala pinagdaanan ko yon. Kasi,
1: ito pala yung blessing.
0: Oo, at ito pala yung kailangan para maalagaan ko yung, kasi po madalas nagmamadali tayo para makuha yun. Feeling natin, we deserve right now. Pero sa totoo lang po, it's either ikaw yung sirain ng blessing or ikaw yung makasira dun sa blessing. And I have that experience in my life na sinabi ko, sana pala dumaan na lang ako sa proseso. Sana hindi ka na lang pala pinilit. E di sana hindi ako nasaktan. Hindi rin ako nakasakit. Wow! Parang iba na yan.
1: Pero ikaw, Ate Eileen, meron ka ba mga ganong moments?
0: Oo, sila so dami.
1: Diba?
0: Marami talaga. Siguro dito ako lalayo, no? Para sa mga single na nanono. At tayo ginig sa mga oras na to. Talagang, meron pong time talaga, ganap na ganap po ako pagdating po sa love life. Kasi parang feeling ko, yun talaga yung makakapagpapalit pagbigay ng ano sa akin, ng kabuuhan. Parang, ay, lako Lord, kapag binigay mo to, I'm complete. Ganon, talagang nilalaban ko, sis. And talagang pinupush ko na pagka, Lord, promise, ito lang talaga, bigay mo na sa akin, okay na ako. So, I thought, if I have a partner, if I become a suitable helper and helpmate, okay na ako. Parang yun na yung rurok ng tagumpay. Kakabadrip, di ba? And, ano yun eh, parang hindi pa po ako Kristiyano, ganun na talaga yung mindset ko. I would jump from one relationship to another. And then when I became a Christian, I thought, nag-break free na po ako doon. Pero yung totoo, hindi talaga. Kasi pinatungan ko lang siya, tinakpan ko lang siya ng ibang mga bagay. Well, to cut the story short, marami pong beses sa buhay ko bilang isang Kristiyano na, syempre Kristiyano ka na, magpe-pray ka na, at saka magpa-fasting ka na. Marami po ako mga napag-pray. At isa po talaga sa talent ko sa buhay ay kaya ko pong magmahal nang hindi ako minamahal pabalik. Nakakaloka talaga. Parang panggabi tong topic na to, no? Pero alam nyo po, isa, marami po akong natutunan dun po sa mga heartbreak kong yun. Ang masaklap lang, sis, hindi ko agad natutunan kasi pinilit ko hanggang sa dumating po ako dun sa pinakamatinding breaking point sa buhay ko na recently lang, itong pandemic, I fell in love with this person. And talaga namang sabi ko, ay, pak, laban, ito talaga yung para sa akin. Ganon, talagang feeling ko, talagang perfect na kami, ganyan. Sabi ko, Lord, nagbimissions tong taong to noon. Sabi ko, kahit saan pa siya, babaguhin ko yung buhay ko. Sasamahan ko siya, mga ganon na po, no. And ang dami ko talagang ina-adjust para sa sarili ko, para makuha ko yung tao na yon. And to the point na, several times, God would say no, and God would show me even mga red flags. Pero alam niyo po yung nangyayari, hindi ko talaga pinapakinggan si Lord.
1: Go pa rin.
0: Go pa din, kasi akala ko yung color ng go sa traffic light, red. Red po kasi yung favorite color ko, kaya gusto ko yung mga red flag. Pero going back, si so sinabi talaga ni Lord, hindi talaga, pinilit ko lang. Tapos yung eventually, halos naging kami ng tao na to, pumasok po ako sa tinatawag nating situationship. Nako. Oo, nako. kung binabalok nyo po, tigil-tigilan nyo na yan, ha? Kasi hindi po yung nakakabuti.
1: Totoo po.
0: Situationship pa para po dun sa mga hindi na Gen Z at Millennial. Ito po yung MU.
1: Yung MU na on.
0: Oo, MU na on situationship ngayon. So anyway, I came into a relationship with this person and I compromised. Alam nyo po, sabi ko, shocks, parang this person used to be godly. I was really praying and I was really asking Lord na, Lord, I want a godly relationship. But when I had that relationship with the person, talagang hindi talaga naging God-honoring yung relationship po namin. And I'm saying this po, not because I'm proud of it, but because I would like to share na even if you are already a Christian, kung hindi ka talaga nag-iingat, magkakamali at magkakamali ka. Kung hindi mo pinagkakatiwalaan si Lord, kung wala kang maayos na community at support system, at kung hindi ka po talaga nag-iisip ng maayos, at hindi mo dinadaan yung sarili mo sa tamang proseso na binibigay po ng Panginoon, yun nga eh, nakamit ko po yung prayer ko. Pinag-pray ko yun 3 taon, sis. Talagang, Lord, para sa akin to. Pero, yun nga eh, nung natanggap ko dahil hindi po tama yung panahon, dahil hindi po ako maayos at nung time na yun, hindi rin siya maayos, instead po na makabuti para sa aming dalawa, hindi po. Mm-mm. At mas napalayo po kami kay Lord. And nakakalungkot, but I had to go through a lot of things to heal from it. And ano po, I'm grateful that today I'm proudly saying na nag-heal na po ako, pero hindi ko po siya regret, pero kung may babalikan po ako na sana hindi ko yun ginawa, yun po talaga. Kasi sabi ko, ang dami pong nasira. Hindi lang po yung sa relationship ko sa ibang tao, sa kanya, but my relationship with myself and the Lord. At ang hirap mag-heal.
1: True.
0: Sobrang hirap.
1: Kaya nga, huwag maging matigas ang ulo sa Panginoon. Talagang makinig.
0: Pag sabing no kasi, hindi yung pinapush mo.
1: Hindi yung, Lord, baka pwede pa.
0: Oo. Lord, sige na. Kasi nga, sister, meron tayong ano, diba? Parang, ako na to. Tulungan na kita, Lord. May ganun
1: ba? Marunong pa kay Lord.
0: Oo. Kasi ba, Lord, feeling ko mas, alam mo yung kaya ang gawin dito sa situation to. And hindi talaga eh.
1: Opo.
0: But na lang.
1: But na, oo. Kaya hayaan natin na padaanin tayo ng Panginoon sa tamang proseso dahil nga, syempre, ang Lord, nakikita niya yung hanggang sa maraming bukas ay kita yan ng Panginoon. Why not na ipagkatiwala mo yan sa Panginoon? Dahil tayo nakikita lang natin yung ngayon. Yung mamaya nga, hindi natin kita eh.
0: True!
1: Diba? Pero ang Lord ay alam na niya yan lahat. Kaya ipagkatiwala natin sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: At ang pang-apat ay one of a kind. Ate Eileen, you are one of a kind.
0: Ikaw din? At yung mga listeners natin. Din natin.
1: Yes. So, diba napakagandang reminder niyan, kaagapay ng ating value, ng ating worth sa Panginoon na tayo ay kanyang masterpiece na minsan na titingin tayo sa, 'di ba? Ako po ang hilig ko po talaga mga nature. Kapag tumitingin ako, gandang-ganda ko. Pero yung Diyos na gumawa ng mundo na minsan 'di ba, ang complicated intindihin nung mga likha niya. Pero kaagapay, yung gumawa ng magagandang dagat na yan, magagandang bundok, is the same hand na gumawa sa'yo. You are a masterpiece, kaagapay. You are one of a kind.
0: And that's very, very true. Whether or not you see that person in social media, in TV, or even maybe yung kawork mo, ka-church mo, or kapatid mo, kapamilya mo, unique po tayo eh. And nakakatuwa pong isipin, no, na si Lord po, merong ginawang isang ikaw lang. At hindi makukumpleto at magiging buo at magiging perfect itong creation niya kung wala ka.
1: Kung wala ka. Imagine. Imagine kaagapay yung iyong value, yung iyong worth sa Panginoon.
0: True.
1: Na wala. Ako kahit lagi po kasi sinasabi, kamukha ko ang daddy ko. Pero ibang iba pa rin. Ganun tayo kaagapay. Meron tayong kamukha, pero iba tayo dun sa mga sa kapwa natin. At yun nga ang ganda nung sinabi ni Ate Eileen. Hindi makukumpleto yung creation ng Panginoon kung wala ka. Dahil nga ikaw kaagapay ay masterpiece. Tayo ay masterpiece ng Panginoon. Tayo ay one of a kind.
0: Amen. At dahil one of a kind ka, tagil-tigilan mo na yung pagkukumpare
1: yes!
0: sa ibang tao, diba? Pero mahirap.

0: we don't have to become more beautiful. We don't have to lose weight or even have someone say na, "Oy, maganda ka, I value you, you're enough, tanggap ka na sa trabaho." And ano, para po ma-feel natin yung worth natin sa buhay po natin. Hindi na po natin kailangang tanungin na, "Lord, sapat ba ako?" Kasi sinasabi talaga ng Panginoon, ikaw lang sapat na.
1: Yun.
0: Di ba? Kaya nga, yun po eh, parang if the world tells us na, "Oy, dapat mas ka sa ibang tao." Hindi po kailangan, because the word tells us that we are already more than enough. And that someone else's win or maybe beauty or achievement does not remove ours. Mm-hmm. Hindi porket mas maganda sa'yo yung isang tao, hindi ka naman maganda. Walang ganon, Mars. Diba?
1: Opo. Hindi, yun nga, wag talagang i-compare. Yung lalo na yung timeline.
0: True.
1: Oh, bakit sila, Lord, may asawa na, may anak na, bakit ako wala pa?
0: Oo.
1: Oh, eh, yun nga, kailangan natin maintindihan na may sarili-sarili tayong timeline at may sarili-sariling plano sa atin ang Panginoon.
0: Pero sis, aminin mo yan. Talaga namang papatanong ka rin. Opo. Eh. Ilan taon ka na ba?
1: 29. Opo.
0: Are you married?
1: Not yet.
0: Pero may jowa.
1: Yes po, meron jowa.
0: Ayun. Ako po, 36 na po ako, no? Naalala ko nung 29 ako, nagpapanik ako. Sabi, oh my gosh, 30 na, wala bang asawa? Kasi may ganun eh, sa ating mga girls. Tapos, nung nag-31 ako, 32 ako, na-realize ko, bata pa pala ako. Ngayon po, wala na akong pake. Hindi kasi na-realize ko po na, alam mo, recently, kasi nga po, nagkaroon po ako ng surgery. And, I just wanted to share po na, I almost got diagnosed with cancer. Mm. Tapos, nagbe-bleed po kasi ako sa uterus ko po for ilang months na. As in, like, heavy bleeding po. And then, nung nagpa-check up po ako, yun na nga, almost cancer na siya. Mm-mm. Mga 70% na po. Mm-mm. Tapos, kinausap na po ako ng doktor na, "Eileen, ano, you have, napag-isipan mo na ba? Because if this is really confirmed cancer, we'll have to remove your uterus." Uh-uh. And ako po, syempre, parang, pag tinanggal yung uterus, diba, di ka na magkakaanak. Uh-uh. Kasi, paano mo, saan mo lalagay yung bata? Uh-uh. Diba? And then, sabi ko dun sa doktor ko, "Doc, no problem with me because I still wanna live."
1: Uh-uh.
0: Pero, sabi ko sa kanya, "Doc, are there any options? Pwede ba ako mag-freeze ng egg, mga ganyan-ganyan?" Mm-hmm. Although, wala naman po ako pang-freeze ng egg kasi mahal po yun.
1: Uh-uh.
0: Sabi niya, pwede daw. Pero daw, ano, ang magiging problema kasi is, pag nag-freeze ako ng egg, eventually, pag nagkaroon po ako ng donor, yung mapangasawa ko, wala na akong paglalagyan kasi wala na ngang uterus. Mm-hmm. So, sabi niya, I would opt for surrogacy, yung iba yung magkikerry ng baby. Sabi ko, "Okay po, pero kayo po, ano po bang tingin niyo doon?" Eh, yung doctor ko po, Christian. Sabi niya, "Personally, for me, there's nothing wrong with it. But as a Christian, don't you think we're playing God?" Kasi tinanggal na nga niya yung matres mo eh. Ibig sabihin, hindi niya na will na magkaroon ka ng anak. Tapos, well, hindi naman sa hindi niya will. For sure, will ni Lord yun. But because of, you know, we did take care of our body. Yun nga po, yung resulta po ng kasalanan eh. Tsaka ng mga mayating desisyon sa buhay. Ito po yung naging consequence. So anyway po, sabi niya po sa akin, ano, "Eileen, hindi asawa o anak ang makakapagpakumpleto sa'yo. Kundi si Christ." Alam mo sis, nung na-receive ko yung word na yon, naiyak po talaga ako kasi all my life, yun po yung struggle ko. Gusto ko nga mag-asawa. Gusto ko nga magkapamilya. Diba? Bata pa lang ako, pinapangarap ko na yung Princess Sarah nga. Diba? Gusto ko nga magkaroon ng Prince Charming. And up until now, wala pa din. Pero umabot po talaga ako dun sa punto na, "Lord, kung ibibigay mo, okay lang. Praise God. Pero kung hindi, praise God pa din." And I mean this with all my heart na I really have this joy in my heart, mga kaagapay, no, na kahit hindi po ibigay ng Panginoon, okay po ako.
1: Mm-hmm.
0: Basta kasama ko siya.
1: Mm-hmm.
0: And that's very assuring, yung sinabi po ng doktor ko na hindi anak o asawa, at dadagdagan ko po, hindi trabaho, ministeryo, hindi love life, hindi career, hindi achievement, o pera ang makakapagpakumpleto po sa atin, kundi po

0: o yung si Kristo.
1: Amen.
0: Diba? Mm-mm. And I believe po na maaari may nakikinig sa atin ngayon na, naku, ganyan din yung pinagdadaan. Baka hindi mo tayo parehong-pareho, pero somehow the same. Mm-hmm. Gusto ko lang pong sabihin sa'yo na I wanna give this encouragement na whether or not you enter into marriage, you are already complete in Christ. Mm-hmm. And I pray that the same revelation that I have received from the Lord will also be revealed to you, kaagapay. It's hard because it's very personal eh. Kapag mag-isa ka na, tatanungin mo, hindi ba ako deserving mahalin? Ba't walang pumipili sa akin? Yung mga gusto ko, hindi naman ako bet. Pero maniwala ka na hindi totoo yan at may magandang plano po ang Panginoon sa'yo. At mabigay man yung panalangin o hindi, kumpleto ka, okay ka, kasi nandyan si Christ sa buhay mo.
1: Yun yung tunay na ikaw lang Lord sapat na.
0: True.
1: Doon natin talagang kay Christ lang natin na makikita yung kasapatan natin, hindi nga doon sa mga bagay na ninanais natin, mm-hmm. 'di ba? Pakaganda nga reminder. Pangalima, kaagapay, ito kanina pa namin nababanggit na yung mga pinagdaanan natin from the past ay napakalaki ng epekto sa kung ano tayo ngayon. Kaya nga number 5 natin, diffusing victimhood.
0: Mm-hmm.
1: Na yung mga tamang way ng pag-validate na yes, meron akong pinagdaanan from the past nung kabataan ko, meron akong pinagdaanan. Pero ang mahalaga naman dyan, kaagapay, ay sana hindi tayo na doon nagdudwell dun sa mga nangyari from the past at hindi doon nakabase yung ating identity. Dahil ngayon mga experience natin, kahit yan ay 10 years ago na, ay meron pa rin epekto sa atin ngayon. Maganda na ma-recognize natin yon, pero maganda rin na mag-move forward tayo mula doon. Dahil yun din naman ang gusto syempre ng Panginoon na tayo ay bumangon mula doon sa mga experience na yon.
0: Yes, and mga kaagapay, no, I just want to remind you are not your pain.
1: Yes.
0: You are not your trauma. You are not your heartbreak. Diba? And always believe na, yes, itong mga bagay na to, they happened and they are valid. Totoo po itong mga to. But at the end of the day, ang pinakamahalaga po ay yung ginawa po ng Panginoon out of those pain. And your pain really is a testimony for other people. Kaya don't invalidate that. But at the same time, huwag mo namang yakapin yung pain mo. Kasi baka talagang everyday, yun na lang yung nire-rehearse mo sa buhay mo. Hindi rin naman po maganda yun.
1: Mm-mm.
0: Testimony lang po yan. Pinagdadaanan mo lang yan. Hindi mo yan dapat tambayan.
1: Totoo. I-validate natin, tatanggapin natin na nangyari yon. And at the same time, mag-move forward tayo. Dahil yun din naman ang plano sa atin ng Panginoon. Ate Elina, familiar ka ba dun sa kintsugi sa Japan?
0: Yung ano?
1: Yung jar.
0: Na may...
1: Potter. Apo. Na ito yung mga jar na nasira na.
0: Yes.
1: Na broken na siya. Pero didikitan siya ng mga gold at mas nagiging mahal siya. Na parang ganun din tayo, no? Bilang tao na may mga mababasag tayo. May mga pagdadaanan tayo na napakasakit na akala natin yun na yung katapusan ng ating buhay. Pero kapag kumilos dyan ng Panginoon, ay makikita natin yung kagandahan dun sa mga proseso na yun. Kasi ang Diyos na pinagkakatiwalaan natin, gusto niyang i-turn yung mga broken things into beautiful things.
0: Wow. Pero alam mo, sis, naisip ko lang, no, na nas naging mahal yung nasirang jar or vase or plato at naging mas maganda pa.
1: Yes.
0: And I pray po dun sa mga kaagapay natin na maybe you're struggling na dun sa mga imperfections mo, dun sa mga failures and mistakes mo. Alam mo, those exactly are the things that would make you more valuable and beautiful. Not just in the eyes of God, but in the eyes of a lot of people. But yun nga yung pampaganda ng kwento ng buhay natin. And sabi nga nila, kung wala kang kwento, walang kwenta.
1: Oo.
0: Kaya yun, mahalaga talaga yun. And I pray na God would really turn that mess into a message. And eventually, you would gain the confidence to share that to a lot of people.
1: Mm-hmm. Kasi yun ay magiging pagpapala sa mga taong makakarinig. Kaya kaagapay kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong buhay na parang wala nang magandang nangyayari, parang ang messy-messy, parang napaka-chaotic naman nito, Lord. Ano ba ang kalalabasan nito? Reminder sa atin, kaagapay, na ganun gumawa ang Panginoon.
0: Yes.
1: He loves to turn yung mga broken things into beautiful things. Yung mga messy, gagawin niya message, yung mga trials, testimonies, diba? Kaya kapit lang tayo, kaagapay, at patuloy nating pagkatiwalaan ang Panginoon. At ang pang-anim, your worth isn't based on performance.
0: Kahit may evaluation, di joke na.
1: Oo, kasi nga, minsan, ang identity natin, nilalagay natin sa ating achievement, sa promotion.
0: Sa KPI, yes. Sa work. At mahirap po yun.
1: Oo, pero gusto ko nga remind sa'yo, kaagapay, na yung love sa atin ng Panginoon ay hindi nakabase sa kung ano yung kaya nating gawin para sa Kanya. Nakabase yon sa kaya niyang gawin para sa atin.
0: Amen. And alam mo, no, Kayla, I really believe na as women, high-performing talaga tayo sa buhay. Mm-hmm. Kaya naman, ang hirap talaga sa ating balansehin yung pagkakaroon ng achievements, yung pagpapahinga. Mm-hmm. Kasi nga may mga pagkakataon na kapag wala kang ginagawa, ay nako, baka hindi na ako valuable, baka hindi na ako hanapin, hindi na ako kailangan. Diba? Baka matanggal na ako, hindi na ibigay sa akin tong trabaho na to, tong role na to, yung promotion na ina-achieve ko. Kapag hindi ko ginawa to, baka hindi niya ako magustuhan.
1: Mm-hmm.
0: Pero alam niyo po, as a person who's balancing a lot of things in life, trabaho, ministry, events, kung ano-ano po, no, community, I would always struggle with that na, Lord, alam mo ba ayoko nagpapahinga?
1: Oh.
0: Ayoko nagbabakasyon. Pag may nagyaya sa akin, bakasyon tayo, travel tayo, ayoko. Sa akin po ang bakasyon, tulog.
1: Uh-uh.
0: Kasi gusto ko magpahinga.
1: Mm-mm.
0: Ayoko yung mga pahinga-pahinga ng matagal.
1: Mm-mm.
0: Kasi po ano, parang feeling ko, pag nagpahinga ako ng matagal, wala akong kwenta, wala akong ginagawa. Kasi nga po nakabase po yung feeling ko, yung identity ko po sa productivity ko. Pero po, na-realize ko po na hindi naman po talaga dun dapat naka-anchor yung pagkatao natin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang dami mong nagawa na lose mo naman yung identity mo in the Lord.
1: Wala din.
0: Diba? Na-please mo nga silang lahat, pero yung pinaka-importanting tao o Diyos na dapat i-please mo, hindi naman siya natuwa sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Wala din. So at the end of the day po, no, hindi po ito padamihan ng na-accomplish. Hindi ito kung sino yung pinaka-last umuwi sa opisina or kung sino yung pinaka-mahabang nasulat na essay or pinaka-maraming nagawang content or na-post sa social media or pinaka-maraming disciple or pinaka-maraming na-home visit,
1: mm-hmm.
0: diba? O na-attend ang service or baka naman ikaw naman lahat ng ministry sinalihan mo na, diba? Hindi po to paramihan or pataasan ng score.
1: Mm-hmm.
0: Wala pong ganun. Kasi kung pataasan lang po to ng score, mawawalan po ng value yung grace, yung grasya po,
1: yes.
0: ng Panginoon. Because we were saved by grace, not by works.
1: Uh-huh.
0: Ito, sana sinabi lang niyo, kailangan niyo ng mga ganito para may ligtas points kayong ma-earn. Pag nakaganto na kayo, pag naka 1,000 na kayo, pasok na kayo sa langit, di ba? Hindi po ganun. Kaya nakakatawa yung ibang mga tao na magsisimba ko ngayon, pambawas
1: ng kasalanan.
0: Hindi po siya ganun. Wala pong ganun. Kahit magsimba ka o hindi, hindi po mababawasan yung kasalanan. Mababawasan po siya kapag po talaga nag-repent ka kay Lord at nagbagong buhay ka. But also at the same time, syempre di po natin ina-undermine. Dapat naman talaga magpunta po tayo ng church. Kasi
1: mm-hmm.
0: para po yun sa community natin, mm-hmm. di ba? Gathering together with our brothers and sisters. But to our point, going back po, wala po tayong kailangan pong ma-achieve na target,
1: mm-mm.
0: or ma-achieve na score point para po masabi natin na, oy, pasok ka na,
1: mm-mm.
0: you made it. Hindi po to audition sa isang competition.
1: Yes.
0: Wala po tayong kailangan patunayan. Ito po ay Ang kailangan lang po natin ay maging secure po sa love na ibinibigay po ng Panginoon para po sa atin.
1: Mm-hmm. Buti at buti na lang din, hindi naka-base ang love ng Panginoon sa atin sa ating performance. Kasi limited lang tayo.
0: Ang hirap!
1: Paano kapag, Lord, di ko na kaya, hindi na ako maliligtas.
0: Diba?
1: Buti na lang, nakadepende ang kabutihan, ang pag-ibig sa atin ng Panginoon sa kung sino siya at hindi sa kung sino tayo.
0: At mga kaagapay, kung merong requirement, baka kailangan nating ipako sa krusal, 'di ba?
1: Lahat tayo.
0: At hindi ko kaya 'yon.
1: Oo.
0: Kaya thank you Jesus dahil ikaw na 'yung gumawa on our behalf.
1: Oo.
0: Grabe 'yung ano po talaga, 'yung exchange na ginawa po ng Panginoon,
1: yes,
0: sa krus.
1: Kaya salamat sa grace niya.
0: Opo, kaya kung alam niyo po kung ma-reveal po 'yun sa inyo, no, I do hope na ma-reveal po 'yun sa ating lahat. Grabe po 'yung ginawa po na ano, na substitution ni Jesus Christ sa atin.
1: Amen.
0: Grabe, thank you Lord.
1: Thank you.
0: Pag Holy Week na to. Should I share?
1: Oo. Napakaganda ng ating usapan, Ate Elina, at ang mga kaagapay natin ay talagang nag-amen sa atin si Ate Thaniel Santiago, si Ate Marlene Guillermo ng Thursday edition ng Family Matters, si Milagros Sardenia, si Grace Agasalud, si Virgie Bolli ay nakikinig na rin, maging si Ellie
0: from
1: Chua,
0: Japan.

0: dahil sa mata mo, sa puso mo, sobra-sobra pa kami. I pray, Lord, that whoever is listening to the sound of my voice, they would be ministered to, and that whatever it is that they have received through this episode today, ito po ay bababa sa aming isipan at mga puso at papagninilay-nilayan pa po namin. At hindi man po lahat, pero yung mga maaalala po namin ang magbibigay po ng pagbabago sa aming buhay at makakaapekto po sa mga tao sa paligid namin, lalo na po sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Maraming salamat po at dalayan ko po para po sa mga taong hindi pa po nakakakilala sa inyo, would you reveal yourself to them, and I declare that they would receive you in their hearts as their Lord and Savior. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Maraming salamat, Ate Ellen, sa prayer na yan. At salamat din po sa inyong time na tayo po ay magkahuntahan.
0: Oo naman!
1: Dito po anytime, sa Family thank you Matters.
0: Po. Thank you po sa pag-invite. Ha. Sabi ko nga po kay Kaagapay, Kayla, na pangarap ko po talaga maging radio DJ. Kaso parang hindi ko sure kung pangarap pa siya ni Lord for me.
1: Ito na yun.
0: Oo, ito na yun. Pero thank you po for the opportunity to come here to visit. Sabi nga po ni Kayla kanina, buti nakapunta po ako on a very swift note. Sabi ko, opo, sobrang timing talaga ni Lord. Mm-hmm. And just to share po, nung nag-message po si Kayla sa akin the night before po, I was just really praying to the Lord na, Lord, please use me because I've been off po in social media. Mm-hmm. And I know that the Lord has been telling me to go back, to create content, to encourage women po talaga. Mm-hmm. And sabi ko, Lord, hindi ko alam paano ko sisimulan. Tapos bigla siyang nag-message po sa akin.
1: Wow.
0: And I believe this is my Kairos moment. Na, oy, ano na, ginawa ko na ng paraan. I-follow through mo na, anak. So, yun po. Marami pong salamat na nagkaroon po ako ng opportunity na ma-share po yung kwento ko. Sana po, may natutunan po kayo, pero maliban po sa mga natutunan, sana po na-touch po ni Lord yung mga puso ninyo. At sabay-sabay po tayong paggalingin at buuhin ng Panginoon.
1: Amen. Amen. Muli po, salamat Ate Eileen. At yes. Next time po muli, sana po ay makasama po namin kayo dito sa Family Matters. At sa iyo, Kaagapay, salamat din po sa pagtutok at pakikipagkwentuhan sa amin ngayong Wednesday morning. Salamat din syempre sa mga nakaagapay natin sa broadcast kay John B. Reyes sa ating RTV team. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw, maging sa ating broadcast engineer JV Taboa, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter Site. Muli sa iyo, Kaagapay, maraming salamat po at magkarinigan po muli tayo sa susunod na edisyon ng programang ito. Muli ako po si Kayla Escalante at ito po ang Family Matters, Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, Kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Minsan nakitang hindi pinansin.
4: Anak, pakisuyo mo na ngang ilagay ang basura sa labas. Dadaan na truck, baka hindi makuha.
5: Tatapusin ko lang po itong pinapanood ko.
4: Sige, ako na lang at nariyan na. Mahirap na kung hindi ito madampot.
3: Minsan na rin kitang sinisi.
4: Anak, gising na. Anong oras na? Oh, malilate ka na. Nak, bangon na. Anong oras na? Oh?
5: Nay! Bakit naman di mo ako ginising? Alam mo namang hirap ako pag umaga eh. Yan tuloy, late na ako.
3: Minsan na rin kitang pinagdamutan ng kaalaman.
4: Anak, turuan mo naman ako. Gusto ko kasing makamusta ang mga tita mo abroad. Paano ba to?
5: Nay, huwag nyo nang pilitin. Madami pa dyang pipindutin eh bago ka matuto. Kailangan mo pang magawa ng email, mag-sign in. Tsaka nyo na lang pag-aralan, busy pa ako.
3: Malimit kong naipakita sa'yo na mahal kita, pero ni minsan hindi ko narinig sa'yo na ayaw mo na. Ngayong Mother's Day, marami ako na pagtanto. At sana simula ngayon, hindi lang tuwing may okasyon, kundi araw-araw kong may paramdam sa'yo.

0: na special ka sa buhay ko.
1: Happy Mother's Day!
2: Happy Mother's Day!
3: Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
4: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
3: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
4: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
3: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
5: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
7: FEBC Philippines, until all have heard.
8: Ang tanan nga may kinabuhi, magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus, magakalipay, magpangamuyo, kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
9: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host, Migajen Robles Librado. Diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Gamhanan kang adios, angayan kang daigon, simbahon, og pasalamatan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Nasa kalagitnaan na po tayo ng linggong ito. Kailan lang tayo nagsimula sa ating work week at ngayon, ano na, Wednesday na, May 20, 2026. Praise God sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na tayo po ay makaka-experience ng kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa araw-araw. At syempre, salamat sa bagong araw, bagong kalakasan na binigay niya po sa atin. Welcome sa programang Pagdayaw Kag, Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. At kayo po ay nakikinig dito sa 1062DXKI.FEBC Radio. Tayo po ay naglilingkod dito sa City of Corona dahil sa loob na po ng 61 years. At tayo po ay non-profit organization but sa biyaya ng Diyos nagpapatuloy. Talagang amazing yung ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin and even dito sa ministeryo po ng DXKI sa buong FEBC. Alam niyo po ang FEBC ay magse-celebrate na din ng ika-78th anniversary this year, ngayong June na. June 5. Kung kayo po ay nasa Manila, pwede po kayong mag-join dito po sa ating anniversary, FEBC anniversary, Until All Have Heard. So, pwedeng-pwede po kayong mag-join. At pwede nyo din pong para tangkilikin. Pwede po kayong mag-join sa 78th anniversary natin sa pamamagitan po ng paggamit po ng ating FB. Ano nga tawag doon, Migo Dave? FB. Yung nilalagay sa profile picture. Frame, no? FB frame na kiki-celebrate po kayo sa ating 78th anniversary. Facebook frame. At sa mga gustong dumalo, pwede din po kayong magpa-register na. Ang link andun po sa FB page ng FEBC Philippines. At sa mga kaibigan din po natin na siguro hindi lang hanggang sa tagapakinig kundi magiging part din ng ministeryo ng FEBC. Meron pong hiring ang FEBC Philippines doon po sa 702 DZAS at the same time kung may kasilala din po kayo doon po sa may Albay, sa Legazpi, meron din pong hiring at sa Davao and sa DZMR. So, ang dami pong hiring. So, pwede po kayong mag-apply kung kayo po ay tinawag ni Lord na maging kaagapay, kaibigan at lingkod niya dito sa ministeryo po ng radyo. Para magsasama tayo. So kahapon, nag-start po tayo sa ating series. At yung lesson po natin this week
ay mula po sa buhay ni Ezra about living a devoted life. And we learned yesterday about having a heart that seeks God. And today, we continue with this important truth. Growing through God's Word. Talagang timing din po ito dahil sa aming every Wednesday na topic sa aming caring circle of care dito sa DXKI about bibliology, yung aming mga topic. Parang ilang linggo na din. So, kanina, about the canon, yung aming topic with Kuya A. So today, sa ating pagdayo kag pagpasalamat, ang atin nga topic, growing through God's Word. Dahil ang ating devotion is not only about seeking God, but it is also about obeying His Word. Gaya yung sinabi ni James, no? Makikita dapat yung ating faith sa pag-obey natin sa ating Panginoon sa kanyang salita. At sabi niya din sa John, ni Jesus, if we truly love Him, we are truly His followers, then we need to obey His Word. If you love me, sabi ni Jesus, keep my commandment. So ngayon, para sa ating question of the day, ang tanong, am I only hearing God's Word? Tagapakinig lang ba ako ng salita ng Diyos? Or am I truly living it out daily? Because spiritual growth does not happen through information alone. It happens through obedience. Ngayon, ikaw ba kaibigan ay tagapakinig lang or talagang ginagawa mo ang kanyang salita? Saan po kayo doon? 11:15 ang ating oras. Ito po ang karagdagang awitin mula po sa New Heights with MJ Flores, Kahibulungan.

0: Pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEVC Radio. Kaibigang tunay.
0: Yun po ang awiting kahibulungan. Kahibulungan talaga yung ginawa ng ating Panginoon. Hindi mapapantayan ang kanyang ginawa sa atin. Hello po dyan kay Kuya Jake Nixon. Hello Kuya Jake, kumusta? And kay Ate Michi Tyson. Hello Ate Mitch. And kay Sis Christine Joy Velarde. Salamat po sa inyong pakikinig at syempre pagsama po sa mga programa po natin. And hello din po kay Ate Presi Bernardino. Listening sa lahat po ng mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal, sa mga bayan po ng South Cotabato, Sultan Kuderat, Maguindanao, Davao del Sur, Sarangani Province, sa Jensan, kung sa diin pa malabutan sa atin niya signal. At syempre, ang mga nakikinig naman po via online streaming at FB Live. Thank you sa inyong pakikinig. At pwede niyo pong i-share sa mga kaibigan po ninyo, mga kakilala, ang ating FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. At this time, sa ating mga kaibigan na nakikinig, kung may load po kayo, pwede din po kayong sumagot sa ating mga tanong. Una, ano po ba yung Bible verse na nakapagbibigay sa'yo ng encouragement recently? Meron po ba? Meron po bang Bible verse or mga Bible verses na nagbigay sa'yo ng encouragement? So, pwede mo ding i-share. Baka maka-encourage din yun sa mga tagapakinig natin. At ano po yung mga bagay na pinapasalamatan mo? Siyempre, hindi mawawala. Ano po ba yung mga prayer request ninyo? Kasi include po natin yan sa ating prayer time. Kung meron po kayong mga prayer request, aba, pwede nyo pong i-share dito. Hindi man namin na maipag-pray on the air, but rest assured na ini-include namin kayo sa aming panalangin. So, please send your messages, your Bible verses, and yung mga bagay na mga pinagpapasalamatan mo, praise report, at syempre, yung iyong prayer request. At kung meron din po kayong mga gustong batiin na nagbe-birthday today, pwedeng-pwede din po yan, no? I-text nyo lamang sa text line number natin 0963-180-1469 or pwede din sa FB page na na-mention ko kanina sa Messenger or sa ating FB Live. This time, batiin natin ang mga nagbe-birthday today, May 20, 2026.

Once again, happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagsiselebrate today ng kanilang kaarawan, May 20, 2026. Dito sa aking FB, gusto ko din pong batiin ng happy, happy birthday ngayong araw si Graysel Shoko Laranya. Happy birthday! Ang tawag naman si Nisaia Tart. Happy birthday, Tart! Kung nagapamati ka subong. And sa imo man, Kuya Ronnie Navarro, Brother Marlon Ericilia, and kay 3D Cardina. Happy birthday, 3D! At sa mga kasabayan po nila, siguro nagsiselebrate din today ng kanilang wedding anniversary. And happy wedding anniversary po! And enjoy sa inyong celebration! Huwag kalimutang papurihan, pasalamatan ang ating Panginoon sa bagong pagkakataon, bagong opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ni Lord. At yung prayer ko po sa inyo, wala po sa aking life verse sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. And He shall direct your path. Again, blessings and enjoy.

0: Time check! 11:29 ang ating oras. Hello po dyan kay Nanay Lita, Pastor Jerry, and also kay Pastor Elijah Valdez, kay Mami Aida De Liomes, kay Ate Janet Espe Pascua, kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Sino pa dira ang mga present sa at may namnama. Hello kay Ate Che, kay Nanay Ellie, kay Nanay Gadang, kay Tatay Fred. Hello lang dira sa inyo, sa Villanueva family. And sa Valiente family. 11:30 ang ating oras. Gusto ko din pong shout out si Ate Zel Custudio, si Daddy Edward Katakutan. Hello po. Sino pa ba ang present na subong sa may Tampakan? Maayong udto sa mga taga-Tampakan. Hello man kay Ate Dai Panganiban Roque, kay Ate Lenny Funticha Babas, kay Ma'am Barbara Sinus Concebit, and kay Ma'am Helenda Sinaon. Katanan pa nga mga suki natin nga tagpalamati. Hindi ko man gig kamo maisa-isang matamyaw, pero thank you so much sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministeryo ng DXKI. Shout out pala kay Ate Gina, Kuya Freddy, kay Zia, kay Ate Chab, Ate Chelly, Ate Che, and kay Mami, Mami Cheng. Sino pa dira? Brother Jason, Mami Abe, Daddy Ray, kay Kuya Andre, and Ate Isha. At Jovita Colliado. Salamat po sa inyong pakikinig. This time, lintan-anay kita sa aton next segment, ang aton nga verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, please open your Bible in Ezra chapter 7, verse 10b. Ezra chapter 7, verse 10b. Kahapon, kung na-remember po ninyo, takapakinig po kayo, binasa po natin yung A. Pero ngayon, pwede naman natin basahin lahat para sa mga hindi nakapakinig kahapon. Ezra chapter 7 verse 10 mula sa New King James Version. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it and to teach statutes and ordinances in Israel. Basahin ko din po sa Hiligay Nun. Ezra chapter 7 verse 10 sa Hiligay Nun. Si Ezra isa ka. Manunudlo nga nakahibalugid sang maayos ang kasuguan ni Moses nga ginatagsang Ginoo. Sa verse 6, and then sa verse 10, ginbuligan siya sang Dios tungod kay nagdidikar siya sa pagtuon kag sa pagtuman sang kasuguan sang Ginoo, kag sa pagtudlo sa mga pagsulundan kag mga sugo sini sa mga Israelinhon. So, ang Ezra 7:10b, and to do it, very

Sunda lang ginasiling ko, hindi sundang akong ginahimo. Kasi, knowledgeable lang siya kaginaistorya niya apang hindi makitaan sa iya nga action. But the true devotion, kaibigan, happens when God's word changes our action. And Ezra understood that obedience matters more than appearance. Kaya, nakita nyo sa life ni Ezra, bago po siya nagturo, talagang nag-study siya sa pulong sa Ginoo, gin-studyan niya, kag hindi lang gitkutob kag gin-studyan niya, but gin-apply niya gid mismo sa iya nga kinabuhi. So, tandaan mo na ang salita ng Diyos, hindi lamang po ito para meron tayong knowledge, but pinagi sa life ni Ezra na ibaluan nato na dapat ikabuhi naton gid ang iya pulong. Himuon naton niya lifestyle, habit ang pulong sang Ginoo kung ano tong ginasiling sa aton ni Lord. Kagbalaan nyo bala na amog ning desire sang Ginoo sa imo kag sa akon abyan. Na hindi lang kita kutob na mamati sa pulong sang Ginoo. Not just hear of the word but do word. Ginahimo gid kung ano ang ginasiling sang pulong sang Ginoo. So amo pud na ang ginsiling ni James sa James chapter 1 verse 22. But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So dapat i-apply gid natin ang iya nga pulong. Kaya nga aman, ano ang pulong sang Ginoo? Sige, aray pamatian naton. Halin sa Victory Band ang pulong mo.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay.
2: Ikaw igsoon, unsa imuhang tinguha, bugtong tinguha? I hope kagaya ng awitin ng EPWM. EPWM Music. Ato ang bugtong tinguha mao ang ato ang Ginoo. Iyahang pulong ang iyahang presensya ug siya mismo ang atong magkanunay kauban sa ato ang kinabuhi. Yan, praise God sa mga awitin na ating naririnig. At tayo po ay na-remind, na-encourage, at na-inspire. Salamat sa ating Panginoon na ginagamit niya yung mga awitin. Tayo ay ma-remind sa ating commitment sa ating Panginoon. Isang minuto bago po mag-alas 11:50. Hello kay Kuya Jujin Lansagarita. Sorry, nahanap ko yung cellphone natin dito. Saan ba yung cellphone natin, Kuya? Ginamit yung cellphone, no? Check lang natin. Check lang. Pa-check lang ako, Kuya, kung saan na yung cellphone natin dito. Baka mayroong message. So, this time, dadako na po tayo, mga kaibigan, sa ating discussion segment. Oo. At inline pa rin sa ating theme and topic today, growing through God's Word. Ayan, paano po ba tayo lumago? At sabi nga, tayo po ay lalago spiritually sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero, ay ito.

para po sa ating discussion segment, mga kaibigan, how can we grow spiritually through God's Word? Paano nga po ba tayo lumago spiritually sa pamamagitan ng salita ng Diyos? So, ang gagamitin natin na acrostic word ay the word, word. Pwede ba amazing? Word, W-O-R-D. Apat na letter. So, una, W. Sa buhay po natin, mga kaibigan, para tayo lumago spiritually, palagi nating i-welcome yung word ni Lord. Welcome the Word of God sa buhay mo. James 1:21, ito po yung sabi. Very practical talaga itong teaching ni Santiago, ni James. So, in-encourage niya ang mga believers dito sa James chapter 1 verse 21. Babasahin ko po sa New King James Version. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Receive or i-welcome natin. Tanggapin natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Receive with meekness the implanted word of God. Dahil pag tayo po inaalaw natin yung word ni Lord sa buhay natin, wini-welcome natin, tayo po ay lalago. Pag tayo po ay merong teachable heart, willing magpaturo, willing magpa-correct sa salita niya. And letter O, syempre, para tayo po ay lumago spiritually sa pamamagitan ng kanyang salita, we need to obey. Obey. O, obey. W, welcome. And then letter O, obey consistently. So, kanina na-mention natin na hindi lamang tayo tagapakinig, but tayo din po ay na-apply natin yung salita niya. Kasi the more tayo na nag-o-obey sa salita ng Diyos, the more na ma-strengthen yung faith natin at the more din tayong lalago. And letter R. R stands for reflect. Reflect the Word of God daily. Meditate natin yung kanyang salita. Gaya yung sinabi ni Joshua kahapon sa Joshua chapter 1 verse 8. Meditate the word of God day and night. Consistent. Araw-araw. Kasi the more tayo na nagme-meditate ng word the Lord, ito po ay nakakatulong na mas maintindihan natin at mas clear po sa atin yung kanyang word, yung kanyang utos, yung kanyang kalooban. And last, letter D stands for depend on truth. Dapat hindi tayo yung gagawa ng mga bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Gaya ng ginagawa natin, tayo po ay kumakain sa araw-araw. Dapat din po tayo ay kakain din ng salita ng Diyos sa araw-araw. Sa Matthew 4:4, man does not live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. So, tandaan mo, God's Word sustains spiritual life. So, kung gusto mong lumago, gusto mong mag-increase ka pa, maging successful, you need to welcome the Word.
Next, obey consistently. Letter R, reflect daily. And letter D, depend on truth. Wow, salamat sa salita niya na ating napagbulay-bulayan ngayon. Tinay nga po na si Lord lamang po ang makahatag sa atua og katagbawan ng iyahang pulong. Maoy, maghatag ka na to og katagbawan igsuon. So, ito po muna bago tayo magtapos sa ating programa. Pakinggan natin itong awiting Dios. Ay, ito pa lang, ulan sa panalangin.

11:58 ang ating oras, mga kaibigan. Sige, bago po tayo magtapos kanina sa tanong natin, how can we grow spiritually through God's words? Tandaan natin yung word na salita. Welcome the word, obey consistently, reflect daily, and depend on truth. So, sa ating application, talagang mag-spend tayo ng time to read the Word of God intentionally. And i-ask mo ang banal na Espiritu, paano ba natin to i-apply? Ano ba yung mensahe nito para sa atin? And syempre, kung ano yung utos ng banal na Espiritu sa atin, i-obey natin. And i-allow natin yung word ni Lord to shape our decision. Kasi ang spiritual growth, kaibigan, mangyayari lamang po yan kung naging parte ng buhay mo ang salita ng Diyos. Araw-araw, no? Tandaan natin, a devoted life is not built on knowing more but on obeying what God says. Ito po ang programang Pagdayo Kag Pagpasalamat. Kaupod ang inyo amiga, Miga Jen Robles Librado. May the grace of God, may the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. God bless, at magkakasama pa ulit tayo later sa programang Listener's Touch. Ito po ang awiting Katagbawan mula po sa Rema Band.

Magandang tanghali, narito ang DXKI, balita sa alas 12. Harap mo, linis mo kampanya, pinalalakas sa bayan ng Surala. Pinalalakas ng lokal na pamahalaan ng Surala ang kampanyang Harap Mo, Linis Mo bilang suporta sa Executive Number M35 Series of 2022. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang lahat ng residente at mga establishmento na panatilihing malinis at maayos ang mga lugar sa harap ng kanilang bahay, tindahan at pinagtratrabahuan. Ayon sa LGU Surala, ang malinis na kapaligiran ay nagpapakita ng disiplina, responsibilidad at malasakit sa kalikasan. Isinusulong din ng LGU ang tamang pagtatapon ng basura at regular na paglilinis upang makabuo ng mas ligtas, malusog at lunti ang komunidad. Sa pamamagitan ng simpleng pagtutulungan, layunin ng kampanya na mapanatiling malinis at mas maayos ang buong bayan ng Surala para sa lahat ng residente. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestaño.

your friendly voice of South Central Mindanao. Hello, hello sa mga kaibigan natin na nakikinig ngayon. Ano po bang mga ginagawa natin? Kayo po ba ay nananghalian? Or nagsisyesta? Or hanggang ngayon ay nagluluto pa rin? I hope na kayo po ay nag-e-enjoy kung ano man pong mga ginagawa natin habang kami po ang inyong background, ang inyong friendly voice dito sa Coronadal City, ang 1062 DXKI. Kasama po ninyo ngayong Wednesday, May 20, 2026, programang Listener's Touch, hymns and classical category, Miga Jen. Robles Librado. Na yung pangalan ko, parang hindi ko ma-pronounce ng maayos. Baka hindi niyo na ako makilala. Since yung category natin ay hymns and classical music, later meron po tayong i-feature na hymn of the day natin. Pero kanina, napakinggan po natin yung mga classical song. Make a joyful noise, joy in the morning, joyful, joyful we adore thee, and I have peace in my heart. Even a rest quartet. Kung meron po kayong mga song request, pwede din po ninyong ipadala sa text line number natin 0963180149. Pwede din sa ating FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Shout out kay Ate Dorlit Cordova Ambalgan. Hello po, Ate Dorlit. Kamusta po kayo? Kay Kuya Jake. Ayan, palagi yan siya nakikinig, si Kuya Jake. At hello landera sa mga kaupdanan niya sa work sa may Provincial Engineering Office. At sa'yo, Brother Rockeloid and Sis Jocelyn. Hello mandera kay Kuya Jun and Ati Eda Di Masuay. Kay Brother Jujin Lansagerita. Kay Ati Michi Tyson. Kay Inang Fortunata Ardanas Bungulandera sa may ano naman sila? Colombio Sultan Kadaran. Shout out sa mga taga Colombia. Maayong udto. Part na siya sang SK, no. Hello mandera sa City of Tacoronc, sa Kidapawan City, Cotabato City, Maguindanao. Sa may North Cotabato. Basta ka mandera. I hope na sa mabuti po kayong kalagayan. Maulan pa rin po ba? Pag-pray po natin ang mga kapatid natin at kaibigan doon po sa bandang Davao. Balitaan po natin dahil po sa baha, meron pong binawian ng buhay. Pray po natin and also protection din sa bawat isa. Maging alerto, lalo na yung mga nakatera malapit sa ilog, malapit sa tulay, or malapit sa bukid. Kasi pag palagi ang ulan, talagang prone din po sa landslide. Kaya mag-ingat! Mga dito naman po sa Coronadal City. Syempre mainit na po yung panahon. Para tayo din po ay ma-protect. Palakasin natin yung ating immune system, uminom ng maraming tubig at mag-ingat. Yung pagkain din natin dapat healthy din, no? Kasi dahil palagi na tayong nagmamadali, ang mabilis na lang din nating kainin, yung mabilis din kainin. Yung sa fast food,

yung mga may preservative na noon, mga pagkain na dilata or ano pa dyan. So, as long as dito sa Mindanao, meron pa tayong space para magtanim ng gulay. Ano natin? I-grab natin yung opportunity. Dito sa DXK, ay salamat kay Lord. Marami kami ditong kalamansi. At ano pang meron dito, Migo Dave? Mangga. Ano? Malunggay. Ayun, talbos ng kamote. At bayabas. Ay, oo, kainin natin yung bayabas, si Good Dave. At okra. Merong okra tinanim si Kuya Eddie. O, diba? Talagang salamat kay Lord sa blessing. Meron ding pinya, mi Good Dave. Nakita mo ba doon? Ha? At saka dragon fruit. Ayun, diba? So, thank you, Lord. Nandito tayo sa Mindanao, marami pang space para mapagtamnan. Kahit na nga sa gilid ng daan, meron po ako makikitang mga kangkong. Pwede yon. Pwede yon natin ulamin kaysa sa yung mga pagkain na talagang maraming preservatives. So, enjoy po sa inyong ginagawa habang kami po ang inyong background. 12:42 ang ating oras. Sige, ito po, marami pa po ang mga naka-line up dito na mga hymns and classical music. Diyan lamang kayo, sit down, relax, enjoy sa inyong pagkain. At mag-enjoy din po sa mga awitin ting napapakinggan dito sa 1062 DXKI. Praise God, the Lord of Hosts! At susundan po ito ng awiting Now Sing We Joyfully Unto God. At iba pang mga classical hymns ang ating ipi-play para po sa inyong lahat.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listener's Touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Yes, si Jesus po ang kasagutan sa lahat ng problema ng mundo, lalo na sa problema ng kasalanan. Kasi hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Only the Lord Jesus Christ can save us mula sa ating pagkakasala. Eh, si Jesus ay pumarito sa mundong ito ng pagkatao. Ngunit namuhay ng walang kasalanan. Namuhay siya na walang kasalanan. Gumawa ng mga miracle. Nagsakripisyo. At ipinako doon sa cross ng Kalbaryo. Si Jesus lamang ang only way, the only answer for the world today. Above Him, there's no other. Jesus is the only way, the only truth, the only life. So friend, if you have some questions in the corners of your mind, meron kang discouragement, at hindi mo mahagilap ang peace, alam mo, isa lang ang sagot. Si Jesus. Jesus is the way. Jesus is the answer. Sa lahat ng iyong mga tanong. Even your discouragement. Even yung kaguluhan sa mundong ito. Jesus is the only answer. The only way. Ikaw ay aking inanyayahan, kaibigan. Andan ka sa punto na na-discourage ka, walang pag-asa, puno ng kaguluhan ng iyong pag-iisip. This is your time to come to Jesus. Believe in Him. Anggapin mo siya sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sabihin mo, Lord, hindi ko kayang iligtas ang aking mga sarili. Or, hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako ay makasalanan at kailangan kita. Aking Panginoon at tagapagligtas. Kayaan mo na maghari si Jesus sa buhay mo ngayon at magpakailanman. So today sa ating topic at sa ating verse of the day dito sa programang Listener's Touch, inline po ito sa ating pang-araw-araw na buhay, kaibigan. Dahil tandaan mo, hindi ka hinayaan ni Lord na mamuhay na mag-isa. Meron po siyang ipinangako sa atin na makakasama natin sa pang-araw-araw nating buhay. Sige, ito po, pakinggan niyo po ang ating verse of the day.
0: Verse of the day on Listener's Touch.
1: Para po sa ating verse of the day, makikita po sa John chapter 16 verse 13. John chapter 16 verse 13. However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth. John chapter 16 verse 13. However, when He, the Spirit of Truth, has come, He will guide you into all truth. So ito po ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples before His crucifixion. Dahil that time, ang mga disciple, they are... afraid and uncertain because Jesus was preparing them for his departure. But Jesus promised them something powerful. At ano po yun? Hindi po sila iwan ng ating Diyos na mag-isa. Dahil ang banal na Espiritu, the Holy Spirit, the third person, Trinity. The Holy Spirit would come. At ano po yung gagawin niya? The Holy Spirit would come to guide, to comfort, and to teach, and to strengthen us, believers. So, sabi nga, the Spirit of Truth has come. The Holy Spirit does not lead us into confusion, but into truth. Ibig sabihin, sa lahat ng gagawin natin, kanina natanong ko po sa inyo, kung ikaw po ba ay naguguluhan, ang dami mong gustong gawin, pero hindi mo alam kung saan simulan. So, the Holy Spirit give us wisdom in our decision. The Holy Spirit convict us sa ating mga kasalanan. The Holy Spirit give us peace during uncertainty. And the Holy Spirit give us strength in our weakness. Praise God, dahil hindi tayo iniwan na mag-isa, andyan po ang banal na Espiritu na mag-guide sa atin. So para po sa ating... feature him, pakinggan po natin ang kantang ito, Holy Ghost with Light Divine by Andrew Reed.
2: Classic gospel music feature of the day here on Listener's Touch on 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao, Wednesday category.

0: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2 DXKI.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, narito ang Tanikalang Lagot. Kwento ng buhay na hinipo ng biyaya at kapangyarihan ng Panginoong Diyos.
2: Wala akong pera. Wala akong planong ikutin ang buong Pilipinas. Pero dahil sa trabaho ko sa kasalukuyan, inikot ko ang buong Pilipinas nang wala akong ginagastos. Nakakasakay ako sa eroplano, sa barko, at sa mga mamahaling bus. Kung papaanong nangyari ito, hayaan nyo itong isalaysay ko dito sa Tanikalang Lagot. Ako nga pala si Sharon de la Cruz, isang dalaga, at ito po ang aking patotoo.
3: Ang taas ng lagnat ng apo ko. Minerva, typhoid fever ang sakit ni Sharon. Bakit hindi mo dalhin sa ospital? Nauubos na ang kanyang buhok.
4: Ma, alam mo namang paglalabada lang ang kinabubuhay namin. Minsan walang trabaho si Celso. Pinupunasan ko siya paminsan-minsan para huwag tumaas ang lagnat niya.
3: Mabuti pa dalhin ko siya sa bahay. Doon maaalagaan ko siya. O hihanta mo na ang kanyang mga damit.
4: Ma,
3: kawawa naman ang apo ko sa edad na 4 na taon. Kalbo na.
5: Lolo, sakit-sakit po ng ulo ko. Ang ini-dinid ng mga mata ko. Hirap po akong umulat, Lola.
3: Huwag ka nang umiyak ka po. Gagaling ka. Ipagdadasal ka namin sa simbahan. Kakausapin ko si Pastor upang ipagdasal ka.
4: Ma, huwag mo naman gawing born again ang anak ko. Gusto kong sama-sama kaming sa iisang paniniwala, lumaki at mamatay. Hayaan mo na siya sa aming reliyon.
3: Hayaan mo muna ako. Nais mo bang mamatay ang anak mo? Malay mo maghimala ang Diyos. Walang imposible sa Diyos na aking kinikilala sa kasalukuyan. Ipapakita ko sa iyo na maghihimala siya.
4: Bahala ka na nga po, Mama. Eto na po. Eto na po mga damit ni Sharon. Naway maghimala ang Diyos sa aking anak.

0: Nanay Minerva, malala na po ang apo ninyo. Kaganda pa naman ni Sharon, biglang nawala ng buhok.
1: Pastor, naniniwala po ako sa bisa ng panalangin. Gagaling ang apo ko sa pamamagitan ng panalangin, kung kaya't dinala ko agad siya rito.
0: Wow! Kahanga-hanga po ang inyong pananampalataya. Halika po at panalangin po natin siya.
1: Sige po.
0: Panginoon, ayon sa pananampalataya ni Nanay Cora, mahabag ka po sa kanyang apo. Ipakita mo pong mabubuhay ang kanyang apo at muling tutubo ang kanyang mga buhok. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.

0: Ay, Ma, sorry. Ngayon lang ako nakabisita kay Sharon. Kumusta na po siya?
1: Halika, tingnan mo siya. Magugulat ka.

0: iyong buhay at pagtiwalaan mo siyang ganap sa iyong buhay.
1: Oo, Mama. Tinatanggap ko siya. Tinatanggap ko siya bilang Panginoong tagapagligtas.

0: Sharon, lagyan mo nga mga ulam ang mga Styro. Akain na mga kapasturan.
1: Oh, opo, tita.
0: Siya nga pala, kumusta na mama mo? Balita ko may sakit. Nabalitaan ko rin nag-asawa na bigla ng kapatid mong babae. 16 years old lamang siya.
1: Hirap palang maging Christian, tita. Maraming pagsubok sa buhay. Sabi ng lola ko nung buhay pa siya, natipos ako nung bata pa at nakalbo. Pero nang pinagpray ako, gumaling. Kaya hindi wig ang aking buhok ngayon. Pero si mama, habang pinagpipray, hindi naman gumagaling. At ngayon, nagpipray ako magkaroon ng trabaho na regular. Warin, undergraduate ako. Hanggang first year college lang natapos.
0: Ano ka ba, Sharon? Huwag kang mag-question sa Diyos. Buksan mo ang Jeremiah 29:11 para makita mo may dahilan ang lahat ng bagay. Naku, nalilibang na ako. Mamaya na nga tayo magkwentuhan. Okay na ba yung nilagay mong mga ulam sa kapasturan?
1: Ah, opo, tita. Tiyak ko, mabubusog silang lahat dito. Iyakit na po namin para makakain sila.
0: Okay, tandaan mo sinasabi ko sa'yo. May plano ang Diyos. Sa panahong nagigipit ka, makikita mo ang tulong niya sa'yo. Huwag kang bibitiw sa Kanya.

0: Sharon, ipakikilala ko sa iyo si Loren. Siya ang bagong nagpa-member sa ating church.
1: Kumusta po, Ate Loren?
2: Ah, mabuti naman. Magaganda pala ang mga kababaihan ninyo, Pastor. Mayaman yata itong si Sharon, ha? Ang ganda ng kutis at mukhang artistahin pa.
1: Mala-artistahin lang ako tingnan. Dahil siyempre, anak tayo ng Diyos. Ang totoo niyan, Ate, naghahanap ako ng trabaho. Si Mama naglalabandera. Yung isa kong kapatid, 16 pa lang, nag-asawa na.
2: Mabuti na sabi mong naghahanap ka ng trabaho. Gusto mo bang mag-volunteer sa Bible League? Ang gagawin mo doon, ikaw ang mamamahala sa pagbibenta ng mga Bible ng 2 bookstore doon. Gusto mo?
1: Talaga, Ate? Amen! Praise the Lord! Kailangan ko talagang makapag-part-time job dahil may sakit si Mama. Nasosobrahan siya sa kalalabada. Ayun po, ubo siya ng ubo. At malungkot din siya sa maagang pag-aasawa ng kapatid kong babae. Kung kaya't dinibdib niya ito. Si Papa naman, bihirang makakuha ng sideline sa kanyang pagtatrabaho. Kaya kailangan kong makatulong sa kanila.
2: O sige, ganito ha. Sa Lunes, pumunta ka sa opisina. At ituturo ko sa'yo kung anong gagawin mo ron. Makukulit ang mga ibang makakasama mo ron, ha? Pero friendly sila.

0: sa loob ng 2 taon ko sa Bible League. Ngayon, may bagong direktor na napili. Halos ang mga datihan sa pagtatrabaho. Nangawala na dahil sa kakulangan ng budget sa pagpapasahod sa kanila. Nawa, huwag akong mawala ng trabaho. Mahabag nawa ang Diyos sa akin. Lalo na't nagkakasakit si Mama ngayon.
1: Sharon, tulala ka na naman.
2: Good news! Malapit ka ng maregular ng trabaho.
0: Ha? Talaga, ate? Praise God!
2: Oo, sa darating na June, makikilala na ninyo ang bagong director ng Bible League, si Pastor.

0: Pastor Romeo de la Merced.
1: Taga saan po siya, ate?
0: Filipino siya. Isa siyang pastor at kilala sa Kasipagan sa paglilingkod sa Diyos. Ayaw niya ng patamad-tamad, ah.

0: Dahil bago akong direktor sa Bible League, kahit na 6 na buwan pa lang ako, kailangan magkaroon tayo ng mission. At kahit malit lang ang budget ngayon ng Bible League, manalig tayo sa Diyos na patataasin niya ang pondo ng Bible League. Mahalaga sa akin, matulungan ang mga kapastoran sa mission. At kayong lahat ay magiging kabahagi ko sa mission.
1: Sir, ang ating budget para sa church planting ay kulang na kulang. Magagawa po ba nating matulungan sila?
0: Mayroon tayong big God. Kaya ng Diyos ang pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Ang gagawin natin, manalangin at manalangin. At pagkatapos manalangin, gumawa na tayo.

0: regular po ako sa Bible League. Lagi kaming isinasama sa misyon ng direktor ng Bible League upang tumulong sa mga kapastoran. Halos lahat ng lugar sa Pilipinas ay naiikot ko dahil sa pagmimisyon. Yun nga lang, nang maging regular ako sa trabaho, doon naman binawian ng buhay ang aking ina. Tama ang sinabi ni Ate Lita, sa panahon ng kagipitan, may plano na ang Diyos na hindi ko inaasahan. Kaya't habang tumatagal sa paglilingkod sa Diyos, lalong tumatatag ang aking pananampalataya sa Kanya. Sa Diyos ang papuri sa lahat niyang ginagawa sa buhay ko.
1: Inyong narinig ang kwento ng isa na namang buhay na hinipo ng biyaya ng Diyos sa Tanikalang Lagot. Inihatid ng Far East Broadcasting Company sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministries. Para sa iba pang mga kwentong katulad nito, bumisita sa www.fabc.ph.

malipayo naman nga pagpanamyaw sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Sa gihapon nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa nga inadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kagaupod naton mga abyan kag mga utod naton sa Ginoo, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Saliwat sa inyong mga questions, prayer request, palihog, text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo, kag amay nga balaan, salamat gid nga makatuon naman kami sang imo mga pulong. Makapalig-on, makahatag paglipay, makahatag pagpasanag, bisan pa man Ginoo pagpabakod sang amon pagtuo dira sa imo. Masagamalahan namon kung ano ikaw kaayo, kung ano ikaw kamahigugmaon, nagapatawan nga Dios apang strikto sa imo mga standard sa amon. Ginoo, kabay pa nga ang imo mga sugo amon matuman, ang imo mga promesa amon makaptan, kag kun anong ginanumili mo, likawan gid namon. Pabuganaa ang paghigugma sa amon tagipusoon, bisan pa sa mga kalag nga wala pa Jesus, kag mangin sympathetic sa mga Kristuhanon, bisan pa man Ginoo sa mga temptasyon kag mga struggle sa ila kinabuhi. Amay gapangamuyo igapon kami sa imo provision sa amon kinawadon. Bisan pa man Ginoo sang healing sa mga ginabatyag sa lawas. Paghatag mo Ginoo naman guidance. Decision making kag mga plano. Nagapangita paglaom tuytuy siya Ginoo sa pagbaton kay Jesus kag sa paginulsol sa iya mga sala. Nagawali sang pulong, nagahangyo kami sang gahom kag kasidla. Ang naga-exercise sang leadership. Gapangamuy kami sang pinasay mga pagbulig. Kag pagtuytoy. Amo ni amon pagtugyan in Jesus name. Amen. Basahon akong liwat sa inyo ang Romans chapter 12 verses 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kabay pang Ginoo magabless sang iya mga pulong. Now, ang appeal ni Apostol Pablo sa paghalad sang aton kinabuhi, kabug-usan sang aton mga resources, tinion kang pag-alagad sa Ginoo, na base ini sa kaluoy sang Diyos, nga aton na baton. Matuod gid man, utod kag abyan, nga kung hindi kita ginkaluoyan sang Ginoo, nagkalalaglag na kita. Amo nang kamatuoran? Hindi bala? Amo na nga, bilang ekspresyon, hindi kay balos, kundi ekspresyon sang aton pagpasalamat. Dapat lang gid, nga ihatag tang aton kabug-usan sa Ginoo, subong nga siya wala man naghawid sang iya nga paglaom nga ginhatag sa aton. Ang sakripisyo kag kabilyanan sini. Basahon na kon bala sa inyo isa ka bersikulo. Taga Roma kapitulo 8. Kaga magabasa ako diri sa bersikulo 32 nagasiling siya. He that spared not his own son but delivered him up for us all. Kita mo lang na. That's the first part sang bersikulo. Wala niya gin spare o kun wala niya gin paiway ang iya bugtong anak. Kundi ginhatag niya para sa aton. Nang promesa nagasunod, how shall he not with him also freely give us all things? Butsing ganon mga utod, nga ang kayuhan nga aton na baton subong, ina tungod kay ang Diyos wala naghawid, kundi sa iya kaluoy bugos nga ginhatag niya ang iya bugtong anak si Ginoong Hesus para sa aton kaluwasan. Amo nang ginasiling naton kaluoy sang Ginoo. And so this is the ground of our devotion. Ang mercy sang Ginoo sa liwat salvation nakabaton kita mercy sang Ginoo and grace sa aton service padayon kita nga ginasustain sang grace kag mercy sang Ginoo. Siling sang pulong that you present your bodies a living sacrifice. Kabalo ko mo, ang konsepto sang burnt offering, amo ni ang ara sa huna-huna ni San Pablo. Ang dito sa Old Testament, ginadala ni mo dito ang sapat nga mo ihalad.
kaginatugyan mo sa pare. Tapos ihawo niya ini. Kaga patuloon ang dugo. Iwisik dito sa tabernakulo. Ang imo sala na transfer to sa pat nga inosente. Kagsabaylo sa pagwisik dito sang pare, mabaton ato sang Diyos kag maga-extend siya sang kaluoy kag pagpatawad sa nagahalad. Apang mga utod sa aton chimpo subong hindi na na. Tungod kay si Ginoong Jesus, naghalad na sang iya kaugalingon, hindi isang sapat ha. Kundi sang iya kaugalingon kag nagpatulo sang iya dugo, hindi isang sapat. Amo na sa bagay nga nagakinabuhi na kita subong sa panag-on sang bugay, ukon kaluoy. Apang ining tinaga nga present, nagadala sang ginasiling naton, voluntary giving of our entire person. Amuning nanamian ako niya sa biblical Christianity. Sa ginasiling naton religion diri ang aginbutang sang Ginoo sa mga pulong niya. Wala ni siya gapamilit sa aton, kundi kusang loob sa nag-exercise kita sang aton personal decision kag kahilwayan sa paghimo sininga desisyon. Amuna sa masami mabasa naton sa pulong sang Ginoo kag ang bisan sino whosoever will mga utod. Sa kaluwasan gapatigid ko nga ang Diyos nagapili sa aton sa paglaom nga dayon. Apang ang tao ya amo mag-respond sa iya hilway nga kabubuton nga magahinulsol siya magatuo kag magabaton sining kaluwasan paagi kay Ginoong Jesus. Ti abyan ang voluntary nga paghatag sang aton kaugalingon permera bes among ginahingyo sang Ginoo. Sang damlag pagin mention nakon nga kun hatag tang aton kabugusan sa Dios ang aton nga pagkatawo, hindi mabudlay nga mag-giving kita. Amen. Hindi mabudlay nga mga muyo kita sa iban. Hindi mga budlay nga magsakripisyo kita sa pag-alagad. Nga aman, first and foremost, you and I have given our entire person to the Lord Jesus as a living sacrifice. Nawari pagid ang masunod nga mga panghunahuna. Pag sila nga di living sacrifice, nagahambal ini sang pag-release naton sang tanan nga ownership kag claim sang aton kaugalingon. Yes, utod. Kun paminsaron na lang naton, siling ni Apostol Pablo, ginbakal kamo sa kabilyanan, hindi na kamo inyo, iya na kamo sang Diyos. Basaho na kun balang versikulo utod, diri sa my 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nagasiling siya. For ye are bought with a price, that is the blood and the life of the Lord Jesus Christ. Ye therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Ye are not your own. You see? Nga ama nga utod, sa kaluoy sang Diyos, sa grasya sang Diyos, nga nagahingyo siya sa aton nga ihatag ang aton bugos sa iya, kay kun paminsaron talang gali, puno kag punta ang aton pagkaanak sang Diyos, iya na kita sang aton manluluwas. Amen. Apang ti sa madamo nga mga bisis bala, wala ta ginasubahar ang aton kabubuton sa kabubuton sang pulong sang Diyos, ti ang gwa naton rebuilding. Ti duha ka bagay dayon nga katabo sa aton nga mga Kristohanon kon mag rebuild kita sa Ginoo. Okay, nahauna. Very obvious gini. Ginapalayo ta aton ko galingon sa mga blessings. Amo ginadayon matabo. Malamala, iwat-iwat ang mga blessings gabot sa aton. Nga aman ti, nag-rebuild kita sa Diyos, iya kabubuton mo. Number two, kung anakas ang Ginoo, ginapalapit mo imo ko galingon nga disiplinahon niya ka. Amo lang duha ka bagay nga ako nakita. You are driving yourself away from God's blessings. And you're what? Putting yourself near upon God's punishment and discipline sa imo kung anak ka sang Ginoo. Utod, hindi ka na imo. Amo na nga pagsiling ni San Pablo, you present, that is releasing all personal claims about ourselves, hindi na kita aton. Ginoo na gapanagya sa aton. Amo na tawag sa aton, tumuluo nga Kristohanon.
Amen. Now, isa pa gid bala ka bersikulo. Gusto ko nga basahon ini sa inyong Philippians chapter 1, verse 20. Kaysa masami ang ato na sa ulo, amo ang verse 21. Inang for to me to live is Christ, and to die is gain. Apang, kung mag-atras kita kadali, sa versikulo 20, tahom-tahom nga versikulo, mga utod, matiin ninyo. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Puwerte kabugat ang kamatuuran ang prinsipyo sang pulong. Siling ni San Pablo, amo niyang ginapaabot ko sa akon ko galingon, nga si Ginoong Jesus, mapakadako, mapakataas siya, mabayaw siya sa sining akon kinabuhi. Kaya hindi naman ni akon, buhi man ako ukon sa kamatayon nakon. Kay amo ina mga utod, ang tinaga nga present, hindi lamang nga gin-release naton ang tanan nga claim kag ownership naton sang aton kaugalingon, kundi ikaduha, ginhatag ta ining aton kinabuhi kag kabug-usan sa disposal sang Ginoo para sa iya kahimayaan. Amen. O kabay pa, nga mangin matuod ining Roma kapitulo 12 bersikulo 1 kag 2. Alagaron nato ng Ginoo, hindi sa aton kusog, sa iya grasya kag kaluoy. I-enjoy nato ang presensya sang Ginoo, hindi sa aton kaugalingon pagpaninguha, kundi sa bugay man sang Ginoo, sa gina-reveal sang Dios ang iya kaugalingon sa aton adlaw-adlaw, sa pangamuyo, sa iya mga pulong kag sa aton personal experience nga paglakat upod sa iya. Amen. Abyan, dumdumon ta lang. Kung gusto naton himayaon ang Ginoo sa aton kabuhi, i-release mo, i-release nakon ang tanan nga ownership sang aton kaugalingon nga daw kita gamato-mato kag kita gamando. Kag isiling ta sa aton kaugalingon, binakal na ako ni Ginoong Jesus, iya na ako ni Kristo Jesus, ang disposal sang akon kinabuhi, ara man sa kamot ni Ginoong Jesus. Abyan, paano naton ini mahimo? Sa liwat, amo lang yung pila ka mga suggestions nga akon mahimo. Kung anong ginapahimo niya sa imo kang sa akon, himuon tay na. Amo lang gina. Amo nang huna-huna niya. Ikaduha, kung anong ginadumili niya nga mabasa tada sa pulong, likawan tay na. Kag kung anong ginahingyo niya sa aton nga ba tindugan naton kag mapatihan, matuuhan nga iya mga saad, tindugan naton. Blessings gina. O mga utod, kung kita malayo sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo kag sa pangamuyo, hindi naton ma-catch up or ma-get ang ginasiling naton mind of Christ sa iya mga pulong. Sa pagtuon sa mga pulong, there maforma sa aton tagipusoon, kabubuton kagunahuna ni Kristo Jesus sa aton kinabuhi, hapusundon. Hindi bala, ti ang resulta, kung ginasunod ta kabubuton sang Ginoo sa iya mga pulong, malipay gina siya, mahimaya gina siya. Amen. Kag of course, pagpakamaayo, mangin sa ato. Amen. Wansug po na natin ini sa masunod. Paalam kita sa inyo. Time is up sa aton pagpamalandong. Once again, this is the Hour of Hope with Hinubaan Baptist Church and Pastor Daniel Salcedo, nagapaalam kita. Mayong adlaw sa inyo nga tanan.

0: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: May nga adlaw mga kulturan, kabiyanan yung nagpadayon sa gihapon sa pagsunod sa pagkumatis ng program. Now, ato naman talupang doon, mga kulturan, anong ikaduha diri nga rason nga gintalupangod naton sa nga, ang isa iya nagsiling, siling niya, nahadlok ako nga malust akon propiedad. Kinasun siling niya, baw, verse 19, kung talupang doon naton, ato hindi basahon sa versikulo 19, nagasiling sa verse 19. Another said, I have just bought 5 pairs of oxen and I want to try them out. Please excuse me. Ano naman ang balibad si niya nga tawo? Ha? Kung atong talupang doon. Nahadlok siya magsikway sang iya-iyan profesyon. Ari naman niya niya, nabakal mo na. You know, it is already done. Nabakal na. Because purchase had been made. Pariho man to sa isa niya. Ginbaydan niya na. That's on inspeksyon niya. Gab-i pa. He could have just visited in some other time. Kay nabalaan niya na. Nabaydan niya naman ini ang 5 kaparis isang nga baka. Kung imo ayhan i-probe and itistingan imo, balo ka. Kung magsilingan ni kita oxen, magsilingan ni kita karabaw o kung baka, gin-mention ina sa pulong sang Ginoo. In the Bible, it means able strength for agricultural use. Kung pagsilig ka, may ginabaligya ito sa akon, baka, parang gamiton sa pag-arado sang imo uma. Tingkon aton malat makita mga kulturan, magsiling ganit kita nga baka ukon oxen, able strength for agricultural use. In other words, going and proving them would be only a waste of time. But sige, nabaydan mo na, pwede man ka to yaya maka-attend sa invitation, pwede ka man to yaya makasiling nga, makuan ako ah, ma-attend lang ko, manyapon lang ko to. Kahit ang awan tabi ko, ano ginabi to ang ila nga ginahimo, kagpapakapinusip lang ko sa iban eh. Tiya mo na sa pulong sa Ginoo, ginahangkat kita nga mag-una sa iya. Ano sila sa Mateo 6:23? Sa pag-alagdan sa Ginoo, kinanglan ka rin, unahon na ton siya. Hindi kita mag-offer sa madamo o mga alibay. Iniyayatan away ya. Hindi na lang. Let us not, you know, amunibla kung kaysa nga, hindi lang kita yung mag-ano dahil kayo niya, kaya masako sa aton. Let's be available. Hindi naton pag-i-parking ang aton tion dira nga makadto ko sa simbahan, amo man ang yapon makita ko, pero makadto ka sa iglesia, makadto ka sa simbahan, maano ikaw ba simba, masimba ka, ma-worship ka, sino ang imo, sino ang maka-avail sinang worship mo, imo ka o galingon. Tungod kung kisa hindi kita available, it is because we offer too many shallow reasons. Because greatest ability is availability. Mga Kristohanon, kita kung kaisa nagahimo sang kaangay sini, do gina-extend naton bala ang aton scope of professionalism. Kag ginakawit naton ang tion nga gin-allow sang Ginoo sa aton. Kung kaisa hindi kita makasiling, kung kaisa nalipat na kita, na-enjoy na kita, mukha dali, pilakadlaw, mamasteral na ko, pilakadlaw, madoctorate na ko, nalipat kita, nga mag-una sa Ginoo. Sometimes we cannot leave our pens and papers. Hindi kita makabiya sang aton mga trabaho. Kung kaisa nabuyo kita sang computer, kay man gusto mo, dag-on mo gito sa naligad mo nga adlaw, napierde ka sa game, dag-on mo gito subong, nalipat ka na nga Domingo gali, nalipat ka na gali nga you need to worship and to serve the Lord. Nalipat na kita, mag-istorya sa iya sa pagbasa sa pulong sang Ginoo. Nalipat na kita sa pagpangamuyo. Di damo kita na paminsar kung diin kita magkadto. Damo na paminsar ta kung diin kita mag-family, kag mag-personal vacation. Apang nalipat kita sa pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Nalipat kita nga mag-una sa hilikuton sang Diyos. Mag-seek ye first, Matthew 6:33. Di iban nga mga Kristohanon, makita mo karon sa mga resort, sa mga beaches. Nalipat niya kay ban, amo na ni tionta, kay man birabira naman ta obra. Nalipat sila Domingo gali. Ah, siling niya, kada semana may Domingo man. Ah, hindi lang kita na mag-alagad sa Ginoo. Di, kay amo lang ni tionta nga magpahuway-huway, kay man wala klase, wala sang trabaho. Danamian kita kung kaisa ginahigugma naton ang aton, we love our professionalism. Profession, in other words, more than the Lord. Mga Kristohanon, makasiling bala kita sa sinigid niya tion. I am invited to eat bread in the kingdom of God, and therefore must be excused from going to see the ground or the oxen. Siling sang Mateo Kapitulo 9, Versikulo 9, when he was called, siling naton, he left behind his prestigious position and followed the Lord. Mga Kristohanon, it is our business to obey. It is God's business to provide the way. Tanawon bala naton dire, ang ginhambal kag ang maligdong nga paghambal sa Ginoo sa aton. Siling dire sa Mateo kapitulo 14 versikulo 19, another said, I have just bought a pair of oxen and I want to try them out, please excuse me. Verse 20, another said, I now have a wife, marry a wife, so I cannot come. The servant, verse 21, returned and told his master what they had said. His master was furious, and said, go quickly into the street and alleys of the town and invite the poor, the crippled, the blind, and the lame. After the servant had done this, he reported, There is still room, more room. So his master said, go out into the country lanes and behind the hinges and urge anyone, pangabaya ang iban, ang tagsa-tagsa, you find to come so that the house will be full, for none of those I first invited will get even the smallest taste of my banquet. Mga Kristohanon, ano bala ang lesson nga nakuha naton dire? Kung kaisa, we too may resist or delay responding to God's invitation. And our excuses may sound reasonable. May trabaho ta, ang aton mga duties, ang aton family responsibilities, as I have said, financial needs, or other reasons. Nevertheless, ang Ginoo naton, nag-invitar sa aton, God's invitation, amo ining pinaka, the most important event in our lives, no matter how inconveniently it may be, you know, kung kaisa do ang tion do ka hindi wala convenient para sa ako now, no matter how the inconvenient time nga mag-abot sa aton kabuhi, apang ang pamangkot na kun ini, are you making excuses to avoid responding to God's call? Do panghangkat pala sang Ginoo nga ginatawag nga ikaw sa dalanon sang kaluwasan, ginatawag niya ikaw sa dalanon sa pag-alagad. Kamusta ang imo pag-responder sini sa panawag sang Ginoo? You know why? Ang Ginoo naton pinaagi sini istorya nga parabola, gin-reminds niya kita that the time will come when God will pull, butungon niya ang iya invitasyon, kag i-offer ayhan ina sa iban ng mga katawan. Then it will be too late to get into the banquet. Tikon habak mo na, no? Grabe nga ilustrasyon. Nga, ang iya master, furious, nangaking, nga panauga to ang tanan. Apang wala gid sang may nagkadto sa mga tao nga gin-invitar nila. Ano siling sang versikulo 20 sa ginbasa nato, no? Fear of ayhan ini, nahuya siya kay may isawa na siya. In other words, ginahigugman niya ang iya asawa than the Lord. You know, after we get married, sa aton bala nga, pag kung ikaw bala may isawa na, may bana na, ano ang ginihimo niyo? Ayhan, nagsimba ka mo, ka nag-attend ka mo sa simbahan. Ha? You know, masilig siyang, hindi lang anay, kay amo nang ini, siling ko sayop ina. You know, ang aton ba lang mga nakita naton, ang mga Kristohanon karon sa sini nga mga panagon, why na? Pag Facebook, Facebook lang, pag text-text lang, dugay-dugay kita, ay nga dugay-dugay sila nga, maupod taanay, hindi lang taanay, matrial marriage taanay. There is no such thing as trial marriage in the Bible. You know mga Kristohanon, this is the reason why many young people in our churches today are losing. Wala na! Tungod kay ginahigugma na namian pa sila yung mag-date-date sa mga unbelievers nila, ang mga kahagugma. Kag mag-istorya sa kung ano-ano man, kay danamian pa sila sang sa Ginoo. Yun ang mga kulturan. Kung aton, talupang doon, sa pihak sina, may mga Kristohanon man nga natabis sa kaangay sini, apang ipakita mo sa imo partner, nga nagapadayon ikaw, whatever happens, serve the Lord. Yun ang madamo nga wala nag-magnify, nag-manifest sa ila Kristyanismo. Tungod kaya yan, nahadlok sila, nahuya sila sa mga katawan. Fear of being, amo ning fear of being recognized. Amo ini ang sitwasyon sa versikulo 20 during this time. Nya, hindi lang kuya, hindi lang ko gusto magpa-recognize nga nakapangasawa ako. Mamangkot lang ko sa imo, you are afraid of people, but you are not afraid of the one whom people are afraid of. You know, ako ya that someday madamo sa mga Kristohano naton nga nagsulod sa pag-alagdan sa Ginoo nga magbagwa na sa ministry mo. Kung aton talupang doon, ikaw nga matuto mga Kristohanon, magbalik ikaw sa kalibutan, maruin ang imo panimalay. Mga Kristohanon, kung aton talupang doon, ini nga pangunahuna, we cannot avoid growing old, but we could avoid growing cold. Amo ini, amo ni ginahadlokan nakon. Kaya kung hindi na kita magpamalandong, mag-alagad, kaya kung hindi na kita magsiling Ginoo, ari ang akon kabuhi, nalipat na kita kung kaisa sini, nga magtugyan sa aton kaugalingon. Aton bala, masiling, wala ako nahuya nga ma-recognize nga mangin isa kakristohanon. Madamo sang mga katubuloon na aton karon nga nahuya, nga magtubang sa tao, kaya nahuya sila nga tawgon kristohanon. Bawo, may isa ka kristohanon sa Gimaras nga nakikilala na ako, nang iabalay na nasunog. Wala sang fire truck, wala sang bumbiro kung sa aton pa. Ang tubig nga ginabasyan nila, hindi makasustener. Apang sa pagtulok niya sang kalayo, nga naginakaon ang iabalay, nagsiling siya, nga Ginoo, ina, para man na sa imo. Sa gihapon, makadayaw man ko sa imo. Hikabalo ako, nga imo man ang naiyaya, pilakadlaw, tagaan man ako. Wala fire truck. Ano siling sang Hebrews or Habakkuk chapter 2 verse 4? The just shall live by faith. You know what hinders you of that serving the Lord? Live by faith. Romans 8:28. Yeah. For we know that all things work together for good to them that love God. Ang yari gali sa aton, iya inatanan sang Diyos. Iya inatanan sang Diyos. For we know that all things work together for good to them that love God and who are the called according to His purpose. Ikaw kag ako gitawag sang Ginoo nga maghimaya sa iya. Ang aton gali nga sitwasyon gali nga ginahimo karon nga na-experiensyahan naton kag ginahimo naton ini himuon naton para sa himaya niya. Ang nagkakalatabo sa aton bisan pa masunog ang aton balay, himuon naton ina ang aton attitude would be para sa himaya sang Dios. Kag ang nagkakalatabo sa aton ayhan ini nga tawo nga nasunog iya balay, kita iya ginalamon sang kalayo ang iya balay, sila nga Ginoo ina, imo man ina, and I know that it is for my good. Kay basi pila kadlaw, tagaan man ako sang balay nga sobra pa kanami sa kaangay dira. Kay sa aton kabuhi, ang aton balay dito sa langit, sobra pa kanami sa balay nga makita naton diri sa sini nga kalibutan. O kabay pa kuntaneng hindi kita kaangay sa sini mga tawo, nagpamalibad sila. They do not want to be recognized. Ang iba ng mga Kristohanon, hindi sila makababiya sang ilang mga propiedad than serving the Lord. Ang iba niya, hindi nila malib, mababili ng ilang mga lesson plans or whatever it is. Kaya naligig ng palanamian sila sa ilang profesyon. Hindi sila luyag nga mag-alagad sa Ginoo. Nagapamalibad sila. We offer too many alibis. And yet, makasiling bala kita. Pastor, salamat gid. Ginoo, salamat sining mensahe. Pabalandungin bala ninyo ang Lucas Kapitulo 14, versikulo 15, tub-tub sa 24. Sa gihapon, magabalik naman kita sa pasulog ng panahon. Ining inyo alagad, Pastor Gideon Kahirig. Kag ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day! Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: Crystal on 702 DZAS.
1: 702 DZAS.
0: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
3: Doctors Online.
2: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
3: Doctors Online.
2: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
3: Doctors Online.
2: Kumonsulta na.

0: Magandang hapon sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Welcome po sa Doctors Online kung saan hatid po natin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong Wednesday afternoon, Kayla Escalante po at kasama niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang diskusyon dito po sa Doctors Online. At ngayon pong Wednesday, usapang mental health wellness po tayo at ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa schizophrenia. Kaya kung may katanungan ka tungkol dyan, kaagapay, ay ipadala mo na sa ating official Facebook page, 702DZAS FEBC Radio. Mag-comment ka na sa ating ongoing Facebook live streaming. At atin po yung babasahin at maya-maya lang ay makakasama na rin natin ng ating kaagapay ngayong Wednesday afternoon. Happy listening po sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa radyo via 702 DZAS AM band maging sa ating ongoing live streaming sa Facebook and the YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio. At napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI Coronadal maging sa 1116 DXAS Zamboanga. At ngayon naman po, tungo po tayo sa ating health forum.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan, masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
1: Today's Doctor Online.

0: Ikaw pa rin kaagapay ay nakikinig dito sa Doctors Online sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kayla Escalante. At sa puntong ito ay makakasama na po natin ang ating mga kaagapay dito po sa Doctors Online sa Open Minds. Makakasama po natin ang President ng Open Minds Foundation, si Sir Ed Isidro. Good afternoon po, Sir Ed.
1: Good afternoon, Kayla. Kumusta kayo riyan? Mainit ba?
0: Mainit, Sir Ed. Opo. Mainit po.
1: Sobra. Okay. Kasama natin si Dr. Jason Vasquez. Dr. Jason.
2: Hi, sir. Good afternoon, ho. Kayla, good afternoon din sa inyo.
0: Good afternoon po, Sir Ed and Sir Jason. At ang ating pong topic ngayon ay schizophrenia. I'm sure na ang ating pong mga kaagapay ay naghihintay na para po sa diskusyong ito. Kaya po, Sir Ed, Doc Jason, ay simulan na po natin ang ating discussion.
1: Siguro, bago tayo mag-umpisa, Kayla, pwede ko ba explain sandali kung ano itong open mind sa pinapakinggan nila?
0: Opo, go ahead po, Sir Ed.
1: Ang open minds ay isang support group para sa mga taong may sakit sa isip at kasama na yung mga kanilang kamag-anak, kaibigan at yung mga kanilang mga caregivers. Itong support group na ito ay inumpisahan noong December 2001. At kami ay napasama rin sa DZAS dito sa health program ng DZAS Pharmacas 2007. Layunin ay silang para magbigay ng sapat na kaalaman tungkol sa sakit sa isip, okay, at para malaman ng mga kalahatan na ang sakit sa isip ay hindi dapat itago at di dapat ikaya. At napaka-importante, ang sakit sa isip ay nagagamot basta makapunta tayo sa mga tamang tao, sa mga doktor, sa mga psychiatrist na nakakaalam tungkol dyan. Ngayong hapon, pag-usapan natin nga itong sinabi ni Kayla na schizophrenia. Ang ating guest psychiatrist ay si Dr. Jason Vasquez, graduate and degree sa medicine sa Fatima Medical University. Residency niya sa AFP Luna Medical Center. Siya ay member ng Philippine Psychiatric Association, miyembro rin siya ng Philippine College of Psychopharmacology. At siya ay ang head ng Department of Psychiatry dyan sa Quezon City General Hospital. Ngayong hapon, pag-uusapan natin itong schizophrenia. Dr. Jason, itong schizophrenia ay marami mga naririnig ako sa tabi-tabi naman nagsasabi, split personality yan. Hindi. Isang tao yan, pero maraming iniisip. Ano yan? Isang tao nasa katawan ng maraming tao. Hindi ko maintindihan. Ang dami-dami nagsasalita niya. Ano ba talaga schizophrenia? Pwede po niyo explain.
2: So, mabuti nga, Sir Ed, na may pagkakataon tayong ipaliwanag yan ngayon. Tama po, hindi po yan split personality. No? Ang schizophrenia po ay isang seryosong mental illness o na nakakaapekto sa pag-iisip, sa emosyon ng tao, sa kilos o behavior at paraan ng pagtingin ng tao sa realidad. So, yun yung medyo kakaiba doon, ano? Minsan nahihirapan silang malaman kung ano ang totoo at hindi. Hindi ito simpleng pagiging baliw o mahina ang isip, no? So, hindi yan na yung parang hindi ka nakapag-aral tapos may ganyan ka na. Hindi ho yan ganun. Isa itong medical condition na nangangailangan ng tamang gamutan at suporta at pangunawa ng mga nagmamahal o mga nakapaligid sa kanya. Karaniwan po, nagsisimula ito sa panahon ng teenage years natin, tapos to early adulthood. Tapos dire-diretso na po yan. Maari ito makapekto sa trabaho, sa relasyon ng tao, at pang-araw-araw na buhay kapag hindi po nagamot. Yan po yun. No? So hindi po siya split personality. Ito po ay sakit sa isip po.
1: Yan, sakit sa isip na yan, Dr. Jason. Meron po ba mga common na simptomas na nakikita ninyo sa inyong practice niya?
2: Ang mga palatandaan ng karamdaman na ito ay ang for one, hallucination. Ito yung pinakasikat, pero yung nadidinig o boses. Pero hindi lang yung boses. Pwedeng naririnig yan, nakikita o nararamdaman na bagay na wala naman talaga sa realidad ba. Pinakakaraniwan nga yung nadidinig yung boses, minsan nadidinig na nakikipag-usap o nag-uutos sa kanila. Nakakatakot at nakakalito to kapag nadinig yan para sa isang pasyente dahil para sa kanila, totoong-totoo ang experience. So hindi yan limitado sa boses lang, no? Senses natin, boses, pang-amoy, pang-panlasa, pakiramdam, at pa, ano ba, yung sense of sight. Ayan, so yun ay hallucination pa lang. May iba pang sintomas. Meron tinatawag na delusyon. Ito ay mga paniwalang hindi totoo pero matindi ang paniniwala ng pasyente dito. Kahit bigyan mo ng pruweba, hindi pa rin siya maniniwala. Halimbawa, pakiramdam nila may sumusunod sa kanila, may nagmamanman, o may gustong manakit kahit wala naman talagang ebidensya. Minsan naniniwala sila na may espesyal silang kakayahan o kapangyarihan at may mga mensahe lang na para sa kanila. Yan po ay mga delusyon o mga fixed false belief ng mga sintomas ng schizophrenia. So pangalawa pa lang ho yan. Lima yan eh. Medyo mahaba-haba to, Sir Ed, ha?
1: No,
2: so,
1: go ahead. Susunod, importante yan. Importante yan. Ano, makita natin. Kasi ang dami ninyo ay ari ngayon eh. Okay, go ahead.
2: So, yung pangatlong sintomas at behavior, no, kakaibang kilos. Maaring maging kakaibang kilos o reaksyon nitong taong to, pwedeng biglang tumawa na mag-isa, maging sobrang tahimik naman o irritable, o minsan hindi akma ang emosyon sa sitwasyon. May ilan ding nahihirapan mag-alaga sa sarili o gumagawa ng simpleng daily tasks nila. No? So kakaibang kilos ng isang tao, yan po yung odd behavior. So pang-apat ay odd speech pattern o kakaibang pananalita naman. Minsan mahirap sundan ang pagsasalita nila dahil mabilis magpalit ng topic o magulo silang kausap. No? At magulo ang takbo ng isip nila. Pwedeng hindi connected ang mga sinasabi o hirap silang ipaliwanag ng maayos ang iniisip nila. So tatanungin nyo kung ano pangalan niya, for example, ang isasagot niya saan siya nag-aaral. So medyo taliwa sa usapan. So kakaibang pagsasalita po o odd speech pattern. Panglima na sintomas ay yung tinatawag nating negative symptoms. Ito naman yung pagkawala ng normal na functioning. Ito yung mga araw-araw na ginagawa natin na hindi na nila kayang magawa. Halimbawa, nawawala ng gana, energy, o motivation, o interest sa dating hobbies at activities. Madalas ding umiiwas sa tao, nag-a-isolate na, o maging emotionally flat o parang walang emosyon. Yung bang kinakausap mo, hindi sumasagot, kailangan niyang kumilos, hindi kumikilos. Yan po, yan yung mga negative symptoms tinatawag. So sa kabuuan, limang sintomas ang nabanggit natin. Una ay hallucination, delusion, odd behavior, odd speech pattern, at negative symptoms. Yan po ang mga palatandaan ng sakit na ito.
1: Ayun. Ngayon, doktor, ang dami niyang mga sintomas na yan. Saan ba nanggagaling ito? Ano ba ang causes nitong schizophrenia? Meron po ba kayong mga nalalaman na ano, saan gagaling ito? Saan nagmumula? Ba't nagkakagaling?
2: Sadly, Sir Ed, hanggang ngayon wala pang exact na sanghi ng schizophrenia na nalalaman. Pero alam natin na may kombinasyon ng genetics o sa lahi natin, brain chemistry o yung mga chemicals sa utak natin, stress at environmental factors na may kinalaman dito. Mas mataas ang risk kung may family history ng schizophrenia o ibang mental illness. Maaari ring matrigger ang symptoms kapag nagkakaroon ng matinding stress tulad ng sa trabaho o sa buhay. Trauma, paggamit ng illegal na drugs, chemical stress yan, o emotional problems lalo na sa taong may vulnerability na sa condition ito. Yan po.
1: So marami pa lang pinag-uumpisa niyan. So
2: oho. Oho. So lahi, chemical, stress, no? Halo-halo po eh. Wala kayong mapipinpoint na isang pinanggagalingan.
1: Yung sa lahi na sinasabi mo, kung ang nanay ko o tatay ko ay may sakit ng schizophrenia, miss, pwede ba ako magkaroon ng schizophrenia? Akong anak.
2: Oho. Kung ang tanong mo, Sir Ed, ay pwede ka bang magkaroon? Ang sagot ay oo. Pero ang taong wala ring lahi, ang taong walang nanay o tatay na may schizophrenia, pwede rin magkaroon. Pero mas mataas ang tsansa mo na magkaroon kasi may lahi ka. Diba? Sabi nga natin, may ibang pinanggagalingan pa, so hindi purong lahi lang. At hindi absolute yan. Hindi ko mo may lahi ka, eh magkakaroon ka. So pwede namang maganda ang naging buhay mo, magaang, wala masyadong problema, hindi ka nagiinom ng alak o nagdodroga, kaya yung ibang factors naman, hindi mo natitrigger para magkaroon ka kahit may lahi ka. Yun.
1: Yung mga sintomas na nabanggit ninyo, doktor, ang dami nun. Pero sir, sa totoo lang, kung may nangya, kung merong apektado ng schizophrenia, meron po bang mga sintomas na kung saan nagko-concentrate yung kanilang symptoms? At ano yung kadalasan?
2: Aha. Ang kadalas nung talaga ay history ng tao makapagsasabi, yung naging buhay niya. Tatanungin natin yan kung kumusta ka ba, tama ba mga kilos mo, yung paano ba naging pakikipag-ugnayan mo sa ibang tao, doon lang ho natin makikita. Pero walang talagang paggagalingan na maitutukoy talaga eh. No? Pati ang pag-diagnose ito, Sir Ed, wala rin namang blood test o wala namang simpleng laboratory exam, x-ray o ano na magpapakita na may schizophrenia ka. Ang pag-diagnose ito, maingat na interview ang ginagawa, obserbasyon, pag-check ng sintomas at history ng pasyente, tapos tinitignan din kung naapektuhan ang pamumuhay niya. Trabaho, relasyon sa ibang tao, daily function, minsan kailangan ding i-rule out ang ibang medical conditions o substance use. Kasi yung psychosis ay hindi exclusive sa schizophrenia. Yung limang sintomas, hindi exclusive yan. Yan po ay pwedeng dulot din ng mga chemical o ibang pong karamdaman. So may crossover din sa part na yon.
1: Aha. So yun pala. Yung sa pag-interview niyan, yun eh, hindi pwedeng basta, doktor, mag-i-interview para malaman kung may schizophrenia. O anong klase yung, pwede ba ninyong i-describe yung pag-interview niyan? O kung ano yung mga laman niyan?
2: So sa pag-interview niyan o yung mismong konsulta, ang tawag namin dyan ay history taking. No? History ng tao simula pagkabata niya, no, hanggang pagtanda niya, hanggang sa pagtatrabaho niya. So included dyan yung relasyon sa pamilya, included dyan yung mga relasyon sa mga kaibigan, ang pag-aaral niya, at kung sakali man professional life niya at pagpapamilya na rin niya. So titingnan natin kung may maling kilos doon sa mga aspetong yon. Pagka may mga mali doon, isa-search pa natin maigi, baka may kahalo na yung ibang sintomas sa mga panahon na yon. Yun naman po. So kinokorrelate natin yung abnormality ng behavior sa pagsablay, sa pag-execute niya ng daily functions niya o mga relasyon niya.
1: So yung diagnosis na schizophrenia ay hindi pala basta-basta madali, ano. Yung isa lang dyan, yung sa interview, napaka-importante yan. At kailangan ang gumagawa ng interview ay marunong na psychiatrist. Yung iba naman, na ibang mga simptomas, nakikita sa everyday life. So, hindi lang yung interview ang nagiging source of knowledge sa diagnosis. Tama ba?
2: So, interview, observation, tapos yun nga, yung tinitignan kung yung daily function niya, nagagampanan niya. Yan po.
1: So, napaka-importante ito na yung pamilya niya, nai-interview din yung mga kasama niya sa bahay.
2: Ay, oho. Kasi para nga sa tao na nagkaroon ng schizophrenia, reality testing, di ba? Yung realidad niya, may problema. So, pag sinabi niyang may bulong siyang nadidinig, totoo niyang nadidinig yon, na hindi nadidinig ang makasamahan niya. Pero hindi niya sasabing abnormal yon, para sa kanya normal yon. Kasi nga, impaired ang reality niya. So ang kamag-anak o ang kasama sa bahay ang magsasabi na oo, nakikita namin nagsasalitayan, mag-isa, walang kausap, tumatawa, kakaibang kilos, ano? O kaya hindi naliligoy na ibang araw, yung ganun ba? Kasi pagka yung pasyente mismo ang tinanong, minsan sasabihin lang, normal lang ang kilos nila. Pero yung normal nila ay hindi normal sa atin. So yun, no? Iba ang realidad niya sa realidad natin.
1: Ang hirap dyan, kung minsan, pagka in-interview mo yung pasyente, hindi, hindi, wala akong sakit niyan. Magaling ako, wala. Yung denial niya, ang nagiging base ngayon, ang pagsagot niya. Yun eh, nangyayari ba yan, doktor?
2: Yes, madalas po yan. Kasi nga po, para sa kanila, sa realidad nila, tama naman ang kilos nila. Tama lang na may nadidinig na kakaiba, tama lang na may nakikitang kakaiba, tama lang na may nagmamanman sa kanila, totoo yun para sa kanila. Kaya nga po, normal ang tingin nila sa sarili nila, and therefore, isa pang nagiging problema, hindi raw nila kailangan maggamot kasi normal sila. So tayo nakikita natin na iba ang kilos nila, iba ang pag-iisip nila. So sa atin, alam natin na kailangan natin nilang maggamot. Pero sa kanila yun nga, hindi nila kailangan, kaya minsan bumibitaw sila sa gamutan.
1: Ayun. Sa observation niyo, doktor, sa inyong practice, ito ba ang situation?

0: Kaya nagiging burden sila sa family nila, hindi na nakakontribute. So dala-dala nila yon hanggang pagtanda nila. As for the age naman, sabi nyo nga, lalaki, babae, transgender, wala pong pinipili yan. Sa gender natin, walang pinipili. Sa lagay ng buhay, wala rin pinipili. Mayaman, mahirap, pareho nagkakaroon po niyan.
1: Talagang medyo komplikasyon pa ito, itong sakit na itong mental illness na ito. Hindi pala basta-basta. So pagka
0: Oh, Sir
1: nakakita
0: Ed.
1: ng mga simptomas, nakita ng magulang, tapos nakita rin ng mga kapatid, ngayon, dapat yan, dadalhin na yun siguro yung pasyente sa psychiatrist o sa doktor upang may konsulta. Ngayon, ang hirap niyan, Doc. Pagka gusto mo nang dalhin sa doktor o dadalhin mo sa psychiatrist, sasabihin naman ito pasyente, lalo mo na akong sakit, bakit niyo ako dadalhin doon? Napakamatindi magsalita ng ganyan. Kasahin, kaya nahihirapan kayo. Ano po ba ang gagawin natin pagka nangyayari yan?
0: Diyan pumapasok ang suporta ng pamilya o ng kaibigan o mga kamag-anak. Maganda po na ma-educate nga sila para hindi malupit ang paghusga nila at maging defensive yung pasyente natin. So kapag ganun po, ipapakita na bala ka namin ipatingin kasi mahal ka namin at tingin namin may problemang nangyayari, malamang naman po makumbinsi rin siya na sumama. No? Pero kung pinagmamalupitan, sasabihin, ikaw, ganyan ka, baliw ka, sira ulo ka. So mga hindi magagandang salita. Kasi syempre naman po, magiging defensive at lalo nga ayaw siya na sumama at magpagamot. Diba? Kaya nga po may mga ganitong programa tayo para mabuksan ang isip ng tao na ito ay mental na kondisyon, ito pa ay medical na kondisyon na nagagamot naman po at yun nga, na kokontrol yung mga sintomas niya at hindi dapat maging pang-asar o pang-insulto ang salitang ito.
1: Eh, yung pala yung napakahirap ta. Alam mo nga, nakita mo nga yung simptomas, nandun. Medyo kumbinsido ka na may sakit ito ng schizophrenia. Pero gusto mo i-verify, so kailangan kong dali sa doktor. Ngayon, mga nakikinig, ito po ang isang karanasan na naranasan ko mismo. Yung isang kaibigan ko, eh, schizophrenic. Nandun na lahat yung nakikita mga simptomas. Ngayon, nung sasabihin ng kanyang kapatid, "Hoy, na kuya, kailangan punta tayo sa doktor. Tayo pa-examine ka." Yung kuya, lumabas ba? Paano ko sasama sa'yo? Wala naman akong sakit. Ang ginawa namin, unti-unti, ay yung nanay, eh sabing ganun, kay kuya, "Kuya, halika, samahan mo nga ako sa doktor at napapa-check up ako," sabi nung nanay. Si kuya naman, sumama. Dumaban sa doktor, nadala na sa doktor, pagdating doon sa doktor, doon sila nag-usap ng nanay, ng doktor, at doon, unti-unti, pinalabas ng nanay kung ano yung nararanasan niya sa bahay at nasakyan din ng doktor. Kaya nadala yung pasyente doon sa doktor at nabigyan mga suggestions. Kaya hindi din na lang na direkto pero ginamit na tutulong sa nanay. Yun ang isang madalas na gawin dyan sa mga ganyang kaso.
0: Oo nga, Sir Ed. So maganda yung usapan natin pero mukhang kailangan natin mag-break ngayon, Sir Ed, para makapag-refresh tayo.
1: Sige.
2: Opo.
1: Kaila, pwede na mag-break.
2: Thank you po, Sir Ed at Dr. Jason sa mga impormasyon na yan tungkol po dito sa ating pinag-uusapan. Kaagapay, kung kayo po ay merong mga katanungan, muli po ay ipadala nyo na po yan dito po sa ating programa at ating po yung sasagutin po yan ni Doc Jason at ni Sir Ed. Pero sa puntong ito ay magbibigay daan po muna tayo sa health tips para po sa karagdagang kaalamang pangkalusugan. And after the break ay sasagutin na po ang mga katanungan from our listeners and viewers. Muli po ay patuloy nyo pong ipadala kaagapay ang inyong mga questions and consultations. At dyan ka lamang kaagapay, magbabalik po ang Doctors Online. Doctors Online.

0: Online, ang Health Center ng Bayan.
1: Health Tips.
2: Bahagi ng buhay ng isang individual sa araw-araw ang pag-aalala. Kung ang pag-aalala ay nagiging sobra na, maaari itong mapunta sa pagkakaroon ng mataas na level ng anxiety. Ang anxiety o pagkabalisa ay normal na reaksyon sa stress. Maaari itong magresulta sa disorder, gaya ng generalized anxiety, panic disorder, o social anxiety. Habang ang mga taong may ganito ay kadalasang dumadaan sa psychotherapy or medications, makatutulong din ang pagbabago ng lifestyle para makontrol ito. Kaya narito ang ilang tips na maaaring makatulong kung ikaw ay may anxiety. Una, maging aktibo. Makatutulong ang pag-exercise sa pagbabawas ng stress. Makatutulong ito upang mapaganda ang mood at mapanatiling malakas ang katawan. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng alcohol dahil ito'y maaaring makapagpalala ng iyong anxiety. Ikatlo, huwag manigarilyo at bawasan ang pag-inom ng caffeinated beverages dahil ang nicotine at caffeine ay maaaring makapagpalala ng anxiety. Ikaapat, matutong i-manage ang stress at magkaroon ng mga aktibidad na makapagpapawala ng iyong stress. Ikalima, pahalagahan ang pagtulog ng sapat. Tiyakin ang pagkakaroon ng sapat na tulog upang makapagpahinga ang iyong katawan. At ika-anim, magkaroon ng healthy diet. Ugaliing kumain ng tama. Kumain ng samot-saring gulay at prutas para mapanatiling malusog ang katawan. Ang health tips na ito ay hango sa rightmed.com.ph, mayoclinic.org at ng 702-DZAS, FEBC Radio TV.
0: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
3: Iyo ang tanong.
4: Kay Doc ang sagot.
5: Nagbabalik po kaagapay ang programang Doctors Online dito pa rin po sa 702-DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ito pa rin po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin si Sir Ed Isidro ng Open Minds at si Doc Jason Bascos ng Quezon City General Hospital. Sir Ed, Doc Jason, sa puntong po ito ay atin na pong sasagutin ang mga questions po from our listeners and the viewers. Unang katanungan po na diagnose daw po ng schizophrenia 6 years ago. Opo, Sir Ed. Yes po, Sir Ed.
6: Bago tayo pumunta.
5: Sir Ed? Medyo mahina lang po ang dating po ninyo, Sir Ed. Ayan po, kaagapay, habang iniintay po natin si Sir Ed, ay patuloy nyo nga pong ipadala ang inyong mga questions para po masagot po yan ni Doc Jason at ni Sir Ed. Muli po ang ating topic ay schizophrenia. Yan po ang ating pinag-uusapan. Okay. Opo, ngayon po ay Doc Jason.
7: Sige po.
5: Opo. Basahin ko po yung mga questions, Doc. Una po, na-diagnose daw po siya ng schizophrenia 6 years ago. Ang problema daw po ngayon, hirap daw po siya makipagkapwa-tao tsaka sumagot sa mga tanong. Mas gusto daw po na tahimik na lang at mag-isa. Hindi po na-express madalas yung gusto kong sabihin. Lutang daw po at wala sa ulirata. Paano daw po niya ito mamamanage?
7: Ayan. So katulad nga nabanggit natin kanina, isa sa mga symptoms yung behavior na nag-a-isolate o hindi. Yung negative symptoms ba na nabanggit natin? Nag-a-isolate, ayaw at makihilubilo. So nararamdaman niya yung hatak na lumayo sa tao. Now, yan po ay nagagamot naman kung nagpapatingin siya from 6 years ago. Posible naman na magamot yan, mabigyan siya ng lunas, no, yung symptoms na yon, para hindi siya maging kakaiba o lumayo sa tao. May mga gamot tayo, may mga support o therapy na pwedeng gawin para po makasanayan niya uli o maging kampante siya na humarap uli sa tao.
5: Okay po.
7: Yan po.
5: Okay po. So yan po ay nagagamot na mamanage. Another question po, Doc Jason. Anxiety din daw po ba yung kapag nagblablangko yung utak kapag nasa maraming tao.
7: So yung pagka blanco ng utak, pagka maraming tao, posibleng anxiety o posibleng iba ring karamdaman. Pero very common na ina-associate nga sa anxiety o yung tinatawag na performance anxiety siguro ang tinutukoy niya. Pagka nasa stage siya, pagka nasa harap ng marami, magre-recite o magre-report. So posible po na anxiety po yun. Pero hindi lang po limitado doon ha. Pero ang pinaka-common nga na tingin kong tinutukoy niya ay yung stage fright na condition. Ayun po.
5: Okay po. So, posible po siyang anxiety pero hindi pa rin po natin inaalis yung posibilidad na may iba pa pong sitwasyon, may iba pang karamdaman. Doc Jason, may kapatid daw po siya na mayroong schizophrenia for years na daw. Hirap daw pong painumin ng gamot. Una po ay in denial na meron siyang ganung sitwasyon. May time pa po na nagwawala at nang-aaway ng kapitbahay. Bilang kasama daw po sa bahay ay paano siya matutulungan?
7: Ayan, oo. Tulad nga nung nabanggit natin kanina, yung break sa reality, no? Yung iba ang realidad niya para sa kanya, normal ang kilos niya, normal ang pag-iisip niya. Pero tayo nakikita nating kakaiba to the point nga na nagwawala siya, na nanggugulo. So pagka ganyan po, may pahirapan na talaga na magpagamot. Meron ho tayong option na magpa-confine sa hospital, lalong-lalo na kung severe na yung symptoms niya. Hindi na makatulog ng maayos, hindi makapag-function ng maayos, very disruptive o may panganib sa sarili o sa ibang tao lalo na. So sa hospital po ay mababantayan at ma-adjust ng maayos ang treatment. Yung hindi maibigay na gamot sa labas ay pwede pong dito masimulang maibigay po at maging maayos ang kilos at pag-iisip ng ating kamag-anak o minamahal po sa buhay na may schizophrenia.
5: Okay po. So, mahalaga po na magpakonsulta rin po talaga, no, Doc Jason. Another question po, normal lang daw po ba sa anxiety na madaling magalit, mainis at matagal mawala sa isip ang galit at inis sa kapwa?
7: Okay. So, pagdating naman sa anxiety, hindi yan ang topic natin ngayon, pero sagutin din natin. Mm-hmm. Pagdating sa anxiety, sa totoo lang, irritability ang isa sa mga sintomas niyan. Kaya nga po totoo, madaling mainis, kasi kasama rin dyan ang hindi pagkatulog ng maayos, kasama rin dyan yung hindi ka makafocus ng maayos, kaya ang baba ng pasensya mo pagdating ng kinabukasan. Hindi mo matiis yung ibang tao, kaya nag-iirita ka naman. So, posible po yun na maging part ng anxiety rin. Pero hindi po siya, hindi siya exclusive sa anxiety lang. Okay. Baka may iba pang nangyayari. So, ang linawin ko lang po ang pagda-diagnose natin ay base po sa history. Mm-hmm. Yung naging buhay niya, naging function niya, at mga sintomas na may criteria tayong pinupuno. Hindi lang po isang bagay lang ang magpapatungkol na isang sintomas anxiety agad. Hindi po ganun ho. So ang sinasabi ko ay kung merong irritability ang anxiety na to, posible po na magkasama naman po talaga yon. Pero hindi po siya exclusive sa sakit na iyon.
5: Okay po. So marami pa po tayong kino-consider. Ang dapat po talaga ay malaman po yung history bago po mag-diagnose sa isang tao po.
7: Yes.
5: Okay po. Ito po, meron daw po siyang schizophrenia type 1 at nag-struggle daw po siya sa pagdi-deal ng hallucinations. Paano niya daw po ito madi-deal?
7: Meron po tayong mga gamot na binibigay. Ang pangunahing treatment for schizophrenia ay medication o antipsychotic medication. Nakakatulong to para mabawasan ang hallucination o mawala ito, paranoia, at magulong pag-iisip. Mahalaga ang regular na pag-inom ng gamot dahil kapag biglang tumigil o hindi nasimulan, maaaring bumalik o lumala ang sintomas. So, importante po ang gamot para sa sakit na ito.
5: Okay po. So,
1: can I bring up a point, Kayla?
5: Apo, Kayla? Go po, ayun. Sir Ed.
1: Dito sa sinasabi ni Doktor, yung tungkol dyan sa pag-follow sa Doktor, doon sa may mga schizophrenia, napaka-importante po na susundin ninyo ang payo ng doktor kung ano ang nireseta niya, kung ano ang sinabi niyang gagawin ninyo, yan ay gagawin ninyo lagi. Lalo na doon sa reseta. Halimbawa, hindi kayo comfortable doon sa reseta o kaya masyadong mahal o ano, sabihin ninyo sa doktor ninyo bago ninyong palitan. Napaka-importante po na alam lagi ng doktor kung ano ang nire-reseta at na sinusundo yung reseta at yung mga instruction. Dahil napaka-importante po yan. Dahil pagka kayo sumuway doon, sandali lang nagkakaroon ng mas malaking problema.
5: Mm-mm.
1: Kaya yan ang importante yun sa doktor pagkonsulta ninyo. Dok.
7: Ayun. So, sundan ko lang yun, Sir Ed, no? Kaya po tayo meron mga follow-up consultations para doon nyo po masabi mo kung meron man sa gamot o sa gamutan na nangyayari. Posible pong yung tama si Sir Ed, presyo, no? Baka po pwedeng sabihin nyo na makahingi ng mas mababang presyong gamot. Parami
5: mm-hmm.
7: pong selection. At may mga programa rin ng gobyerno na nakapagbibigay sila ng tulong pagdating sa mga bagay na to, lalo na sa mga gamot na yan.
5: Mm-mm. So magandang reminder po, no, talagang makikipag-cooperate ka dun sa sasabihin na, ng doktor para sa mabilisan ding paggaling. Doc Jason, Sir Ed, sa ating pong pagtatapos ay baka na lang po meron po kayong mga reminder pa sa ating mga kaagapay.
1: Reminder, okay. Isa, kung suspecha ninyo kayo ay schizo, meron kayong mga sintomas, pumunta kayo sa doktor na nakakaintindi yan. Huwag kayo basta makikipagtanong maski kanino. Napaka-importante, matamang diagnosis ninyo at mabigyan kayo ng tamang medication at tamang payo. Dahil napaka-importante yan sa schizophrenia. Okay? Yun ang masasabi ko dyan sa schizophrenia.
5: Dr.
1: Talagang napaka-importante yan.
7: Doc, sige, ako naman, Sir Ed. Gusto ko lang pong malaman ninyo na gagamot ang sintomas ng schizophrenia at hindi dapat ikahiya ang pagkakaroon nito. Ang mental illness ay parang ibang medical condition lang na nangangailangan ng proper treatment at support. Mas maganda ang resulta kapag namaagang papatingin at tuloy-tuloy ang gamutan. So malaking tulong po ang pangunawa ng pamilya ng nagmamalasakit sa inyo, suporta ng community sa recovery ng isang pasyente.
5: Mm.
7: Yan naman po yung masasabi ko.
5: Okay po. Salamat po, Doc Jason at Sir Ed. Contact details na lang po in case po na may mga kaagapay po tayo na nais pong makipag-ugnayan sa inyo.
1: Okay. Doon sa mga tao na naghahanap ng psychiatrist na mapupuntahan, nandyan yung mga government hospitals, marami silang mga sections na may mga psychiatrist. Ngayon, kung kayo naman ay naghahanap ng gusto mapunta ang psychiatrist na meron kayong mga specification, kailangan babae, kailangan yung religion, ganito, siguro pwede kayong tumawag sa Open Minds at ito po ang telephone number namin, 818-5606. 818-5606. At hanapin nyo si Ms. Haner o kaya si Gigi. At mabibigyan kayo ng pangalan na pwede nyo puntahan o pwede nyo tawagan. Importante po yan.
5: Okay po. Salamat po, Sir Ed.
1: Huling notice ko na lang, ano, Kayla.
5: Apo.
1: Salamat kami, sa nagpapasalamat kami kay Director, Hospital Director ng Quezon City General Hospital, si Dr. Josephine P. Sabando, at yung mga psychiatrist na tumulong sa pag-produce itong programang ito, si, of course, si Dr. Jason Vasco, salamat, Dr. Teresa E. Casiano, Madam Nonet De Guzman, at si Ma'am Army Martinez. At nagpapasalamat din sa akin, ako, doon sa mga tumutulong sa akin sa opisina ko, si Bembo Taner at si Gigi Grindolo. Kayla, marami pong salamat.
5: Apo, take it away. Apo, maraming salamat po. Sir Ed at Doc Jason, na muli po sa inyo pong panahon para po tayo po ay makapag-serbisyo po sa ating mga kaagapay. At sa iyo din, kaagapay, salamat po sa pagtutok dito po sa ating programa. And of course, nagpapasalamat din tayo sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Benjo Morano sa ating RTV team, andyan ang ating mga interns from Bulacan State University. Salamat din sa assistance ni Lourdes sa magtutok now sa ating broadcast engineers at maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bocaue Transmitter site. Kaagapay, inyo nga po napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes alas 2:15 hanggang alas 3 ng hapon dito po sa inyong agapay ng Sambayanan. At paalala, kaagapay, lagi pong tandaan na ang inyong mental wellness ay singhalaga ng physical wellness. Ako po muli ang inyong nakaagapay sa kalusugan. Ito po si Kayla Escalante. Lante, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. God bless you, kaagapay.
3: Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
4: Nagagamot ba ang HIV?
6: Wala ang gamot ang HIV, pero pwede itong i-manage kaya't maaring mabuhay ng malusog at mahaba. Post-exposure prophylaxis o PEP. Ito naman ay para sa mga posibleng na-expose sa HIV. Ang post-exposure prophylaxis ay isang paraan ng short course ng HIV medication. Ginagawa ito within 72 hours or 3 days matapos ang exposure sa virus. Kung ikaw ay prescribed ng PEP, kailangan mo ng medication araw-araw sa loob ng 28 days. Matapos ang 4 to 6 weeks, kailangan nang magpa-test for HIV. Ang PEP ay hindi advisable na gamitin ng regular ng mga taong laging exposed sa HIV. Agad na magtungo sa pinakamalapit na healthcare provider para sa iyong kondisyon.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
8: Alam niyo ba na may isang sakit na dapat nating bantayan? Ito ang Mpox. Ano nga ba ito at paano tayo makakaiwas? Ang Mpox ay isang nakakahawang sakit na dulot ng monkeypox virus na may mga sintomas na halintulad sa smallpox. Ano-ano nga ba ang mga sintomas ng Mpox? Kadalasan, ang sintomas ng Mpox ay pagkakaroon ng rash, pantal na may paltos, o blisters sa muka, kamay, paa, katawan, mata, bibig, o iba pang parte ng katawan na nagtatagal ng 2 hanggang 4 na linggo. Maaari rin itong sabayan ng lagnat, pananakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, panghihina, at pamamaga ng mga kulani o lymph nodes. Ang Mpox ay maaaring magdulot ng iba't ibang palatandaan at sintomas. Ang karamihan ay nakakaranas ng mas banayad na sintomas. Ang ilan naman ay maaaring magkaroon ng mas malalang sakit na nangangailangan ng pag-aalaga o pangangalaga ng isang ospital. Paano nga ba naipapasa ang Mpox? Ang Mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng contact sa rash, butlig, paltos, at likido mula sa katawan ng may Mpox. Maaari itong mangyari sa pamamagitan ng skin-to-skin contact, mouth-to-mouth contact, mouth-to-skin contact, o kaya ay close contact sa taong may Mpox. Naipapasa rin ito sa pamamagitan ng paghawak ng mga tela o kagamitan na kontaminado ng mga likido ng Mpox. Paano nga ba maiiwasan ng Mpox? Ang Mpox ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang tubig at sabon, madalas na pagsasanitize ng mga kagamitan
9: at mga kamay gamit ang alcohol, lalo na kung hindi sigurado kung sino ang gumagamit ng mga bagay na hinahawakan mo. Kung maaari, iwasan rin natin ang mga lugar na matao at may pagsisiksikan at ang mga aktibidad na maaaring magkaroon ng close contact. Maaari rin tayong magsuot ng long sleeves o pantalon upang maiwasan ang close contact. Ang pinaka-importante sa lahat, ugaliin nating magpakonsulta sa ating mga doktor kapag mayroong nararamdamang simptomas tulad ng trangkaso at pamamantal ng balat o iba pang simptomas ng mpox. Tandaan natin, simple lang ang mga hakbang para maiwasan ng mpox. Pero malaki ang maitutulong nito para sa ating kaligtasan. Kung kaya't kinakailangan nating magmasid, maglinis at mag-ingat. Isang paalala mula sa Integrated Provincial Health Office of South Cotabato, dahil ang bawat buhay ay mahalaga.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
10: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
11: Let's go for the Philippines! James for three!
3: Puso at lakas. Sports sa Pinas. Kasama si Coach Tata Belanghel.

0: So, maayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso't Lakas Sports sa Pinas. This afternoon, we have a special guest, no? But before ta mag-start dira, no? And of course, today is special because ang aton guest, naka-guest na natin siya before. But siyempre, namigid kung mabatian naton ng iya journey, kag-experience of being a student-athlete, no? Kaga, siyempre, isa ka-graduating student-athlete sa Lasal, Bacolod. And kanamigid nga mabatian ng iya life, no? Especially sa aton ng mga utod na aral sa malayo-layo, no? Hindi kita naton malipat nga siyempre sa mga malayo-layo nga lugar, damo pa kabati, no? Sang aton diri gina air sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? Kaga ang nami lang gid nga ti sa subong nga hapon, no, aside sang live sang aton nga guest, no, at the same time nami gid nga siyempre mabatian kita sa Panay, no, sa Panay. Okay, so kanami gid ngang mga taga Capiz, taga Aklan kapamati sa ato, no? Aga siyempre mga taga Antique, no? Kaginagreet naton ang BXKI Marvel South Cotabato. No, damo-damo dira Ilonggo, kaglabot pa ini ang ining episode, no? Sa Puso't Lakas Sports sa Pinas, no? So ginagreet naton ang taga Marvel South Cotabato, no, nga mga nagapamati, no, kaga pasalamat kita nga galapot dito ang aton episode, no? So hindi na natong pagpadugayon pa, kahit mainit-init ining aton nga pag-astoryahan sa subong hapon, no? Ernst, can you introduce yourself sa aton nga mga listeners?
1: Sige, mayang hapon sa tanan, no? Especially sa mga nagapamati kag nagasubaybay sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Ako gali sa liwat, si Martin J. Biatingo, pwede nyo gigong tawagon nga MJ lang, ah. So ako nagaedad sa 23, kag nagaistar sa Silay City, Negros Occidental. Kag syempre ako nagaeskwela sa University of St. Lasal, Bacolod. And ang ako nga ginikanan si Papa is si Danilo R. Biatingo, kag si ako nga mother is si Jonah A. Biatingo.
0: Alright. Kagang siblings po, hindi kayo pagkalimtan ng utod. Hindi tayo pagkalimtan ng utod.
1: Sige. Also, ako man nga manang kamagulangan namon is yun, si Mika Joy Biatingo, and also ang ako nga mangkod nga si Aliza A. Biatingo.
0: Ayun, no? So, FYI lang sa mga nagapamati this afternoon, no? Si MJ, may utod man siya nga student athlete, no, nga ga-volleyball sa University of St. Lasal, Bacolod, no. Kaga happy man kita nga tigasunod siya kay manong niya, no. Kaga ako happy ko sa mga student athlete nga nakatapos nga libreng pag-eskwela. Oo, proud ko sina, no, kahit siyempre kamahal, especially sa subong panahon nga kamahal magpa-eskwela, no. Kanami isang feeling nga may mag-graduate ka nga bata nga libre sa pag-eskwela, no, may scholarship, and at the same time magadalas ang dako nga ngalan sa para sa iya eskwelahan kag sa iya pamilya, no. Kay kun ikaw isa ka student athlete, ang apelyido nimo ara sa likod ginadalaya na, no, sang imo anak, bit-bit yan ang bilog ng kawawa relatives kag ang bilog nga pamilya, ang bilog nga angka, no, kag ang nami lang siyempre bit-bit yaman ang ngalan sang bilog nga eskwelahan. So kanami kita, you will really feel proud, no? Kaga Ems, masugod kita sang aton nga question, no? Pasabog ta sa subong nga hapon, no? Siyempre, ang mga nagapamati, gusto man mahibaluan, no, ang mga paborito ni MJ. So Ems, ano, sino ang imo favorite player, no? Mapa international or mapa local man, kag nga asyagit.
1: Well, siguro, sang siyempre sang gamay ko, gina-idolize ko gid, no? Kag namiangin ko kay Stephen Curry, kay LeBron James. Kay para sa akon, nung they revolutionized the game, no? And how well they played, no? So namiyan ako sa ilang story because before na-draft si Stephen Curry, damo gid ng mga wala nagapati siya, no? No? So wala gid damo gid nag-doubt siya knowing makakompete siya balayahan sa NBA. And also, opposite naman si LeBron James, no? Kay Damo, gig-expect siya nga maging maayo siya, no? A player. But, na makita taman subong, nagagampang sila, napamatudaan, magid nila, nga, amo na, nga mayo gid sila yung maghampang.
0: Okay, ah. Sick. Honestly, no, I've seen LeBron James working, no, when he was in Miami Heat for 2014, no, and I saw him playing last games sa Miami Heat niya before siya magkanto sa playoffs, no, and I was really shocked, no, nga he's really good, to be honest, he's really good. Galing kay because of the social media age, because of the comparison, it's really unfair to the person, no, nga makambal kita nga mas maayo si Amuni, maayo si Amuni sang una or maayo lately si Amuni. But for me, I respect everybody, no. Amuna ako sa mga fellow coaches ko man, whether nauna ako or naulihi sila, ang respeto ta will always be constant, no. So amuna ako gina-respect ko ang gin-mention ni MJ, because nga si LeBron James ay isa sa pinakamaayo nga player sa subong, even though he is more than 40 years old, but he's still really good. He can still perform night in and night out, and I believe in that person also, because tandaan niyo, no, hindi na siya pagrespetuhon sa bilog nga NBA kag sa bilog nga Europe kung hindi na siya si LeBron James. Oh, so ang the brand itself ara sa ngalan sa tao, no. The same likewise man kay Stephen Curry. Si Stephen Curry ang iya former skills coach nga nagbisita diri sa Bacolod, no? Nagbisita diri sa Philippines before. I met him in Iloilo before way back 2011, no? Syempre happy gid ko nga ti ang ina nga tao, no? He believes in God also. Kaga ako happy gid ko nga ti syempre si Ryan Goodson, isa sa mga nagpadako kay Stephen Curry. Kaga he himself, no, naging witness ang faith ni Stephen Curry. Oo. So, ang ina nga duha ka tawo nga ginmention ni MJ Biatingo, isa sa mga pinakamayo nga mga players kag well respected sa NBA, no. Muna gani nga ako happy ko sa ginmention niya, because those two persons sa munang mga kunbaga bla mga brand sa NBA, as of now, even though they are a little bit older, but makita mo paborito sila gyapon sang tanan. Yun. Okay, next, MJ, who is your favorite mentor and why? Mentor naman niya, diba? So kadamo sang mentor, teacher, okay, o coach mo, or best friend mo, or girlfriend mo, kadamo sang pwede, no? Pero makutunta si MJ kung sino kag nga.
1: Para sa akon, ang paborito gin nga mentor sang akon nga ginikanan, si Mama kag si Papa. Well, no, tulo kong yung among nga background sa akong pamilya, never or isa sa among bloodline na naging student athlete. Well, naging hobby la ang mga sports, no, pero as naging career gid nila sa student athlete or naging professional, wala gid sa amon, no. But again, I fell in love sa paghampas sa basketball, playing sports. It's because of my parents. Never gid ko nakabati na pressure ko sa ila nga ginabalan ko nga dapat nami gid mo hampang, or dapat amuni, dapat amuni mo score, or dapat ikaw gid ang pinakamayo. So never ko ginabalan na batian sa ila. That's why nga wala man ko na pressure, and at the same time nga every time na hindi namin yung resulta sa nga kung paghampang or ano, gina-encourage ko nila. So not specifically nga ginatuluan ko nila nga magdobay ko maghampang, but they taught me how to live a life nga angay kay Lord, no. So dito ko lang i-apply tanan nga gini-mentor nila sa akon, and that's why nga na isa sila number one na gina-lock up ko nga paborito ko nga mentor.
0: Ayun. Okay, no. So actually as expected. Ako ga-expect kita ko, no. I've met MJ's father, no? Kag I've talked to him sometimes. No, kag nanami angi ko permis ang mabati angi ko bla permi nga coach, God bless you though. Though siyempre I know MJ's father is a pastor and nanamian ko lang ang mapatian mo lang permi, it's the encouragement. And amo na yung gusto ko nga modelo. Ako hindi kuya pastor. Oo, I'm a coach. Oh, and I'm an imperfect person, gambalgi ko na. And of course, happy gi ko permi nga despite of everything, no, sa nagya na mo ni MJ nga pagupdanay. Mabatian ko lang permi will always be an encouragement, no, sa daddy ni MJ. And amo ginang need naton sa subong nga panahon, no. With full of negativity nga grabe biga put down, no, kay threaten silang lasal magdaog kadamo sa mabatian mo permi, kag ako being a coach, I'm doing my best to defend my players, no. Natong-an gi ko permi, I will defend my school, I will defend my coach or our head coach, the coaching staff, I will defend the players, no, gamba sila nga ay tatama ka pampered ang players di. Hindi na yan namon sala yan nga pampered yan namon nga players, no? Why sila namon ginatrato nga mga daw mga animal, no? Why sila namon ginatrato yan nga kumaperte pakanon sila namon niya sang panos nga pagkaon, no? That's inhuman, no? Hindi na yan pwede. So mas mayo na lang nga pampered ang mga players kaya ginapakita mo nga they are human beings, no? Win or lose, it's just a game. We move on to the next. Kag hindi man kami gusto maperte, galing kay dra lang permiga katuon. So what? No, that's sports. By the end of the day, dra lang man eh. It's either you win or you learn, di ba? So either lang nasa duwa, no. Pero again, no, happy ko nga si MJ, no, nga gin-mention niya gitang iya parents because dapat manggit, no. Being a student athlete, ang unay mo sa balay, among pinakaimportante mo pamatian, no. Kag I can relate to that because akon utod. Akong tatay, basketball player. Ako nanay, grabe ka supportive, no? So, ang akon nga tatay, kag utod niya, grabe mag-push, no? Nga, they will really push you to be fruitful, no? Ihambalon tani para sa, ano, nga, being a Christian nga family, hindi na iya kumbaga iya pressure. They're just pushing you to become better. No? Kahit hindi sila gusto mag-settle ka nga maging mediocre ka, hindi sila gusto mag-settle nga mag-amu ka lang na because they know that you are far more better. So that is why nga may mga amu sina, no? Pero kung taga-sagwa ka, you will really feel nga ikado ka negative, no? Nga ginapush gid ang bata. Well, to be honest, well, natural lang na, no? You'd rather be pushed by your own blood nga magmayo compare sa taga-sagwa ka. In short, you don't care to that person, di ba? So ako makarelate ko kay MJ. So MJ, ang next natong nga question, no, kay tiginamat-amat ka na kilala sa gapamati, kaya as a player, whom do you look up to and why, no? Kung isang player ka, sinong gina-look up mo gid MJ? Ngayon nga basi may nakita ka nga ahead sa imong nga basketball player o kun may ginasundan ikaw nga basketball player nga do amo nang imo nga kunbaga nga role model lang amo ning gina-look up ko kay kanami gid sa iya.
1: Well, para sa ako, most especially buta ako sa example sa ako na during my stay sa LASAL sa 4 years as a student athlete. No, so though sa college na rin ko naging mature as a player, no. So para sa ako, ang duwa ni sila ang ina-look up ko, no. And then sila ini ang mga coaches ko sa LASAL, si Coach Ryan Concha kag si Coach Shata Bilanghel. No, kung sa balay mara kaginikanan, mama kag papa. So sila ni Dua para sa akin ang naging father ko man, no, sa basketball because each and every day, no, sila ning naga-nurture sa amon not just develop our skills, no, sa basketball but also they taught us how to live life nga in Chacto. That's why nga dako gid nga respeto ko sa ila and at the same time nilook up ko gid sila because ang isa sa mga nanamian ko sa mga coaches ko kay they are not just teaching us to be a great basketball player but also how to be a great person, no. So gina-direct nila ang amon nga dalan nga ara sa Inchakto as a player kag as ano eh as a tao, no. So that's the thing nga ginapangita mo sa isa ka mentor, no, as a player.
0: Ayun, no? So nabatian nyo naman to nga membro ko to sangin mention ni MJ, no? Pero again, no, makasang nagopuray kami ni MJ, sang rookie siya and then sang subong graduating na siya, no. I really see him nga nag-mature, no? Again, no, ako hindi ko mag-isip sang win-lose record namon or sang amon nga dapat naabtan, no? Kay ti siyempre ang inaya ti hindi na naton ma-pursue gid nga siling makambal gid kami nga ilabo sa bato, magadaog gid kami o maga-champion gid kami all the time. Because nga kabalo man kami, no, nga ang amon niya gusto niya nga matabo kay MJ nga maging successful in life, no? Yan trophy namon kay MJ, no. Ako usually, that is why ang akon nga mga players I challenge them all the time, no. Ang mga 20 years ko nga na coachan before ng mga players, ginambal ko gina si Ila Permi, no, nga just see to it, boys, nga after 10 years or 20 years ta nga mag-meet, dapat mas successful ka sa akon. Amo lagi ng challenge ko all the time because I don't want to see my players nga nagapamigado kay ti hindi na ya will ni Lord. Okay? Hindi na ya will ni Lord. Sa totoo lang ang kapigaduhon niya, hindi na ya will ni Lord because ang will ni Lord naghambal siya nga gaawas-awas ang blessing. Diba? So gina-claim ko na iya. So again, ang pamilya ko gina-claim. There are bumpy rides along the road. Yes. Okay? May ara gid ya nga pagtilaw o maabot gina, no? May mga masakit, may mga siyempre ang imo nga kwarta medyo maubos, pero ti mabalik na na iya. Pero by the end of the day, ang successful nga ginatawag is if you remain in God, no? If you remain in God, sure bull gina iya. That is why ako happy ko sa mga players ko. Nga all of them, no, taga kitanay namon, sila gabayad sang kape ko. Because nga syempre sila they can afford na. Coach, I can afford. May ara ko gani former player sa Lasala sa IS. Nga hindi ko lang mahambal, pero he is supplying the critical internet sa Malacañang. Panumdumon nyo na. Ang former athlete ka Lasal, ha? Lasal Bacolod, to be exact. Okay, player ko gid. Okay? Siya ang supplier sang confidential nga internet dira sa Malacañang. Nga hindi gid ya pwede mabutangan sang, you know, di ka balo mangitang spionage, grabe sa bilog kalibutan. No? Kag nang message gid sa akon, Coach Dugay, tanaka ginapangita. Di tagi ka makita, pero subong nakita, tanaka. Please kadto sa Manila kay sugaton ta ka mestorya ta nga duwa mo ko grabe ba. Okay? Kag happy gid ko because he is very very successful in life. Na. So ako happy gid ko nga bu grabe ba. Okay? So ako excited na ko magpa-Manila kay to be honest pa sponsoran kong play ang akong team sa Bacolod. Mangayo ta sponsor ah. Oh, ang balya nga. Oh, coach, basta mangayo ka bulig ikaw na gid na. Do ako happy gid ko, no. Nga tapos ang gingkwa yang nga accountant, no? Happy gig ko. Okay? Former varsity man sa Lasal Bacolod, no? Te sildohan na dako. Ya ko masildo na lang gig ko. Sa ako na lang gid amigo. No, happy gig ko, bako grabe ba? Siko pwede ma-apply na lang ko bodyguard. Oh, so happy gig ko, no. So those are mga success stories naton nga ang mga student athlete sa Lasal basta maninguha lang. Ang success ya ara gid ya always. So happy gid kita. So balik kita kay MJ, no? For 4 years in playing college basketball, no? How did you deal with injuries, no? Heartaches from tough losses or back-to-back losses and pressure. I know makarelate ka gid ni MJ kay tapos ka na dire. And I know these things will make you a better person. So paki-istorya sa nagapamati kung paano mo nigin pang deal ni isa-isa.
1: Well, no, nang kadamo ginasang tabo sa akon and sa amon nga team during my 4 years during my 4 years stay sa Lasal, no. Sakto na, we did a lot of injuries, heartaches from tough losses, no, and then also pressure. And then tungala na ganun sa amon nga na again, but again, ging deal ko lang na personally is to show up every day. Miska na magkalatabo. Yes, mag-abot gina mga difficulties and struggles mo sa life. And as a basketball player, part gina yung mga injuries. And then, to be honest, you cannot win every game. No, and there's always a pressure. But one thing for sure, nga ginanumayin ko sa akong myself, is to, miska nung magkalatabo, you need to show up. And that's the thing, no? Nga dalala masulod ang imo response, how will you respond? No? So, amo na, nang, miska nung kinatabo, just always show up because, nang, if you do believe nga, everything happens for a reason. And if you trust the Lord, and then you show up, I know nga, all these things will serve a purpose. And then, mabot ginang time yung, no, nga, imo nga chimpo. No, so, amo na, amo ko lang nga pag-deal because, kabudlay kung, nang, hindi mo nang ma-deal bala. So, always to show up. Show up sa imo nga teammates, show up sa imo practice, show up sa mga coaches mo. And despite sa mga adversity, show up with all the time.
0: Alright. No, so, ang tsakto ng ginahambal ni MJ, no? Ako, I've seen him work. Siyempre, isa sa mga pinaka-hardworking na player namon na ginamention per mini Coach Ryan. And I've seen him playing hurt. No? May ara gani nga before liga namon, natipalo pa siya. And I was really, honestly, I was really mad. Not to him, but to the injury. Siyempre, ang bako mo, grabe. Ang amon workhorse, subong mo pagingging kana sa injury ba? Mapa-question ka bla all the time. So, these things will really measure the, ano, the teamwork. No? Kasi kabalo ikaw nga ang isa mo ka senior or ang team captain mo is injured or may ginaindang injury. And it really hurts. No? Ako na nasakitan ko being the assistant coach nga mga player ko dapat, it's supposed to be bulletproof. But again, you can only limit the injuries but hindi mo gid siya mambal nga mambal ka nga mabulletproof gid because kadamo sa mga unforeseen. No? May ara kami gani isa ka player nga pilala lang gid ka days. No? Ging kagat pa siya kalamok. Bauti, kasakit-sakit gid. Diba? So again, it's another bumpy ride na naman sa amon nga nakulangan kami. Kag hindi mo masugal ang player, kaya siyempre kadelikado sang sakit niya nakuha niya. And then, of course, may ara kami mga heartaches, no? Nga, despite of everything, no? Siyempre, makigan sila sa amon head coach. No, siyempre, frustrations, magwa, ang emotions, magwa after the game. So, I process it, no? Ako naging, always naging, nagpatunga giko permi para sa amon team just to, ano, just to show to all my players nga we need to understand, no, kung diin ang mga frustration sang aton head coach gahalin, no. And of course, being a head coach is not that easy, no. Amo na gani nga ako being the assistant, no, I always, no, study until now, no. Wala gid jag ontat, no. Iba na ara subong sa NBTC bago lang tapos ako ya. Ari ko di, but still I'm online, no, schooling online, and of course preparing myself for ano, for summer and for the next, no, nga mga trainings, no, nga mangitabo. And ang pressure, it is given, no, being in a college basketball program, ang pressure is automatic there, no, especially ang Lasal dugay na way kadaog. And of course gusto man namon magdaog, no. So, we fall short most of the time, pero okay lang for the past 4 years, no? Pwede hindi man anamon ginahungod. Kasi sino man bi ang hindi gusto mag-champion, di ba? So, again, no? Kung hindi meant ni Lord, hindi pa time, hindi gidi, di ba? Pero, it doesn't mean na way makami katilaw champion, no? So, ang amon team katilaw na champion sa ibang nga liga, and for us, well, amula na ginhatag ni Lord. So, wala kami may memo for the past 4 years. But again, just to let everybody know, nga we're just doing our best also, no? And again, kung anong ihatag ni Lord by the end sang tournament, batuno namon. Even though hindi namon gusto na nga result, but by the end of the day, kay ginalantaw ni Lord ang amon heart, no? Si Lord ya galantaw ginasang amon heart. Being a athlete, no? Si Lord galantaw ginapermi kung anong respond mo to the adversity nga ginahatag niya. Because hindi lang man ang basketball ang amon kabuhi. Okay? So mo nang ginahatag sa amon message ni Lord. Ang basketball hindi kabuhi. Okay? So ang kabuhi taraya kay Lord. Okay? Nandahan tagi na mga abyan. Okay? Ako yung ginapabukang bibig ko na. Okay? Nga ang kabuhi ara sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa sports. Okay? So kay hindi na yaman nami kung ang sports maging idolize mo. Kay ti hindi na naya sakto. No? Kay ti si Lord silo, so daan. Tandaan nyo gina. Basikwao ni Lord ang sport mo, maybe ka. Anyways, Ems, how do you balance your studies and basketball with all the pressure, with all the injuries, with all the leagues nga gagwa ka sa imo klase? How did you do it?
1: Well, isa ini sa mga pinakabudlay ng imo, no? Especially if you are a student athlete. Siyempre sa Lasal, Bacolod, no? Gina-prioritize ginamon nga mon nga pagtuon. That's why we are called student athlete because number one gidya ang pagiging estudyante, no? So if hindi ka kabalo mag-balance, well, budlay gid para sa imo. So what I did is number one is to prioritize what is more important. Now, if you know nga importante imo studies and at the same time player ka, so you need to prioritize those things, kid. No. And if you prioritize those things, no, you need to sacrifice a lot, most especially nga for example, kung time na sang tuon mo, matuon ka gid ya. Kung time sang practice mo tomorrow, dapat sa tim kagabi pa lang dapat tulog ka na trim pa, no? So those are the things nga mga bagay nga need mo i-sacrifice because number one nga i-prioritize mo gid sila ya. So amo na nang know your priorities lang kabalo ka gid na importante yung studies and being an athlete, so dapat unahon ka gina siya.
0: Ayun, no? So nabatian niyo mismo, no, coming from our team captain, no, for this year, no. Kaga ang nami lang because nga sa Lasalya way kami agapapasa. Okay. So hindi na ya pwede sa amon. So nabatian niya naman coming from MJ nga kilala niya magsulod sa klase. Maski kapoy pa na, maskin tuyo, kulang tulog, maski halin sa hibe, halin sa akig, no, tanan na batian, no, tanan na lang nga libak na batian, sinangaway, makamugadaog, no, tanan na lang nga basol, but still, kilala na mo niya magsulod sa klase, kay kilala na mo mapasarang amon graces, kay hindi kami ka-graduate sa Lasal, kag makick out kami sa Lasal kung hindi kaya magsulod sa klase, no. So, amula na, no? Again, makadlaw na lang kami nga doon, because kabalo kami, no? Isa, ako, sulod kami sa practice, halin sa perdido ka, ay na, no, mani nga ma-practice, patangaga pa merdido, no, doon mapapasyon ka, no? Hindi ka mauya, buti sige, no? Amutong ginampal ni MJ, bago lang, show up lang, oo, iubra lang, ubraha lang mo, ubra mo, okay? Kiti ko ni grant ni Lord, ya, di okay, kung hindi pa i-grant ni Lord, okay, still be patient, di ba? Okay, so those are the things, no? Amo lang nami, kay ti, napatian nyo naman coming from MJ nga, basking kapoy, no? Muna bla, ang nagampang ka kagabi, buwas, masulod ka pa sa klase, no? Kaya pala nakit lawas mo, nagisagag kiang-kiang pa, no? Kaya ti, may injury mo, di ba? Ginagwanta lang ang sakit, kaya ti, masulod gid sa klase, no? So, those are the things nga ma-appreciate mo sa mga student athlete namon sa Lasal, kay despite of everything, they need to show up and take their classes every day. So again, amo na mga abyan ang life namon sa Lasal. It's not easy. Yes, it's not easy to be honest, no. Kaga despite of everything, no, mahal ang tanan nga balaklon, mahal ang plite, pero kakapoy sa lawas, no, binugbog kami sa practice, binugbog pa kami sampang, no, perde pa, pero still, no, sulod gyapon sa klase, ah. Okay, so kadlaw na lang kami sang resulta, kadlaw na lang kami sang amon kabuhi. Kiti, again, amon ning ginatawag nga commitment, no? Magsulod ka sa Lasalya being a student athlete, you need to be an student first. Okay? So tandaan ta gina. Alright, padayon kita. Ems, sa imong apat ka tuig sa Lasal, no? Realizations after 4 years sa college basketball. Ano na siya mga realizations mo sa imo life being a student athlete?
1: One thing for sure, isa sa mga realization ko sa 4 years ko sa college, sa LaSalle, is you cannot bring back the time. No, so 4 years ko nga stay sa LaSalle, nakibot ko nga lang, tapos na ko. Next month, graduating na ko. Hindi na ko makatinere everyday sa LaSalle. No? So, dito ko na-realize nga hindi mo balik ang tiyempo. Hindi ko na mabalik ang 4 years ko nga nalipas na. But, I'm also realize nga you don't take for granted ano mga opportunity nga ginatag sa imo. And then sa nalipay lang ko because my 4 years in LaSalle nang wala ko ging take for granted ako nga pag-eskwila, wala ko ging take for granted ang pagiging athlete ko. No, so I'm happy nga makagraduate ko nga sa LaSalle ko, and at the same time happy ko nga natapos ko nga ako nga pagiging student athlete. No, so amo na kasubo lang kasi syempre tapos na ko, hindi ko na mabalik ang 4 years but nalipay lang ko nga amo na ang abis kan hindi ko na mabalik tong 4 katuig ko sa LaSalle but amo na hindi wala ko ging take for granted.
0: Ayon. Kaga ang 4 mo katuig. No, can you describe your 4 years studying? Ara sa studies naman tayo, Masturya. Okay, i-describe mo kung how grueling it is, no? Ang pag-eskwela mo sa LaSalle.
1: Well, for me, I can describe it in one word is bittersweet. Because sa hindi lang sa basketball, no, nga nag-struggle kami. But at the same time, personally ako, gastruggle mo ko sa akong studies. Because, number one, for example, nang there may be times nga we have to train during exams, before exams, because kay ginapiprahan, may ginapiprahan kami mo. So hindi man pwede naman i-neglect ang amon nga pagtuon at the same time mga amon nga pagiging athlete. So amo na biskan during exam and before exam nagapractice kami sige hapon. No, so kabudlay lang kasi syempre iti amo na nang very hectic ang mga schedules. But then again, nang amo na

0: ah. Pwede apat ka tuwing na eskwela. And of course, nga ang nami lang kay ti matapos gid no. Kag ang graduation, it's the kumbaga bla pa na lang sa icing on the cake na lang niya. Oo, icing on the cake no. So ang cake ready na, ginahulat na lang gid ang icing kay ti ang graduation ginada ang pinaka namit sa tanan atina no. MJ, how do you maintain your identity in Christ when so much of your worth is placed on your performance on the court? But medyo mabulubugat ni nga question, pero di kilala mo gid sabton.
1: Sige, kanami sa pamunggot, no? But para sa akon, to be honest, wala ko ginabutang akong worth sa akong nga performance. Mas ka naman kinatabo, wala ay man hampang ko, nami, daog mo kami or perdi, ang identity ko kay Christ still the same lang yung Japan. Even though nga, especially if you look back sa amon nga journey sa 4 years namon sa Lasal, so kabudlay gid no sa amon nga journey because we did a lot of tough losses, no? So amo na nang miskan despite nga damo kami ka perdihan, but wala ina nagbag-ong ako nga pagsalig sa Ginoo, wala nagbag-ong ako nga faith kay Lord. And then miskan ano hambal sa iba, mostly mga tao ang nag-comment or nag-hambal na muna, nang laway siya sumagampang or ano na imuhampang, na ano man man. Pero wala ko ga-apektuhan personally because wala ko gimutang ako ng worth ya sa ako ng performance no matter what the result. No? So kung per day, the old, still si MJ Kuya Japan. Ano, wala mga pinagbago.
0: Yes, no? Of course, no? Tsakto nang ginahambal ni MJ, no? I-affirm ko lang, no? It's because nga basta anak ka sang Diyos, kagapati ikaw sa Diyos, kag nagatuo ikaw kay Lord Jesus Christ, hindi ka mahuya. No? Kag hindi ikaw mahadlok, no? Kay ti ang tanan nga performance, kabalo mo na si Lord nga all out ka man permi, no? Sometimes mapa-question ka lang, Lord, why kuya gadaog yo? Do ka unfair man naman. Anak mo na gid ko, tatay ko gani, pastor na. Tapos why mo pa kuya ginapadaog? Ano na ya, Lord man? 'Di ba? Pero hindi na ya amo, no. Sakto nang ginambal ni MJ. Ang worth naton hindi nang na ya sa basketball court ya sa sulod. No, ako ga patigi ko na. Amo na sa coaching gambal nga mabaka mambal ka man nga. Ti ako Lord ga palang labot na kukunin din nga gakaperdi pa ko haw. 'Di ba? Mapa-question ka sometimes, but no, kabalo ka sa worth mo nga you are far more better, no? Pero by the end of the day, ang sports may win or lose gid all the time. So kung matuon ka sa lose, well, you remain humble, okay? Ginahambalan ka ni Lord nga put your feet on the ground kay kabalo kami nga mas mayo ka. But I need to remind you to put your feet on the ground, di ba? So muna siya, no? Kaga ka nami gid sang ginawa message si imo ni Lord. Hindi subong imo. 'Di ba? Hindi isubong imo. Sa punta pa. So be patient. Amo to gina ang na-learn ko gina sa message sa church. No, don't move yet. Don't move yet. Oh, hulata si Lord. Be patient. Hulata in God's time, in short. In God's time, no? Nanamitan gi ko na mamati. Imo na ya time nga gusto mo nga tagasulod mo daog ka na permit. Pero ang Diyos gambal, hindi. Season-season man, no, eh. May season nga ra ka sa dalong, may season nga ra ka sa tunga-tunga, may season nga pamayagpag ka. So hulatang pamayagpag muliwat. Eh, kay subong gimbutang ta ka sa dalong, paghulat ka. Eh, amo nang hambas ang Diyos, no? So nami nang ginambal ni MJ Bagulang. And how do you honor God, win or lose, success or failure? MJ.
1: Well, as what I've mentioned earlier, no? So, number one is during practices, games, daog mo kami or perdi, successful man or naging failure man. But then again, as a basketball player or kami as a team sa Lasal, is naghahampa kami para kay Lord. Nothing else. No, so that's why every practice or every game gapamo ikami Lord help us. It shows na without the Lord we can do nothing and we are nothing. No, so what's the point pang maghampang ka maghampang

0: pangka, basketball or anything nga hindi man ang gilimon or si Lord, no, or hindi man ang gili para sa iya, no. So for sure I do believe nga kami as a Lasal team nag-play kami para kay Lord, even win or lose, successful man or failure man, no. So inatanangin yung naman para kay Lord
1: ayon, no. So muna pinaka the best, no. Amo man ang ginamba ko sa akon nga Spirans, no. Sang ginhatag sa akon ni Coach Ryan, ginambal ko gina sila, boys. Wala tayo recruit, no, homegrown kita. Okay? So we will do our the highest level. I will prepare you. Okay? I will instill a new program, a new system, pero 10% lang every year. Oh, para hapos siya i-adapt, hapos i-adapt, no? So, muna ginamba ko sila. So, ang excellence, it really starts there. So, ginamba ko lang gina-permi nga since si Lasal, it's a Catholic school, Lasal believes in God. So, we will believe in God also. Pero, tumano naton ang iyagin bilin sa aton. We should be a model inside the court and outside the court. So, muna ginamba ko sila, permi. Ginmodeling ni Lord ang minsan sa sang demonyo, pero wala ginmodel iyagyapon. Nagpasinsya siya, wala siya nag-move, wala siya nang make move na hampakon niya ang yawa ngawi palayo to, wala nangadi lang sa gani, di ba? So yung pakita iya ginmodeling niya amak mo anak sang Diyos, wala iya nagpakatawo sa kaharian di sa ano sa kalibutan sa manger na to pa. Oh, so ang ginahambal niya humility, alright. Amak mo, hindi siya iya sa pinakamanggaranon, di pagtupa iya sa kalibutan, hindi siya pinakamanggaranon. O panamdaman mo ang Diyos, why kuwata? Di ba? Natupa siya sa ano gani nga tao, sa pigado nga tao. Di ba? So again, no, dra mo makita nga ginmodel tanan ni Lord. No, ang aton dapat matunan, ara sa kabuhi ya mismo, ginsulat ya na sa balaan nga kasulatan, which is ang Holy Bible daw. Okay, take my yoke, di ba? Kuha ang cross nakon. Sunda ako. Why siya nagambal nga hoy magpakahapos ka kay anak ka sang Dios? No. Amo na gani ambal nila kon gabati ka kay Lord. Okay, ready ka na taltalon? Yes, dapat. By all means, anywhere. Okay? Kay ang Dios wala naging exempted. Gintaltal siya sa mga tao. Pero sa taltal nila gali, amo to galing ma-save sa aton tanan. Okay? So, amo na ginambali lang ang aton niya joy, ang aton pure happiness, ang aton niya kamanggaran, MJ, at tuya sa langit. Amo na ngambali, Lord. Hindi diri sa kadutaan. Amo na ngambali ka, ikaw yang ti Lord, gaserve na ko gani si mo, tatay ko, pastor, pero kakaperdi pa kami yung grabe ng pangadi namon. Yes, natural lang na. Okay? This is just a game. This is just a sport. Sakto na nga bali MJ. No? Hindi ya ang performance siya ara da. Kundi, again, ang pag-alagad ya, ang personal ya nga relasyon kay Lord. No? Amo na yung worth naton. Because kabalo kita ang aton kadalagaan niya tos babaw langit. Wala aton to yung ano gani? Ang aton to nga crown gahulat sa aton. Forever to ya. Why to kasakitan? Why to injury? Na, so mo nang ika-proud naton gid pero ako hindi ko na mahuya. All right? So next, how does your faith influence the way you treat your opponents and your teammates? Boka nami, gid sini nga pamangko.
0: Well, it really gives you teach you humility and it really humbles you, you know, nga to give respect sa mga opponents and at the same time sa mga teammates. No. So basketball is very a competitive sports. No, sinuda ang nagahampang mabatsagan mo gud kung ano ka very competitive. No, so kita mo na sa mga iba very competitive gid. But again, nang dako gyud influence ang pagtuo kay Lord sa how I treat my opponents and my teammates because mo na ang respeto kasi labis kan pagkainano.
1: Ayon, no. So again, no, namin ang ginaubra ni MJ, no, kay ti siyempre dapat constant gid ang aton respeto, no. Both, no, kamo competitors kamo, teammates mo man or opponents mo man,

by the end of the day, okay, we are still human and we are still, no? Kaga, siyempre, anami ilang get kay ti, kung ga-compete ikaw, kagka itsindi ikaw ya sang sports, hindi ikaw madala dali-dali sa mga worldly nga scoreboard, no? Nga, kung daw maperde ka da, ya, mamali ka da. Kung maperde ka da, ya, manumbag ka da, mga angkat na lang itapong ulay, hindi niya pwede. No? So, by the end of the day, amunang ginambal ni MJ, no? Ang humility.

0: Broadcasting Company Philippines.
1: Apo, gusto mong sumama mag-walking kasi mas masaya.
2: Bakit po ba kayo nag-walking?
1: Maraming benepisyo sa physical at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina.
2: Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola.
1: Siyempre naman, lalo na at kasama kita ang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walk.

0: paalalang ito ay hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at Cagayan, Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
3: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makdasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
4: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay kung hindi maging mga pananagutan din.
5: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararani. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
6: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa, ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
7: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumil.
8: Nang marangal na tradisyon ng ating lahi, igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
9: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawala ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
10: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi gawain maaari mong gawin ngayon.
11: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
12: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
13: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainapyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
14: Ang aton takna abyan, alas 4:01.
15: Balita kag iban pa.
16: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo

lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa. Lunes tubtob Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio. Kag karon, yari ang inyo host.

0: Balita kag iban pa.
1: Isa ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abyan. Daw gaumpisa naman kag-uum-guum. Basi dira sa inyo banda abyan, nag-ulan na. Especially dari sa may area sang Surala, dira sa may Banwasang Tupi. Masamina basta mo ni nga hapon nagabubo na ang ulan. Halong-halong lang, diba? Sunod-sunod ni mga insidente sang vehicular accident nga doon nga nakitaan online or vehicular incident, diba?
0: So, balita kag iban pa.
1: Hinay-hinay lang gid para sigurado makaabot kamo sa inyo destination safe and sound. Da mo nang goal ha. Hindi magpakarera, hindi mag dali-dali dara. Mas mayo nang may enough ka nga oras nga igahin sa imo biyahe para hindi ka ma dilatar dira sa dalan kag magpadasig-dasig ginapas mo ang imo oras. Nagdanay naman kita subong Wednesday afternoon diri sa aton nga panghapon nga programa ang aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Kumusta ka mo dira? Nagdan nyo ako hasta alas 4:30 kadasig lang balasang aton nga mga minutos mo. So, ginkalitan lang.
0: Balita!
1: Dugay-dugay, tapos naman nga sa ato number 0963-180-1469 or sa Facebook page sang DXKI 1062 DXKI-FEBC Radio. Si Nanay Lita. Namiss ka na namon, Nanay Lita. How are you po? Kumusta ka na dira, Nanay Lita? Kay Pastor Janet mandira no, sa namnama. Kumusta te? Kay Ate Janet dira sa may Kipalbig. Kay Kuya Ed. Kumusta dira sa inyo? Kay Ate Merly. Kay Ate Ake Mambona. Also, dara sa Isulan, kanday Sir Dennis, Mama Ivy, Nanay Vilma, kumusta? Taga dara man sa Takurong, kanday paring Ray, maring Abe. Tagaantanay Ligwa ang aton nga mga pahibalo, no, mga public service announcement. Ari ang aton action line, idulong ni Miga Jen.

0: research sa Agricultural and Fisheries Extension. Pwede ka mo makasubmit sa inyo application until May 30. Pwede nyo i-email sa sms.cdmd@ati.da.gov.ph. Para sa requirements, pwede nyo bisitahon ang FB page sang Agricultural Training Institute.
1: Action! Line!
0: Ang DICT South Cotabato Province may aras ang free face-to-face training para sa Social Media Marketing 2.0. Ang schedule from May 22 to June 9, ang June 10 to 19 online campaign, ang assessment sa June 22 to 23, ang graduation sa June 24. Ang mga requirement, residente sang Region 12, 18 years old and above, able to pass the English test and typing test, commitment nga tapuson ang ICT training, may laptop or desktop computer, stable kag reliable ang internet connection, and willing to learn new skills. 25 lang ang slots nga available. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register. Ara ang link sa DICT R12-South Cotabato Province FB page.
1: Action! Line!
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

0: Alas 4:15 ang aton nga takna abyan. Padayon kita diri sa aton iyang nga programa kag diri naman kita sa aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo. Bag-o ka mag react, isip-isip muna. Ari ang aton asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa, asa ka pa.
2: Ang reaksyon ng tao sa mga sitwasyong dumarating ay makapangyarihan. Pwede itong bumago ng direksyon ng buhay, estado ng relasyon at maging kalidad ng ugnayan sa Diyos. Iba kasi ang reaksyon kumpara sa aksyon. Dahil ang aksyon ay kadalasang napapag-isipan pa, pero ang reaksyon ay kadalasang biglaan. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan matapos kang magkaroon ng maling reaksyon ay punong-puno ka ng pagsisisi o panghihinayang. Magandang paalala nga yung do not do something permanently damaging because you are temporarily upset. Kasi talagang nakakatukso't tumugon base sa silakbo ng damdamin sa mga pagkakataong naiinis o nagagalit tayo. Para bang yung mali nagmimistulang tama dahil mas nananaig sa'yo yung pain o galit kaysa sa rason. Misan din dahil sa galit ay nakakalimutan na nating balansehin ang consequences na pwede mangyari. Kadalasan din ang naiisip natin ay yung tingin nating deserve nung gumawa sa atin ng mali kaysa dun sa ano nga ba yung tamang proseso. Nakakatakot talaga yan at tayong lahat ay nakaranas ng ganyang mga sitwasyon. Nalagay ka na ba sa sitwasyon na halos maiyak ka na sa pagpipigil sa sarili dahil sa nilalabanan mo ang bugso ng maling damdamin? O kaya yung iniiwasan mo yung maling reaksyon kahit na feeling mo ay yun ang gusto mong gawin? May magandang paalala sa Santiago chapter 1 verse 19. Tandaan ninyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa ang lahat sa pakikinig, maging mahinahon sa pananalita at huwag agad magagalit. Hindi lamang ito mga salitang magandang tandaan, kundi proseso na mahalagang sundin. Napansin mo yung tamang sequence? Maging handa sa pakikinig, maging mahinahon sa pagsasalita, huwag agad magagalit. Napansin mo ba na sa mga pagkakataong nagre-react tayo ng mali, eh nababaliktad natin yan? Nauuna yung galit, tapos magsasalita na kung ano-ano, saka palang makikinig. At kadalasan, sa huli mo marirealize na mali na ang iyong naging mga reaksyon. May mga pansamantalang damdamin na mapanganib kasi pwede tayong dalhin ang mga ito sa mga permanenteng desisyon o sa maling aksyon na pwedeng sumira sa ating buhay. Kung maingat tayo sa ating mga aksyon, kailangan din nating bantayan ang ating mga reaksyon. Laging tandaan na ang pagkakataong gumawa ng mali ay pagkakataon ding piliin ang tama. Hindi laging madali at convenient, pero sa tama ay wala kang pagsisisihan. Sa tulong ng Diyos, ay magagawa yan. Kaya, asa ka pa ha.
3: Balita kag iban pa.

0: Ayon, thank you, Pastor Jebo, sa sina nga mga reminders. Usually gin man mabaliskad naton ng arrangement sinang reminder da. Dira kita nagasala permi, no? Kaya we need to be reminded over and over again. Alas 4:19.
1: Iban pa.
0: Ayan, kadasigsang aton nga panahon. So, diretsyo na kita sa aton balitaan portion. Okay.

0: Maayong hapon na biyan, yari ang mga balita para Subong Adlaw sang Miyerkules. Mayo 20, 2026 sa aton balitaan, diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: News. Headline.

0: sa balita lokal, isko KPP scholars nga nagraduar nga may Latin honors ginpasidunggan sang sangguniang panlungsod. Bag-o nga IPMR sa Coronadal nanumpa na. Koleksyon halin sa negosyo sa Coronadal naglabot sa halos 190 milyones pesos. LGU Tiboli balik na sa regular nga 5-day on-site work week. 17 ka PDL sa South Cotabato kag Sultan Kudarat nag-graduar sa kolehiyo subong nga Mayo. 3 ka LPA posible mabuo sa Pacific Ocean sa ulihi nga semana sang Mayo. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginpasidunggan sang sangguniang panlunsod sa ginhiwat nga sesyon ng mga iskolar sang Coronadal Kabugwason Paglaong Program o ISKO KPP nga nagraduar nga may Latin honors. Personal nga ginbaton sang 12 ka ISKO KPP scholars ang kopya sang SP Resolution Number 206 Series of 2026 nga ginduso ni Konsehal Soyen Ohena isip pagkilala sa ila academic achievement. Nakip sa mga ginpasidunggan nga scholars sanday Ashley Nicole Lacap Alvarez kag Jasper Dorado Aranya isip cum laude, Michael Malinaw Bodigas magna cum laude kag batch valedictorian, Kenneth Rio Helon Davis cum laude, Jaya Janela Sino Lazaga kag Princess Arian May Shonzon Lorenzo isip magna cum laude, Michael Lilim Lumbuan, Madeline Poras Medina, Jade Ann Galamay Kiambaw, Carl Jave Soterno Rito isip cum laude, kag Kezia Bless Palma Salvador isip magna cum laude kag batch salutatorian. Nakabaton man sila sang cash incentives nga nagabalor 30,000 para sa magna cum laude graduates kag 15,000 para sa cum laude graduates. Ini nga insentibo nakabase sa Ordinance Number 3 Series of 2023 nga ginduso ni Anay Konsehal kag subong Vice Mayor Maria Esther 14. Nanumpa na sa ila katungdana ng mga bag-o nga Indigenous Peoples Mandatory Representatives o IPMR halin sa 4 ka barangay sa siyudad sang Coronadal. Takip sa mga nanumpa sanday IPMR by Mary Sabang sang Barangay Paraiso, IPMR Fulong Gulye Lamsumal sang Barangay Saravia, IPMR Fulong Alvin Dumduyano sang Barangay San Isidro, kag IPMR by Maricel Hialuna sang Barangay Esperanza. Ang oath-taking ceremony ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil upod kay City IPMR Delia Lawian, kag CLGOO Jennifer Fernandez. Sa iya mensahe nagatag sang pagpasidungog ang alkalde sa mga bag-o nga IPMR kag nagpanawagan nga ipadayon ang paghiliusa para sa ikaayo sang indigenous communities sa syudad. Naglabot na sa halos 190 milyones pesos ang nakolekta sang LGU Coronadal Halin sa mga bag-o nga negosyo kag pag-renew sang business permits halin Enero tubtob tunga-tunga sang Mayo subong atuig. Ini base sa report ni Business Permits and Licensing Division o BPLD Chief Gilbert Gayosa. Suno kay Gayosa, may 5,049 ka negosyo ang nagparehistro kag nag-renew sang ila business permit nga nagresulta sa kabugusan nga koleksyon nga masobra 189.5 million pesos. Ginapakita sini ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang negosyo kag mabinungahon nga kita sang lokal nga gobyerno. Ginpasidungga ni City Mayor Erlinda Araquel ang LGU kag mga katapos sang BPLD bangod sa ila dako nga kontribusyon sa pagpataas sang kita sang syudad kag sa maayo nga pagpatuman sang serbisyo para sa mga negosyante. Madumduman nga sang nagligad tuig, nakatala ang syudad sang 5,232 ka negosyo bag-o kag nag-renew nga nagresulta sa koleksyon nga masobra 250.3 milyones pesos. Balik na sa regular nga 5-day on-site work week ang tanan nga empleyado sang LGU Tivoli umpisa subong semana. Ini matapos ginpagwa ni Municipal Mayor Keo Del Tuan ang Memorandum Order number 86 series of

0: ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagtatapos ng Land-Based Service Contracting Program para sa mga pampasaherong sasakyan sa Mayo 22. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza, ipatutupad lamang ang programa hanggang 11:59 ng gabi sa Biyernes. Sa kabila nito, sinabi ng ahensya na magpapatuloy ang 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga jeepney at UV Express sa buong bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Lokasyon ni Senador Ronald De La Rosa, tukoy na ng National Bureau of Investigation. Narito ang report mula kay Lynn Garcia De La Cruz.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na may mga lead na sila hinggil sa lokasyon na pinagtataguan ni Senador Ronald De La Rosa. Gayunman, tumanggi si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng detalye si kinaroroonan ng senador dahil sa sinasagawang investigasyon at sa operational procedure. Binanggit din ni Matibag na si Senador Robin Padilla ang pinakahuling kasama noong May 14 nang nakalabas ng Senado si De La Rosa. Isa si Padilla sa person of interest ng investigasyon ng DOJ.
3: Kung pag law enforcement and NBI Bureau of Law Enforcement, talaga may monitoring kami. Ang kahanapin natin. It is a, there is a body guard of arrest. He is now considered fugitive from justice. So, trabaho namin, just like any other personalities na mayroon mga mandato di arresto, yung guard of arrest, we have to monitor it. Just if we are, there's a committee, there's an interagency, there's a directive. That question, I don't have to answer. I cannot answer, sorry. Because that's part of our internal procedure right now. What I can assure you, there is a body guard, there is already orders. But in the meantime, we are monitoring.
2: Ang pahayag ni NBI Director Matibag sa monthly forum ng Manila City Hall Reporters Association. Kasabay nito, hinamon ng NBI Chief si De La Rosa na bilang dating National Police Chief na nanguna sa War on Drugs ng Duterte Administration na lumantad na lamang at harapin ang outstanding warrant na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Anya kasama si De La Rosa sa wanted list ng ICC at active ang arrest warrant dahil dito may commitment ang NBI sa ICC bilang law enforcement. Lynn Garcia De La Cruz, FEBC Network News, Harborview, Manila.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Hindi tinanggap ng Supreme Court ang hiling ni Senador Ronald De La Rosa na temporary restraining order o TRO ukol sa umano'y pagpapatupad ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Tumanggi ang Korte Suprema sa botong 9-5-1 sa kahilingan ni De La Rosa ukol sa pagpigil sa anumang pag-aresto o aksyon laban sa kanya batay sa ICC warrant o iba pang international processes na walang Philippine Court Warrant. Nilinaw ng SC na tumutukoy lamang ito sa hiling na interim relief tulad ng TRO at status quo ante order at hindi pa saklaw ang kabuuang merito ng kaso. Nangangahulugan itong nakabinbin pa rin ang pangunahing issue sa petisyon na inihain ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at De La Rosa, lalo na ang legalidad ng pagpapatupad ng ICC warrant sa loob ng bansa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
0: Sinuspinding Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, sinabing edited ang video ng insidenteng ipinakita sa Malacañang. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Pinaratangan ni Acting Senate Sergeant at Arms Director Mau Aplasca ang mga otoridad na pinutol-putol o inedit ang mga video ng putukan sa Senado upang suportahan anya ang mga gusto lamang isalaysay sa usapin. Sa isang ambush interview, sinabi ni Aplascang inihahanda na ng kanyang tanggapan ang tugon nila sa inihaing mga ebidensya at salaysay ukol sa putukan sa Malacañang. Tinutukoy ni Aplasca ang paghahain ng mga ebidensya at mga video na nakakuha umano sa aktwal na putukan ng pamunuan ng Philippine National Police sa Malacañang, bagay na nagpapatunay umanong hindi inatake ang Senado na nauna ng sinabi ng bagong liderato ng Senado. Samantalay, tumindig naman sina Senador Erwin Tulfo at Senadora Risa Hontiveros sa sesyon ng Senado upang batikusin ang naganap na putukan at kaguluhan noong nakaraang linggo. Binigyang diin ni Hontiveros na kahit kailanman ay hindi naganap ang ganitong kaguluhan kahit noong pinakaraang

kamadilim na kasaysayan ng bansa sa Senado kung kaya't hindi dapat anya pabayaan na lamang ang naganap na kaguluhan na parang wala lamang nangyari. Tiniyak naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi itinuturing na wala lamang nangyari ang naganap na kaguluhan at kung totoong sasabihin lamang ng mga tauhan ng kanyang tanggapan, ang lahat ng investigasyon ay nagpapatuloy pa at punong-puno nga ng trabaho ang kanyang mga tauhan upang bigyang linaw kung ano talaga ang nangyari noong nakaraang linggo na nagkaroon ng putukan sa Senado. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.

0: Onto Adjong, spokesperson ng House Prosecution Panel, ang communications role ay upang bantayan ang proseso laban sa false narratives, lalo na't nangingibabaw sa social media at partisan discussion ang impeachment case. Isa rin anya ito sa mga mekanismo para masugpo ang mga posibleng pagiging source ng disinformation at misinformation. Alam naman anya natin paano ang galawan ngayon sa social media. Dagdag pa naman babatas, nais din ng House Prosecution Panel ang isang matatag na paliwanag sa paglilitis, hindi dahil para lampasan ang trabaho ng impeachment court, kundi nararapat para sa publiko ang malinaw at pare-pareho ang impormasyon habang nagpapatuloy ang paglilitis. Kinukonsider rin anya ng House Prosecution Panel na magkaroon ng regular press briefing sa panahon ng impeachment trial ni BP Sara upang makatulong sa publiko na maintindihan at mapigilan ang pagkalito sa legal issues na lalabas sa Senate Impeachment Court. Tinanggap ni Adjong ang tungkuli na may pasasalamat sa prosecution team, subalit dapat anyang pag-aralan mabuti ang ebidensya, argumento at paglilitis kapag nag-umpisa na ang impeachment trial ni BP Sara. Makakasama ni Adjong si Kabataan Party List Representative Rene Co bilang spokesperson. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mosyong pumapayag sa paglahok ni Senator Ronald De La Rosa sa mga Senate sessions virtually, hindi pa maaksyonan ng Senado. Nagbabalik para sa karagdagang report si Babylyn Cacho Resulta.
3: Patuloy na nakabimbin sa Senate Rules Committee ang mosyong amyandahan ang mga alituntunin ng Senado upang payagan ang paglahok ni Senador Ronald De La Rosa virtually sa mga sesyon ng Kamara. Si Senador Rodante Marcoleta ang naghain ng panukalang virtual participation ang ipatupad ng Senado. Subalit ayon sa isang mapagkakatiwala ang source ng Senate media, sakali mang payagan ito, hindi pa rin makasasali sa impeachment trial si Senador De La Rosa dahil tanging sa regular na sesyon lamang maaaring ipatupad ang virtual participation ng isang senador. Samantala, ayon naman sa isang source ng FEBC Network News, hindi talaga maaaksyunan ang naturang panukala dahil wala pang permanenteng Senate Majority Leader. Ayon sa source, bubuuhin pa ang mga miyembro ng Senate Rules Committee umpisa sa pagkakaroon ng permanenteng Senate Majority Leader. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Mental health voucher system itatatag upang tulungan ang mga low at middle income Filipinos sa mental health services. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez.
0: Itatatag ang isang mental health voucher system upang tulungan ang mga low and middle income Filipinos sa access consultations, therapy, consultations at iba pang mental health services na masyadong mahal ang bayad. Inihain ni House Majority Leader Alexandre Sandro Marcos ang House Bill No. 9327 na layong palawakin ang mental health coverage ilalim ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na lilikha ng isang voucher system na magbibigay sa eligible PhilHealth members sa kanilang qualified dependents ng pre-approved subsidies para sa mental health services at medication. Sa ilalim ng sistema, mag-i-issue ang PhilHealth ng non-transferable mental health vouchers sa qualified beneficiaries. Sa bawat voucher, kumakatawan ito sa mga pre-approved financial subsidy na maaari lamang gamitin sa sakop na serbisyo mula sa accredited mental health providers. Sakop ng basic package, hindi bababa sa 6 to 10 psychiatric consultations per year, 6 therapy session at isang monthly medication subsidy, habang sakop ng standard package ang 10 to 15 psychiatric consultation, hindi bababa sa 12 sessions, expanded medication coverage at access sa psychological testing at diagnostics. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Speaker Faustino Vojudi, sinabi ni Marcos na nais ng Kamara na maging maayos ang sistema kung saan nagpapakasakit ang mga estudyante, magulang na nahihirapan at isang manggagawa na babalik nagsalisa o nag

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay, ito ang programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Happy Wednesday. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman po si Tricia Denise Campanier.

0: Kutsara mo ng malamig na halo-halo.
1: Ay, naku,
0: ilika na order na yan.
1: Ay, yes, ibinubuk ko na ngayon. Pero alam nyo mga kaagapay, kung ano ang walang katulad pag nalasap mo, yan nga po ang kabutihan ng Diyos. Ang sabi sa mga awit 34:8, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya.
0: Amen.
1: Amen.
2: Wow.
0: Taste and see that the Lord is good. Ay naku, wala na pong hihigit pa sa Kanyang kabutihan.
1: Yes.
0: Mga kagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS mobile app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 DWAY FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL, your positive choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
3: 702 DZAS FEBC Radio
0: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang papuri music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
1: Yes, at nais ko pong basahin ang ilan sa mga messages na inyo pong ipinadala sa amin. Ito ay last Wednesday. Ang sabi ni Liza Ocampo, blessed Wednesday afternoon, Camp Fam. Paki-shout out kami mag-asawa, Reynaldo and Liza Ocampo from Cabiao Nueva Ecija. Always listening sa aming small radio at pa-request ng Tsuper ng Buhay. At si Louis Basco ang sabi, a blessed Wednesday, Campaner Family, pa-request ng song na Pintuan, listening habang nag-relax sa Tagaytay. Thank you, God bless. Hello sa inyo.
0: Yes, hello.
1: Reynaldo at Lisa. At ganun din sa iyo, Louie. Nawa na pakinggan niyo po ang inyong mga song request na ipinlay namin kanina sa panimula ng programa.
0: Yes, God bless you po.
2: God bless you all po.
1: Mga kaagapay, saan po ba kayo nakikinig ngayon?
0: Oh,
1: sabihin niyo nga po sa amin dyan sa comment section,
0: yes,
1: sa Facebook. Mm-mm. Para malaman namin kung mula saan ba. At syempre, babatiin natin ang mga kaagapay natin na nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Si Angel Villaflor Gorospe, always listening from Sofia, Bulgaria. Si Len Agdon Reyes from Nueva Ecija. Si Jessica Jeng from Tarlac City. Si Josefina Romano Dizon from Tangos, Baliwag, Bulacan, na nagsabi nakakarelax sa pandinig ang mga awitin ninyo. At gayon din si Jojo at Marcel Simbula ng Antipolo City. At maraming salamat,
0: yes, syempre, maraming salamat po
1: sa inyong pakikinig.
0: Ito po ang mga nakikinig sa atin. Shout out kina Rosalinda Ohano Manzano, Orlando at James Ambagan, Jojo and Marcel Simbulan, tulad ng sinabi mo, Cham. Yung mga ano nila, mga pets nila, 'di ba? Kasama natin 'yan sa pakikinig.
1: Yes.
0: Si Emerita Faustino, si Presi Mitra, Precious Ablazo, Ferdy Esjota, Epifanio Salvador, Cory Alejandro, Ate Pearl Manalo Aquino, Jose Berueco, at Helen Arellano. Enjoy listening po sa inyong lahat!
1: Enjoy listening po!
2: Happy listening po! Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri na si Cathy Go Umali na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At kasama nga po natin siya sa buong Wednesdays ng May. Kaya tutok lang po mga kaagapay. Pero sa ngayon, pakinggan po muna natin ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, ang Sayawitan. Inawit ni Bebo Saavedra, sinulat ni Toy Polo. At Aria, na inawit ni Jet Baroma, Owen Kaling and Lani Odulio, sinulat ni Paul Pascua. Susundan ng maaari naman mula sa Papuri 17, inawit ni Chay Aligarbes, sinulat ni Pastor Bong Hermosa at Ngayon ang Taon. Mula sa Papuri 19, sinulat at inawit ni Junji Marcelo at ni Francis Magalona. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: One love.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier.
3: At ito pa rin si Charmaine Manalo Campanier. Isang napakainit na pagbati. Sa amang panig po kayo nakikinig ngayon o sa anumang paraan, maaring via 702 DZAS mobile app o sa radio o sa online streaming ng febc.ph. Hello po sa inyo. Mag-sign in na rin po kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At syempre, pwedeng-pwede po kayo mag-text. Ito po ang aming mga numbers sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
2: Makagapay, nakaka-bless po talaga marinig dito sa program ang inyo nga po mga kwentong papuri.
1: Totoo po yan.
2: Maraming salamat po ha. Kaya nais namin kayong imbitahan muli na magpadala ng inyong mga kwento. Kasi dito nga po sa ating program, napapagpala tayo ng iba't ibang kwento. Minsan galing sa papuri singers, minsan mga papuri composers, at kayo rin po, aming mga papuri listeners. Pwede nyo po i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Ang spelling po niyan, kwentongpapuri@gmail.com. Kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo i-share ang kwento kung bakit yan nga po ang inyong favorite papuri song ng amin pong siyempre, mabasa at ma-play na rin ang favorite song ninyo. Ay nako mga kagabay, aantayin namin yan para
1: yes,
2: maitampok dito sa Papuri Program.
1: Maraming salamat po sa inyong mga ipinadadalang kwento mga kaagapay. I-feature po namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. Pero sa araw pong ito, tulad po ng nabanggit ko kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri na si Kathy Go Umali. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po ang inyong kapapuri, Kathy Go Umali. Magandang araw po ulit sa inyong lahat. Isa na naman pong awitin na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ay walang katulad. Ang awiting Wala ng Iba ay mula sa Papuri 24, written by Jella May Biag. Alam niyo po, once we've tasted and seen the goodness of God, once we come to the well that is Jesus, we wouldn't look for anything else. You know, I remember a time in my life before I became a Christian. When I struggled, I was looking for love in all the wrong places. I've tried everything, literally everything, pero kulang pa rin po. Walang makapuno sa puso kong malalim ang pangangailangan. Until someone shared the gospel with me and I surrendered my life to Christ. And you know, I was never the same. Naisip ko po na wala talagang kahit ano na makapupuno ng pangangailangan ng aking puso kung hindi ang gumawa nito. Ang tunay na pag-ibig po ay ang pag-ibig na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Wala po itong katulad. Kahit hanapin po natin kung saan-saan, wala pong makapapantay sa pagmamahal na inaalay ng Diyos sa atin. Kaya mga kaagapay, tandaan po natin katulad ng sinabi sa Psalm 16:11. Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Sa Diyos lamang po matatagpuan ang tunay na pag-ibig at kasiyahan. At sa Diyos lamang po ang lahat ng papuri.
3: Kung ikaw kaagapay na nakikinig ngayon at nararamdaman mo na parang laging may kulang, walang makapuno sa pangangailangan ng iyong puso. Tulad ng nabanggit ni Kathy, wala nga po talagang makakapuno sa hinahanap nating pagmamahal, kundi ang pag-ibig lamang ng Diyos.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang apat na awitin mula sa Papuri 24. Simulan natin sa awiting nabanggit ni Kathy Go Umali. At kanya rin po itong inawit, ang Wala ng Iba, sinulat ni Jella May Biag, nasusundan ng Huminga ng Malalim na sinulat po ni Maria Loida Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Kasama rin ang Bahala Ka Na, sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz, inawit ni Ruben Laurente, at ang Walang Makapaghihiwalay na sinulat ni Dennis Campanier, inawit ni Trisha Denise. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Magandang hapon nga po mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702-DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at kasama ko sina
1: Charmaine Manalo Campanier. Magandang hapon mga kaagapay.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Kami po ay mapapakinggan ninyo hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming din ng febc.ph. Nag-sign in na po ba kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para kayo po ay makapag-comment sa ating Facebook page na
3: 702-DZAS FEBC Radio.
2: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito. Sa Globe,
3: 0916-296-6620
2: at sa Smart,
3: 0999-223-5675.
0: Siyempre, itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kagapay last Wednesday.
2: Let's go!
0: Ito galing kay Guy Santos. Sabi niya, happy listening, Campanier family. Ang gaganda ng awitin sa Diyos ang papuri. Si Josefina Romano Dizon, ang sabi, maganda po ang mga lyrics ng awit ng Minamahal Ka ng Panginoon. Kasiguruhan, hindi niya tayo iiwan kailanman. At si Faustina Frankie Habla, sabi, gandang hapon, Campanier family, sa Diyos ang papuri. At enjoy sa pakikinig habang nagtitiklop ng mga damit. Thanks, Campam.
2: Sa update.
0: Yes, hello sa iyo, Faustina. At ganun din sa iyo, Josefina.
2: At si Guy Santos.
0: At Guy, yes.
2: Hello po sa
0: hello
2: inyo.
0: Hello po sa inyo lahat. Happy listening po.
1: At syempre, pagkakataon na nating batiin ang pinapabati ng ating tampok na kapapuri na si Kathy Go Umali. Ang sabi niya, hello to my husband, RC. Hello, Pastor RC.
0: Hello, Pastor RC.
1: Gayun din sa mga taga Victory Puerto Princesa, kay Pastor Edward Flores and the staff. Ganun din sa Victory Worship Family at sa Victory Ortigas Family, kay Pastor Noel Andicho at sa mga pastors and staff.
0: Hello po sa inyo.
2: Happy
0: magandang
2: listening.
0: Hamon.
2: All po.
1: At pagkakataon na natin ngayon na manalangin. Pangungunahan tayo ni Kathy Go Umali.
4: Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa inyong walang kapantay na pag-ibig. Salamat po dahil kahit kami po ay naghahanap sa maraming bagay na hindi naman po tunay nakapupuno sa aming mga puso ay hindi mo po kami pinapabayaan. Lord, dinahanap mo po kami, tinatawag mo kami, pinapakita mo po sa amin na ikaw lamang ang tunay na makapagbibigay ng ganap na kagalakan at kapayapaan. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga panahong naghahanap kami ng pag-ibig at kasiyahan sa mga maling lugar. Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso at ituwid mo ang aming mga landas. Tulungan mo po kaming mas lalo kang makilala at maranasan araw-araw. Salamat po, Jesus. Ikaw ang bukal ng buhay. Ikaw ang tunay na pag-ibig. Tulungan mo po kaming manatili sa inyo. At huwag na pong maghanap ng iba dahil sa inyo lamang mararanasan ang tunay na pag-ibig at kasiyahan. Dalangin po namin na ang aming mga buhay ay maging patotoo ng inyong kabutihan at pag-ibig sa iba upang mas marami pa po ang makakilala sa inyo. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
3: Amen!
1: Maraming salamat sa iyong panalangin, Kathy, at talagang na-encourage kami. Kaming lahat na nakikinig,
2: yes,
1: sa ibinahagi mong kwentong
2: salamat
1: papuri.
2: Po.
1: Mga kaagapay, meron pa pong nalalabi pang Merkules ang buwan ng Mayo, kaya makakasama pa nating muli si Kathy sa darating na Merkules. God bless you, Kathy, and Pastor RC dyan sa Victory Puerto, Princesa, Palawan.
2: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito mula sa Papuri 24. Simulan natin sa Abasta, yan po ay sinulat ni Pastor Alfonil Veloso, inawit ni na Viola Natividad at ni Jem Kubil na susundan ng sukdulang pag-ibig, sinulat ni Irvin Galang, inawit ni EJ Deperio, at kasama rin ang 24, sinulat ni Toy Polo, inawit ni James Reyes, at ang Sandigan na sinulat ni Gerard Gudes, Carla De Los Reyes and Marcos Alcantara, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programa.

0: Maligayang Miyerkules mga kaagapay. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Kasama niyo po ay tatlo. Ako po si Charmaine Manalo Campanier at heto pa ang aking dalawang kasama, sina?
1: Ito po si Dennis Campanier.
2: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay
3: Kayla Escalante. Maraming salamat sa iyo, Kayla.
2: Sa production technicians natin, maraming salamat din kina
3: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena. Salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po pati sa ating broadcast engineer na si
3: JV Tabua. Thank you.
2: At hindi natin makakalimutan din ang mga kaagapay natin dyan sa
3: Bukhawe Transmitter Site. Thank you very much.
2: Thank you po.
0: Maraming salamat at mga kaagapay, kayo po ay alam namin sobrang napapagpala ng mga musika at kwentong papuri ni Cathy Go Umali. At kung nais nyo pong maibahagi ang inyong kwentong papuri, pwede nyo rin pong ibahagi yan. Ipadala nyo sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Opo, salamat po in advance sa inyong ipadadalang mga kwento, mga kaagapay. At bago po tayo magpaalam, balikan natin ang mga awit 34 verse 8. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya.
0: Amen.
1: Napakabuti nga po ng ating Diyos, mga kaagapay. Patuloy po nating lasapin at maranasan ang Kanyang kabutihan at kalinga. Pakinggan po natin ang awiting Kalinga. Mula po yan sa Papuri 16, inawit ni Trisha Amper Jimenez at sinulat ni Darius Del Rosario. Muli po, ito si Dennis Campanier.
2: Ito po si Trisha Denise Campanier.
0: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, manatili po tayong safe at healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos ang

0: when he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no, salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no, and listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray. It encourages listeners to release forgiveness. It encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year. Back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Lagadia, station manager of UP 987 DYFR-FM, Life Changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo.
5: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At muli, kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang palaging pagsama at pagbibigay sa atin ng pagkakataon kagaya po nito upang tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. At maraming salamat sa ating tech team na nagbibigay katiyakan na tayo po ay masusubaybayan. Sila po ang ating mga kaagapay sa radyo man yan, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, o yan man ay sa mga online platforms. Maraming salamat po. Tinalakay natin sa isang pag-aaral ang disiplina. At kagaya po ng ating natutunan, napakahalaga na pagdaanan yung proseso, na hindi po ito baliwalain o kaya naman ay sabi nga huwag tayong sumuko pag dumaraan tayo rito. Kaya nga ang wastong pagpapaliwanag kung ano ang pagdidisiplina ay napakahalaga, dahil ang tamang pagkaunawa sa disiplina ay magbibigay din sa atin ng appreciation na ito pala'y sa ating ikabubuti. Hindi po necessarily na magiging magaang yung disiplina, kundi mauunawaan natin yung pakinabang ng disiplina. Pangalawa, alam natin na ito po ay temporary. Merong tinatanaw na dulo ang lahat ng ito, matatapos din. Basta ang mahalaga pagdaanan yung disiplina na yon so that it will achieve its purpose. Kaya ang binibigay sa atin yung assurance na kung dumadaan man tayo rito, kung dinadanas man natin ito, kung tayo man ay merong discipline na pinagdadaanan, ang sinasabi ng Biblia, ito po ay para sa ating ikabubuti. Dahil mahal tayo ng Panginoon at para sa ating pakinabang. Now, maganda po yung sinabi sa Hebrews chapter 12, verse 11. Ang sabi ng talata, "No discipline is enjoyable while it is happening. It is painful. But afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Na, tingnan po ninyo. Napakaganda kasi totoo naman yung process ng discipline is unpleasant. Hindi ka nais-nais, masakit, mahirap, pero ang paalala nga sa atin, it is a necessary process, importanteng pagdaanan ang prosesong ito. At ang sabi po ng talata, pag ito po ay ating pinagdaanan, meron tayong aanihing pakinabang pag yan po ay ating pinagdaanan. Kaya talagang napakahalaga no, na sa gitna ng discipline process, yung assurance. Kasi minsan po, ang panalangin natin, Lord, wag na lang akong padaanin sa ganyang proseso. Pero alam nyo, sa pagmamahal ng Panginoon, alam niyang kailangan nating dumaan sa proseso eh. Pero ang ina-assure niya sa atin, dumaan man tayo sa prosesong yan, yan po ay para sa ating ikabubuti. Okay? Mahal niya tayo at may pakinabang yan later on. Ngayon, sa ating pag-uusapan, sa ating pag-aaralan ngayon, tingnan po natin, meron kasi tayong mga tinatawag na undealt weaknesses. Iba ho yung mga kahinaan na alam nating meron tayong kahinaan. Iba rin pong usapin yung pong mga kahinaan na pinananatili natin. Ibig sabihin po, kaya nandyan yung mga kahinaan na yan because we allow it to stay. Now, bakit po iaalaw ng isang tao na manatili ang kanyang kahinaan? Well, napaliwanag po natin ang ilan at alang-alang sa ating pag-aaral ngayon ay unawain pa natin ang iba pang dahilan. Una, hindi naman po kasi lahat ng kasalanan ay nakikita natin yung consequence. Merong author na nagsabi na dalawa ang mukha ng bawat kasalanan. Ano po yon? Of course, yung consequence ng kasalanan, isang mukha yan ng kasalanan. Pangalawa po ay yung pong side na na-attract tayo. Di ba? Parang sa pagkain, ano? May mga pagkain na hindi mabuti pero masarap. May mga pagkain na hindi mabuti pero may cravings tayo doon, di po ba? At minsan, kung ano pa nga yung mabuti, ano yung mainam, ano yung malusog na pagkain, nako, minsan yung pa yung ayaw natin at para bang iniiwasan at para bang pilit na pilit pa pag sakaling kumain man tayo ng mga ganon, di po ba? So, ibig sabihin, dahil may sinful nature po tayo, hindi natin kagad nakikita yung kamalian or pangalawa, makita man natin, ayaw nating solusyunan. Kaya nga may mga iba, no, ang gagawin pa, they will linger longer hanggat walang consequence. Kumbaga hanggat hindi napapalo, hanggat di nasasaktan, hanggat hindi dinaranas ang matinding consequence, hindi bibitaw. Ay may mga ganyan po, kaya nga ang nangyayari, tandaan niyo po ito, mas manatili ka dyan sa kasalanan na yan, mas magpakatagal-tagal ka dyan sa sitwasyon na yan, the more you are depriving yourself of what God has in store for you. Kaya kinakailangan kaharapin po natin ito. Kaya may mga times na yung mga weaknesses na nanatili. Pangalawa, ang problema kasi sa mga kahinaan, usually yan yung low road, eh. Yan po yung madali. Kaya nga nananatili because it is convenient. At yung pong pagkakaroon ng pagbabago, pagsisisi, pagtalikod, pagangat, yan po ay inconvenient. At dahil po inconvenient, may mga pagkakataon na ayaw natin yung effort, ayaw nating gumawa para magtagumpay laban dito. At yan po ang nagpapahirap doon nga sa proseso. Tingnan ninyo ha, sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 2. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now, he is seated in the place of honor beside God's throne. So dito po sa passage na ito, sinasabi sa atin, tanggalin natin, let us strip off every weight that slows us down. Maganda yung paliwanag sa atin eh. We should run the race with endurance. Ano po? Nang ibig sabihin, meron po tayong layunin sa mundong ito. Meron tayong kinakailangan gawin sa mundong ito. And sometimes, yung kawalan ng kahandaan ng buhay natin para po sa layunin na yon, ang pumipigil kung bakit yung purpose na yon hindi natin maranasan. Pangalawa, minsan po, baliktad eh. May mga bagay tayong hinihiling na magaganda na gusto namang ibigay ng Diyos. Pero hindi naman tayo namumuhay sa paraan na yung ibibigay ng Diyos ay talagang matamasa natin. Halimbawa po, hindi ko alam kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa pinansyal. Alam niyo po, pag may problem tayo sa finances, madalas ang nasa isip natin ay sana dagdagan ng Diyos ang biyayang tinatamasa. Di po ba? Naakala natin na ang ultimate solution to our problem is more blessings. Pero ang reality po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi po mas maraming pagpapala ang kailangan, kundi pagbabago ng karakter natin. Kasi nga naman, kung halimbawa nagka-problema sa pinansyal, eh yung problema po ay kaya naging problema dahil sa walang habas na paggastos, walang disiplina, di ho ba? So ano nangyayari ngayon? Sa palagay niyo ho ba, masosolve yan pag mas pinarami ang pera? Hindi po. Ang totoo, ang mangyayari po dyan, mas dadami yung lulustayin. Bakit? Kasi nga, yung buhay natin is not ready for the blessing. Kaya kinakailangang harapin, kinakailangang ayusin. Ano po? Isa pang bagay na kailangan nating maintindihan, parang sa kalusugan din yan. May mga times, sumihiling tayo na, Lord, linisin niyo po ang aming kakainin. Samantalang yung pinili mong kainin, ay mga pagkain na pag nilinis sa mga makasasama, ay baka wala nang matira. Ano? E minsan ganun eh, no? Yung mga panalangin na linisin niyo po ito at alisin ang anumang makakasama. Baka mamaya pagdilat mo, wala na lahat eh. Dahil lahat makakasama. Yung sinasabi natin, sometimes yung ating hinihiling at yung ating ginagawa ay magkabaliktad. Kaya ho ang nangyayari ngayon, nagpapatuloy ang isang bagay na hindi tama sa ating buhay. So, anong kinakailangan nating gawin? So, unawain po natin na pag sinabi nating weakness, ang ibig sabihin po nito ay disadvantage or limitation. So, pag sinabi nating disadvantage, ang ibig sabihin po niyan ay meron ka sanang pag-alagwa na mararanasan na hindi mo mararanasan because of the presence of that particular weakness. You are depriving yourself of something better because of that weakness. Di po ba? Maayos na kalusugan na sana, kaya lang. Maayos na katayo ang financial sana, kaya lang. Di ba? Parang walang kaibahan kung may bisyo na hindi matanggal-tanggal. Di ba? Makakaipong ka na sana kung walang bisyo. Wala ka na sanang karamdaman kung walang bisyo. So ang bottom line, kung patuloy po ang weakness na yan, yung consequence ng weakness na yan will also continue. Kaya napaka-importante po na i-deal yung weakness na yan. And sometimes, ang nagiging problem po sa mga weaknesses na yan, not only does it create limitations, but it creates more problems. Nanganganak pa ng iba pang problema, hindi ba? Naalala ko po, ako po'y nahihilig, actually matagal na ho ako mahilig sa pag-aquarium. At lately, medyo may ibang mga isda, no, maliliit na aking inalagaan. Kasama po roon ay mga halaman sa fish tank o sa aquarium. Now, kailangan mo ng aquarium snails, no, mga suso. Nilalagay po yan dyan, intentionally, para makatulong doon sa mga algae. Ano po? So may mga algae eaters ka, kasama yung snail. Kaya lang, pag ito ho ay napabayaan mo, naku, napakarami. Sabi ko nga eh, nung una eh, tuwang-tuwa ako, meron akong snail. Ilang piraso. Pagtingin mo bandang huli, napakarami na talaga. No? Ang bilis lumaganap. So, kinakailangang alisin, bawasan. So, ibig sabihin po, para bang pag hindi mo kinontrol, ay talaga naman, parami ng parami ng parami. At ganyan din po ang weaknesses natin. Di ho ba? Mahina ka sa aspeto ng isang aspeto ng buhay, later on that will create another problem in your life. Let me give you an example. Wala kang self-control. So yung kawalan ng self-control may lead to relationship issues. Di ho ba? Lagi kayo nag-aaway. Yung relationship issues may add to your stress. So maaari na dahil po dyan sa relationship issues, hindi ka makafocus ng tama, hindi ka makapagtrabaho ng tama, hindi mo magawa ng tama, yung mga bagay na dapat ginagawa mo. It is taking a toll on you. At ano po ang epekto later on? Ang resulta, maaaring magkaroon ka pa ng financial problems. Bakit? Dahil offshoot ng iyong original problem. So makikita mo, parami ng parami. At minsan po, para bang ano yan eh, parang isang tambak na problema na hindi mo na malaman kung saan ka magsisimula, sa totoo lang. Kaya napakahalaga po, itrace yung primary problem. at doon magsimula. Dahil yung ibang mga problema po will take care of themselves once the primary issue is settled. So kinakailangan po natin, sabi nga ng verse, alisin yung mga bumabalakid. So there must be a definitive action. Merong action na gagawin para maalis. At paano po natin aaksyonan? Let's look at several things. Na po, una, we have to admit. Kailangan nating tanggapin na meron tayong kahinaan. Sabi nga sa Bible, search me, O God, and know my thoughts. Point out anything in me that offends you. Makikita po natin yan sa Book of Psalms. Now, ang paalala pong ito ay pagpapasiyasat. Bakit? Ang panalangin niya, Lord, point out anything in me that offends you. Kasi may mga times po na offending na sa Panginoon. Pero sa atin, acceptable pa. Offending na sa Panginoon, tuwang-tuwa pa tayo. Offending na sa Panginoon, pinagpapatuloy pa natin. Kaya nga ho, ang sinasabi sa atin ng salamista, siyasatin mo ako, Panginoon. Ituro mo sa akin, kasi baka mamaya, yung mga bagay na nakaka-offend sa iyo, acceptable sa akin, yung hindi katanggap-tanggap sa iyo, tinatanggap ko, yung mga bagay na hindi dapat, pinagpapatuloy ko sa aking buhay. Kaya po ang sinasabi natin dito is, one, you have to admit. Naalala ko po, one time, nanonood ako ng pelikula, at sa mga pelikula dati, laging merong yung mga session ng mga lasenggo na gustong rumicover, no? At tuwing may ganong mga session, ang introduction po palagi, you state your name, and then sasabihin mo, I am an alcoholic. So, sabi ko nung una, ano ba yun? Eh kaya ka nga nandun dahil alcoholic ka, bakit kailangan mo pang sabihin yung pangalan mo at sabihin yon? Well, ang isang bagay po doon is because you are admitting. You are not only telling yourself, but you are declaring to people, ito ako, ito ang problema ko. You are admitting the problem. Kasi pag hindi po natin ina-admit ang problema, we will not deal with the problem. Denial never brings healing. Kaya minsan yan ang problema, di ba? Mga unresolved issues, walang kumikilala ng mali. Minsan yan ang pinakamahirap, lalo na halimbawa may problema sa relasyon. Paano mo aayusin kung walang umaamin kung sino mali? O kaya yung kausap mo, ang laging sinasabi, yung mali ay yung hindi mo kausap. So paano mangyayari po doon? If nobody is admitting anything, how do we solve the problem? Di po ba? Kailangan merong pagsimulan. Kailangan merong umamin. Kailangan merong umangkin. Hindi naman ibig sabihin ito na aangkinin, aaminin mong hindi mo ginawa. Pero importante po rito, if you find yourself guilty, then admit that you are guilty. Importante yun eh. Admit that you are guilty. Kaya challenge po talaga yan na bilang isang nagnanais na sumunod sa ating Panginoon, may mga bagay na kailangan nating i-deal, so we admit them. No? Kinakailangan nating tanggapin ang mga bagay na yan. Pangalawa, we have to abandon them. Sabi nga ng verse kanina sa Hebrews chapter 12, alisin po natin. Let us strip off. Okay? Anything that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. So, alisin po natin ang mga bagay na ito. Kailangan intentional tayo rin eh. Kailangan iniisip natin, Lord, kailangan ko po alisin to. Alam niyo, the Lord is very willing to help us. Ang problema lang paminsan, pag wala tayong initial action to really deal with the problem. So, it is our responsibility. Alisin po natin. And number three, align with God. Align with God. Alignment is important. Ang ibig sabihin po nito, Lord, yung pamantayan mo, yun din po ang pamantayan ko. So when you say it is wrong, I accept that it is wrong. Alam niyo kung bakit mahalaga to? Kasi may mga times po, gina-justify natin yung mali. Kaya hindi tayo makalabas-labas dun eh. Di ba? Walang alignment eh. Sabi ng Panginoon, hindi dapat. O anong gagawin natin? Eh bakit si ganito? Eh bakit si ganon? Eh ganito lang naman yung ginawa ko. O ayan. Ano pong ibig sabihin yan? We downplay yung ating mga ginagawa. We're trying to change the standard. We want to remove guilt but not the sin. not the weakness. At pag ganyan po ang pananaw natin, hindi talaga tayo babangon dyan. One time, I facilitated a training at isa po sa aming activity was to list down, ilista. Ano yung mga weaknesses mo? Of course, it is for your eyes only. Ikaw lang yan. Lista mo. Ano yung weakness mo? Pangalawang column, kung maaalala mo pa, kailan pa yan? How many years na yan sa buhay mo? And you will be surprised. May mga weaknesses po tayo na dekada na ang itinatagal sa ating buhay. Pangatlong column, so ano yung kahinaan mo? Kailan mo pa naging kahinaan? Ano epekto ng kahinaan na yan? You will be surprised, mga kapatid, na may mga kahinaan po tayo that has been dictating the course of our lives because we don't deal with them. Ang tagal-tagal na sa buhay natin, hindi natin hinaharap, hindi natin inaayos. So ano po nangyayari? Nandyan at nandyan, still causing problems, still creating problems for us. At yan po ang problema, mga kapatid. Kaya napakahalaga sa isang mananampalataya that we align with God. Lord, if you say it's wrong, I agree. I align. I will say it's wrong. I will admit it, that it is wrong. I will declare it as wrong. I will accept it as wrong. Sumunod po is allocate. Meaning, gamitin natin yung sarili natin sa mas mainam. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, run from anything that stimulates youthful lusts. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Di ba? Nakita niyo po yun? Run from anything that stimulates youthful lusts. Tumakbo palayo sa mga bagay na magtutulak sa iyo sa kasalanan. Tingnan mo yan, ha? Hindi ka pinalalayo sa kasalanan. Dun pa lang sa mag-stimulate sa kasalanan. Ang ibig sabihin nito, tukso pa lang or maybe hindi pa nga tukso pero magdadala sa iyo sa tukso, run away from it. Kasi ang totoo po, may mga times talaga na kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi alam na nating hindi tama, alam na nating hindi dapat, alam natin na wala na itong puwang sa ating buhay. But what do we do? Ang ginagawa po natin, para bang nilalaro pa natin yung kaisipan na total hindi pa naman masama ito. Alam niyo ho, napakarami na akong nakausap. Bakit ka nahulog sa kasalanan? Alam niyo ang simula? Ito ang simula. Hindi naman namin alam na doon pala matutungo. O kaya hindi naman namin maalam na mauuwi sa ganun. Ayun na nga. Nilagay mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na ang assumption mo hindi magdadala sa kapahamakan. Okay, hindi ka pa nagkasala doon. But it brings you, take note, it brings you a step closer to sin. So maaaring hindi pa nga kasalanan yan, but if it brings you a step closer to sin, avoid it. Avoid it. At isa pa, accountability. So, pursue righteous living. Sa halip na isipin mo yung kasalanan, ubusin mo yung lakas mo dun sa kung ano'y mabuti. Pursue righteous living, allocate your life for these things, faithfulness, love, and peace. And then, panghuli po, accountability. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. Surround yourself with the right people. Nasa environment din eh. Di ho ba? Yung tamang tao not only gives you accountability, but they create an environment where sin cannot thrive. Hindi mananatili, hindi magpapatuloy ang kasalanan because of the presence of these people. Because they help you. They strengthen you spiritually and they give you accountability and they prevent sin in your life. So, admit, abandon, align, allocate, accountability. Yan po ang ilang bagay so that we can deal with undealt weaknesses. So nawa po ay naging pagpapala sa inyo ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
6: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
8: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
9: Ang adoption sa Philippines ay process na granting ng social, emotional, and legal family. At kinship din, membership to an individual sa Philippines. Usually, ito yung mga bata or a child. It involves na i-transfer ang parental rights and social obligation and provides family membership. Ang DSWD define ang adoption as a socio-legal process of giving a permanent family to a child whose parents have voluntarily or involuntarily given up their parental rights. Alam nyo, maraming bata ang maghihintay na magkaroon ng permanent and loving family. So, what is adoption? Sa Bible po, ito po ay tinatawag na gracious act of God wherein He makes justified sinners His beloved children. Ang sabi po ng Westminster's Confessions na to be adopted is to receive God's name and to have access to God's throne. His pity, His protection, His provision, His discipline, and His promise to never abandon us. Most adopted children po, nung sinabi na ng judge, ikaw ngayon ay ina-adopt na ng isang pamilya, minsan nagtatanong sila, ang question nila is, magtatagal ba ang bahay ko na ito or yung tahanan ko or itong pamilya na meron ako ngayon? They wonder if they really belong sa family na mag-a-adapt sa kanila at ito na ba ang talagang bago niyang bahay, belong po siya. Pero pagdating po sa ating adoption ng Panginoon Diyos sa atin, there can be no doubt or uncertainty na siya'y atin pong forever father. It is, after all, ito'y kagustuhan ng Diyos that makes justified sinners His children. In John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So ito'y will ng Panginoon Diyos. Ito'y perfect and it cannot be broken. Ang adoption po ay rooted sa God's eternal plan at ang kanyang walang sawang pagmamahal sa sangkatauhan. Before mountains rose, bago yung mga river na yan, dumadaloy, yung mga ibon ay nagliliparan. Ang sabi po sa Ephesians 1:5 na predestined po tayo for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Ang desire niya ay ilagay ang sinners sa kanyang pamilya sa magitan ng gawa ng kanyang anak at precedes even the work of creation. Mamamangha na lang tayo sa kabutihan ng Diyos. Would not call us merely His friend. Hindi lang kaibigan, but also tatawagin niya tayo sons and daughters. 1 John 3:1. See what kind of love the Father has given to us that we should be called children of God. So napakaganda ng doctrine po na ito. Perhaps titignan natin most of the theologian throughout all ages na recognize ito bilang preeminence. Ito ay blessing of grace that rises higher than justification. Ang mga judge pwede tayong i-acquit. Pero it takes a father to adopt us. So, ito pong adoption is the strongest proof ng ating justification. Alam niyo po, ang adoption is the heart of the storyline of the Bible. Ito po si Pastor Mel Borlongan. Sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
10: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
11: Isa sa mga patunay na kapantay ng Diyos ang Panginoong Hesus ay ang John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Subalit may mga hindi naniniwala na siya ay Diyos. Kaya sinasalungat nila ang ating paliwanag sa John chapter 10 verse 30. Ano nga ba ang tamang paliwanag sa talatang ito? Nang sabihin ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa, hindi nangangahulugan na sinasabi niya na siya ang Ama. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, when Jesus said, "I and the Father are one," He was not affirming that He and the Father are the same person. The Son and the Father are two persons in the Trinity. This is confirmed here by the fact that the word one is neuter. Sa pagkakalatag sa salitang Griego, ang salitang iisa sa ako at ang Ama ay iisa ay hindi nangangahulugan na ang Panginoong Hesus ang Ama. Ang pagkakagamit ng salitang iisa dito sa John chapter 10 verse 30 ay katulad ng pagkakagamit sa Matthew chapter 19 verses 4 to 6. Sumagot si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin na nagsabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi iisa. Kaya't ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayan."

ako at ang ama ay iisa. Siya at ang ama ay nagkakaisa. Tingnan natin ang konteksto. Simulan natin ang basa sa John chapter 10, verse 28. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Makikita natin dito na ang ama at ang anak ay nagkakaisa sa pagliligtas sa ating mga mananampalataya kasama na ang pag-iingat sa atin. Hindi tayo maaagaw sa kanya ninuman. Hindi tayo maaagaw ninuman sa kanyang ama. Kaya nga, ipinahayag ng Panginoon na siya at ang ama ay iisa. Nagkakaisa sila ng layunin para sa ating kaligtasan. Subalit, para sa mga tutol sa pagiging Diyos ng Panginoon, hindi daw ito nangangahulugan na kapantay na siya ng Diyos. Ginagamit nila ang kanyang sinabi sa verse 29 na ang ama ay lalong dakila sa lahat. Ngunit, hindi naman dahil sinabi ng Panginoon na ang ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na niya ang kanyang pagiging kapantay ng ama. Tandaan natin na nang magkatawan tao ang Panginoon, siya ay nagpakumbaba. Ayon sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Malinaw dito na taglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sa madaling salita, siya ay Diyos. Siya ay kapantay ng Diyos. Ngunit ang sabi, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos. Hindi ibig sabihin na nawala ang kanyang kalikasang Diyos. Subalit sa kanyang pagkakatawang tao, ayon sa pagkakasali ng Tagalog Contemporary Bible, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Kaya hindi nangangahulugan na dahil sinabi niya na ang ama ay lalong dakila sa lahat, ay itinanggi na ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Nang sinabi niya iyon, siya ay nagpakumbaba. Matatandaan pa na ipinahayag ng Panginoong Hesus sa John chapter 5 verse 17 na ang aking ama ay patuloy sa kanyang gawain hanggang ngayon at gayon din ako. Ayon sa Tagalog Contemporary Bible, patuloy na gumagawa ang aking ama, kaya patuloy din ako sa paggawa. Dito ipinahayag niya na kapantay niya ang ama. Dahil kung paanong patuloy sa paggawa ang ama, ay ganun din na patuloy din ang Panginoon sa paggawa. Ang sabi nga sa verse 18, lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama. At sa gayon ay ipinapantay

ang kanyang sarili sa Diyos. Para sa mga Hudyo, nang sabihin ng Panginoon na ang Diyos ang kanyang ama, ay ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ikinakatwiran naman ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nagkamali lang ng intindi ang mga Hudyo. Subalit sa halip na ituwid niya at sabihin na hindi yun ang kanyang nais ipakahulugan, binigyang diin pa ng Panginoon ang kanyang pagiging kapantay sa Diyos. Ipinahayag niya sa verse 19, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, pakatandaan ninyo na walang magagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang nakikita niyang ginagawa ng ama, ang siya lamang niyang ginagawa. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Pansinin natin na ipinahayag niya na ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Hawak tayo ng ama at walang makakaagaw sa atin mula sa kanya. Hawak din tayo ng anak at walang makakaagaw sa atin mula sa kanya. Iniingatan tayo ng ama, iniingatan din tayo ng anak, sapagkat kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Kayang gawin ng anak ang kayang gawin ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya rin ginagawa ng anak. Kaya nga nang ipahayag ng Panginoong Jesus na siya at ang ama ay iisa, ito ay talagang pagpapahayag ng kanyang pagkapantay sa ama. Sa madaling salita, ito ay pagpapahayag na ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ako po si Pastor Eric Cortez, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺して、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: First Thessalonians chapter 5 verse 18. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating Gratitude Shapes Our Attitude. Gratitude changes our attitude. Alam niyo po, nakakalungkot man pong sabihin, tayo po ngayon ay namumuhay na sa generation na para po bang ang pagko-complain, pagre-reklamo ay tila isang normal na lang na gawain. Maraming mga tao nagko-complain about traffic, about work, about school, about weather, about family, finances, and even ministry. At kumisan pa nga po, lalo na ngayon sa panahon po natin, ang social media ay isa na pong lugar na kung saan maraming mga tao ang nagre-release ng kanilang mga frustration at ang kanilang mga complaints. Kaya po, yan po yung ano, no? Yan po yung na-observe po natin sa mga panahon na ngayon. Alam niyo po, bilang isang tagasunod ni Kristo, tayo po ay tinatawag ng Diyos para mamuhay na differently sa mga trends ngayon na nangyayari po, no? Kasi alam niyo po, kapag pinag-usapan natin ang gratitude po ay hindi po based sa perfect circumstances. Ang gratitude po ay isang desisyon ng ating mga puso. Ito po ay isang desisyon na kailangan po nating piliin araw-araw ng ating pong mga buhay. Kaya naman po, ang buhay Kristiyano, bagamat hindi po tayo ligtas sa mga pagsubok, sa mga suliranin, sa mga problema, pero hindi po doon nakabase ang ating pong buhay bilang isang Kristiyano. Ito po ay nakabase sa katapatan ng Diyos. Kaya nga po, ang declaration po ni Paul is, in everything, give thanks. In everything, give thanks. Kung inyo pong papansinin, hindi po sinabi ni Paul na give thanks for everything. Kundi ang sinabi po ni Paul ay give thanks in everything. So ibig sabihin po na to, kahit tayo ay nasa anumang kalagayan, nakapalooban tayo sa mga problema, nakapalooban tayo sa kasiyahan, ay magpasalamat po tayo, no? We may not be thankful for pain, syempre naman. But we can still be thankful in pain because God remains good. Kahit na mahirap ang sitwasyon, pero alam natin na mabuti pa rin ang Diyos, ay magkapagpapasalamat po tayo. Ang pagiging mapagpasalamat po, hindi po nito dinideny ang hardship. Ang gratitude po ay isang pagkilala na ang presensya ng Diyos ay nararanasan po natin at mararanasan po natin sa kabila man ng mga hardships in life. At alam niyo po, kapag ang gratitude ang pumuno sa ating puso, alam niyo po ba ang nababago na to? Yes, mababago po na to ang ating attitude, ang ating perspective, ang ating relationship, and even it will contribute to our spiritual strength. Kaya po yan yung ating magiging pagbubulay ngayon. Gratitude shapes our attitude. Alam niyo po itong 1 Thessalonians ay sinulat po ni Paul sa mga taga-Thessalonica sa mga panahon na sila ay nakaka-experience ng persecution, suffering, uncertainty, and spiritual pressure. Pero alam niyo po, despite of all these difficulties, ano po ang instruction po ni Paul sa kanila? Rejoice always, pray continually, and of course, ito nga pong pinag-uusapan natin, give thanks in everything. Kasi alam niyo po, ang gratitude ay nagtuturo po sa atin, hindi po para dumipende tayo doon sa comfort eh, kundi dumipende tayo doon sa spiritual discipline. Alam niyo po ba yung praise na give thanks ay galing po sa Greek word na eucharisteo, na ang ibig sabihin po ay to be grateful, to express thankfulness, No, dapat naman po talaga yung ating pagpapasalamat ine-express po natin through words, through our actions, no? So dapat po ine-express po natin 'yan. And to recognize the favor received. Alam nyo, yung favor na yan, yan po yung grace eh, di ba? Sa katotohanan, talagang ang pabor ng Diyos ay laging nasa atin. Despite of mga kakulangan natin, kahit di tayo karapat-dapat, ay pinapaboran tayo ng Diyos, pinagpapala tayo ng Diyos. Yun po ay grace ang tawag po doon. No po? Kaya po, ngayon po tingnan natin, ano nga ba ang binabago ng gratitude, no, sa ating pong buhay, sa ating pong pagkatao bilang isang mananampalataya. Okay? So una po, gratitude changes our perspective, yung ating pananaw. Binabago po ng pagiging mapagpasalamat. Ang sabi po sa awit 103 verse 2, pupurihin ko ang Panginoon at hindi kalilimutan ang kanyang kabutihan. Maganda po ito sa English eh. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Alam niyo po kasi maraming tao, focus sila doon sa kung ano yung wala sila. Doon sa kung ano yung kulang sa kanila. Sa halip na mag-focus sa kung ano ang meron sila. Kaya po nangyayari sa halip na blessing ang binibilang, ang nabibilang po ay yung mga burden. Kaya nga po kung tayo po ay mapupuno ng gratitude, babaguhin po na to ang ating perspective in life. Yung tipong kapag tayo po ay mapagpasalamat, yung mga problema nagiging opportunities, no? Yung mga hindi kagandahang mga pangyayari o sitwasyon nagiging opportunities for faith. Yung mga trials nagiging testimonies, no? Yung tipong pinagaling ka sa karamdaman, isang napakagandang ipatotoo noon na talagang ang Diyos ang ating dakilang manggagamot. Pero nahirapan ka sa iyong karamdaman, no? Pero kung tayo po ay mapagpasalamat, eh makikita po natin yun as a testimony of God's faithfulness, no? And alam niyo po, kapag tayo mapagpasalamat, even yung mga ordinary moments ay nagiging reminders of His grace. Yung bang tipong nagising ka ngayong araw, no? Humihinga ka pa, nakakapag-worship tayo ng malaya, meron tayong pag-asa, at kitang-kita natin at nararanasan natin ang faithfulness ng Diyos. Yun po yung kapag naging mapagpasalamat kayo, yun yung nakikita natin eh, di ba? Yun po yung mga na-appreciate po natin. Kaya po mga kapatid, paggising pa lang po natin sa umaga, sa halip na i-check natin yung mga problema natin kakaharapin, i-check po agad natin ang mga blessing na inihanda ng Diyos sa atin. Magpasalamat na po tayo. Sabihin natin, Lord, thank you for another day. Lord, thank you dahil Monday na naman. Lord, thank you for strength. Lord, thank you for your mercy. Kasi po ang isang puso mapagpasalamat ay nakikita ang mga pagpapala kesa sa mga hindi nakikita ng ating mga mata. Alam niyo po, isa pong quote ang nabasa ko po, no? What you focus on shapes your spirit. A grateful heart sees God's goodness even in difficult seasons. Kaya po gratitude changes our perspective. Number two, gratitude produces contentment. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 11 to 13, not that I was ever in need, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is with a full stomach or empty, with plenty or little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Alam nyo, ganda po ng verse na to, no? Dito po pinapakita ni Paul yung kanyang patotoo na naranasan na niya ang lahat. Hirap, ginhawa, kasalatan, kaginhawahan. Pero sa lahat ng ito, ang kanya pong naging desire o ang kanyang naging attitude ay towards gratitude. No po? Bakit po? Kinilala po niya sa verse 13 na ang lahat ng iyong nagawa niya dahil sa lakas na kaloob ni Kristo sa kanya. Alam niyo po kasi minsan, kaya po maraming taong hindi nagiging masaya because of comparison. Ayan na nga, kapag nakita halimbawa, uy, may bagong sasakyan si kapitbahay, dapat meron din ako at dapat mas maganda pa. Hindi at ako magpapatalo. Yan. Naalala ko tuloy yung isang storya, no? Meron pong tatlong magkakaibigan nagpagalingan ng lola, no? Sabi po nung unang lalaki, no, yun sa magkakaibigan, wala kayo sa lola ko. Sabi niya, no, yung lola ko 70 years old. 70 years old. Napakabilis pa rin tumakbo. Akalain mong pag naglalaro ng tennis, pag tira niya, tatakbo sa kabila para sagutin yung sarili niyang tira. Ah, matindi, no? Yung pangalawa pong kaibigan, sabi niya, wala sa lola ko yan. Yung lola ko, 80 years old. Tatawag sa Cavite. Tapos tatakbo sa Manila para sagutin ang sarili niyang tawag. Aba, mas mabilis nga yun. Eto na ngayon yung pangatlong kaibigan. Ang sabi niya, alam niyo, ang mga lola niyo, mga puro may arthritis. Aba, talaga nagulat sila. Sabi, yung lola ko, 90 years old. 90 years old. Sa sobrang bilis niyang tumakbo, kapag siya ay tumatakbo sa oval, nabubunggo niya yung sarili niya sa sobrang bilis niya. Grabe, no? So, sa sobrang bilis, nabubunggo sa likod yung sarili niya. So, alam nyo, nakakatawa man, no? Pero minsan yung comparison, yan yung pumapatay. Yan yung nagde-destroy ng contentment sa buhay po natin. Pero alam nyo po, kapag tayo po ay punong-puno ng pagpapasalamat, natututo po tayo maging kontento kung ano po ang meron tayo. At pangatlo po, ang gratitude ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Kasi po, ang pagpapasalamat ay lalo nagpapalakas ng ating faith dahil mas namamagnify ang Diyos kesa sa ating mga problema. Kaya kapatid, kamusta po kayo? Nawa, ang ating po mga puso, ang ating mga isipan, ang ating mga buhay ay punuin natin ng pagpapasalamat. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Honey, yeah? Do you remember the day we first met?
6: Of course. That was May 4th, 1989.
5: Okay. How about our first kiss?
6: August 4th, 1989. Who could forget that?
5: Yeah, really. How about the first time you rode in my Corvette?
6: I think that was October 7th, yeah, 1990.
5: Mm-hmm. The first teensy-weensy scratch you put in my Corvette, you remember that?
6: Oh, December, I think.
5: Yeah, how about the time you drove it through the garage door, huh?
6: Oh, boy, that escapes me.
5: Well, yeah, how about when you filled the radiator with diet soda?
6: Is there something you're trying to tell me?
7: Someone needs to tell him about forgiveness. Real love forgives and doesn't keep a record of the offenses. That's what 1 Corinthians chapter 13 basically says. Playing the scenes in your mind over and over again won't help you to forgive. Christ-like love erases the tape. 1 Corinthians chapter 13 will teach you true forgiveness. A thought from inside today's Our Daily Bread.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
8: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
8: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines. Until all have heard.
9: Elon Musk just lost a 2-year court battle. He was suing his former friend and collaborator, Sam Altman, the CEO of OpenAI. Musk claimed Altman had breached their founding agreement and used nonprofit money for personal gain.

Hello, good morning sa inyo tanan, mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sang DXKI. Signing on sa adlaw nga ini sang Huwebes, May 21 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo. Isa na naman ka bagong adlaw ang gindugang niya sa aton kinabuhi. Welcome gid sa pagsibya sa istasyon DXKI, isa ka regional station sang Far East Broadcasting Company nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. Kag aton nga broadcast nag-umpisa alas 5 sang aga, no? Medyo masanag-sanag nang umpisa sang aton nga broadcast. Kag magatapos ini alas 9 sang gabi. Munang schedule sang aton nga broadcast. Kag amo ni ang aton nga sign on program. This is Daybreak signing on. Kag sa liwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini, nagapanamyaw kag nagapangumusta naman sa inyong nga tanan. Kag salamat gid sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw, no? Another day, another broadcast para sa aton nga waragwagan. Good morning gid sa mga naga tune in paagi sa ilang mga radyo. Kung may ara ka mo nga mga shout out, paabot lang, no, sa aton paagi sa text message. Ang aton nga cellphone number is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Amo na nga aton nga mga official cellphone number. Padala nyo inyong prayer request kay idangop naton sa Ginoo. Idangop naton sa Ginoo ang aton mga concern. And the Lord will hear our prayers kag himuon sa Ginoo kung ano ang tama, no? Kung ano ang nagakadapat. Ang aton nga Facebook page, like nyo kag i-follow, no? 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. And good morning kay Sister Presi Bernardino. Siling niya, blessed Thursday morning. Blessings to you all. God bless us all. Amen. Siling niya. Yan, may aga na, no, sa Bernardino family. May aga man sa aton nga mga tagpalamati nga nag-engage sa aton program. Kay Brother Dencio Fuentes, good morning. Kay Sister Gemini Ong Ante, maing aga, no? Kay Brother Ed, kay Sister Janet Katakutan nila sa Kipalbig, good morning DXKI family and friends. Have a wonderful day to all. Siling ni Brother Ed. Kay Pastor Jesse Cameros, good morning. Kay Sister Jean Oreo, kay Sister Delia Agad, kay Ma'am Nancy Barrientos Para, good morning. Kagak sa Sinaon family, no? Kay Nanay Helen, Nay Piring, and Joanne, good morning gid sa inyo tanan dira sa Barangay Lambuntong. Ayan, kagaming agaman sa Cuello family, no? Dira sa Lamyan. Kag sa iban pang mga kapitbahay naton nga mga kabanwahanan. Ayan. Okay, kag happy birthday sa mga celebrators naton sa adlaw nga ini. Hindi gini madulang aton nga greetings, no? May 21 kag sino mga celebrators naton? Padala lang ngalan nila di para ma-shout out nato, no? Kag sa mga nag-celebrate man sang ilang mga anniversaries, wedding anniversary, padala lang ilang mga pangalan. Kag congrats, no, for another year sang inyong mga milestones sa inyong kabuhi. Hindi ta kalimtan, pasalamatan ang Ginoo.
sa tanan-tanan nga ini. So yari ang aton nga birthday song para sa inyo kag pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: Amen sa kalantahon nga aton nga gin pamatian. Channels Only. Amuyan to ang titulo sa kalantahon nga aton nga gin pamalandungan sa sining tion. Kag katahom gid sang iyang mensahe para sa aton. Pangamuyo ini nga ang Ginoo magagamit sa aton bilang mga palagyan sang iya pagpakamaayo para sa iban nga katawhan. Nga paagi sini ang aton pasensya, mangin pagpakamayo, mangin galamiton sa Ginoo, nga iya nga mabugayan ang aton mga isig kapariyo nga yara sa aton nga palibot. Kung sa bagay, kung aton gidbala nga usisaon sing maayo, no, ang hambal sang Biblia sa aton, nga sa tion nga ikaw kag ako, naghahimo kita sa isa kabulhaton sa ngalan sang aton Ginoo, sa iban niya katawhan, isa ina kapamaagi nga ginasimba kaginalagad manaton siya. Kag kabigo naton ang aton kaugalingon nga kita mga palagyan. Ang aton Ginoo amo ini ang tuburan, kag kita amo ang sapa nga ginaagyan sang tubig, agod nga makalabot ini sa suba, kag magadiritso sa kadagatan. Ti amo ini ang aton man niya kabuhi, nga ikaw kag ako mangin gilamiton kita subong sa ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. 2 Timothy chapter 2 verse 21, kung madumduman niyo pa no ang ginhambal dra ni Pablo sa kay Timoteo, bala, a vessel unto honor and fit for the master's use. Importante gid ini. Kay pwede gali nga mga galamiton kita, pero hindi kita mapuslan kagalamiton kita nga hindi mangin pagpakamaayo sa iban. Kag ang hambal sa Biblia sa aton niya kabay pa nga kitaya galamiton nga sa pagkamatuod mangin pagpakamaayo kag makatagsang kayuhan sa iban nga makatawhan nga yara sa aton niya nga palibot. Ti amuman ini ang ginatudlo sang aton subong pagtuon naton sa pulong sang Dios. Ang aton diri subong nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Kag diri nasaysay sa aton ang unang kamatuoran niya aton natun-an, in the world of chaos we need to be calm. Dapat makasarang kita magpahimuyong kag magulat sa aton nga Ginoo. Ikadua nga aton nga natun-an, we need to be diligent. Dapat nga mangin maukod kita sa pagpangalagad naton sa aton nga Ginoo. Sa tunga, sa mga butang kong kaisa nga, hindi gid naton mapatod kag hindi naton mapaktan. Kag ang ikatatlo diri, kag amo ining aton subong ginatun-an, we need to be helpful. Mabinuligon kita. Kung kaisa amo ni ang dako nga pagpahangkat gid sa aton. Kaya kung aton lang yang lantawon kagkabigon pirmi ang aton nga tawhanon nga palanawon kagtawhanon nga balatsyagon, ano ang gakatabo? Hindi kita makabulig sa iban. Kay nga man, mambal kita ang kaisa, ti, hindi ko gani kabulig sa akon kaguligon, mabulig po ko sa iban. O kundi gani ko isa, makapanghuna-una kita, ti kung buligan ko siya, ano naman yung akon? Kung himuon kong ininga butang sa iya, ti anong matabo sa akon? Ilabi na gid kon sa pagbulig naton wala kita ya makita. Kag nga sa panulukan sa tao daw iya nga hinimuan ina, ti hindi kita nanamian sina. Kay nga man, wala kita makilala. Ikadua, kung sa sulod sina sa opisina, basi kon ma-promote siya tungod kay maayo ang iya performance. Kay wala kabalo si boss naton nga kita gali nagbulig sa iya. Kag kita ya mabilin siya ya ma-promote. Amo ni nga ko isa, hindi kita nanamian. Hindi tungod wala kita sang kapasidad, kun hindi wala kita sing gana, wala kita sing handom. Ti ini nga butang kun aton nilang taon sa Biblia ang klaro diri nga makita naton. We need to be helpful. Amo iniya ang gintudlo sang Biblia sa aton. Ikaw kag ako nangin na tumuluo kita, nangin bag-o kita nga tinuga kag subong man nga nangin tinubos kita sang aton Ginoong Jesucristo. Kag hindi lamang amo sina, mga binuhatan niya kita, kag nga gintuga kita nga sa maayo nga mga buhat. Nga kun aton gani nga lang taon niya ginama na inaadaan. bisan wala pa kita natubos na ama na naya sang aton Ginoo ang ina nga mga buhat nga maayo. Kagdra kita magawi amo nang ginabala sa ato ni Efeso kapitulo 2 versikulo 8 tubtub Jes. So ang kamatuuran din nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga musini nga ang matutuod nga tumuluo mabinuligon. Amo na ang prinsipyo nga makita naton kag aton niya natun-an kag aton ini pagapadayunon. Galacia kapitulo 6 kag naghatag diri sang lain-lain nga mga sitwasyon o kon kahimtangan ang aton niya Ginoo sa mga kauturan naton nga bululigan kag ginatagan niya kita diri sang okasyon ka oportunidad nga makabulig kita. Ti ang una diri nga masapuan naton na ikaw kag ako dapat naton buligan ining aton utod nga nahulog sa pagpakasara. Our sinning brother. Amo ining ginaban niya. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Ti ano ini ang sitwasyon diri sa sulod sa isa ka iglesia, amo ini ginambal diri ni Pablo, mga kauturan, amo ini ang inyong responsibilidad, ang inyong katungdanan sa utod ninyo nga nakapakasala. Ti ini gani nga pagpakasala niya, hindi niya inihungod. Nagtingwa man siya nga iyagid nga maandaman ang iyako galingon, nga hindi siya maulog sa pagpakasala. Apang nakapangita gid sa okasyon ang kaaway naton kag nahulog siya sa pagpakasala. Ti ano diri ang katungdanan naton? Suno sa ginambal diri sa Biblia sa aton, we need to restore him and not get rid of him, no? Aton siya ipasag-uli, hindi gali nga aton siya isipaon pagwa sa simbahan. Kay ti makasasala kaya kami diya matarong kami. Ti wala ka diya sa bahin sa amon, kag wala na kami katungdanan, o kung wala na kami bahin man sa imo, halin ka diri. Hindi amo ina. Amo ni may isa ka managwalay, katahom sang iya baladri nga paglaygay sa aton sa sining versikulo 1 sang kapitulo 6 sang Galacia, na tuhoy sa isa ka tumuluo nga nahulog sa pagpakasala. Kag amo ni ginambaladri, the first responsibility of a spiritual believer who seeks to restore a fallen brother is to help him up. When a person stumbles, his first need is to get up, and often he needs assistance in doing it. An integral part of the church discipline, therefore, is helping a fallen brother get back on his feet spiritually and morally. Ti sa ginhambal naton, ining tao nga nagpakasala, do paros lang nga nakadalinas, nakadanlog. Kag siguro kung sa aton pa, nahagmak git sa siguro sa log. No? Grabe git siguro ang iyang lagapok sini. Ti ang hambal sang Biblia sa aton, kung nakita naton nga nahagmak o kung naglagapok siya, kay nakasandad siya o kung nakadalinas siya sa sina nga tion, anong imuon naton? Ti masami kung mamakita kita nga tao gani nga makadalinas, no, makadanlog, masami makadlaw kita, no? Kagsang uli aton nang marilisar nga daw hindi gali mayo makadlaw kag naluoy kita kag buligan naton. Ti ang iniya nga din nalang sa kasulatan na nagambal sa aton ang una nga butang imuon naton nya patindugon naton siya. Kung sa aton pa ibalik naton siya sa iya daan nga kahimtangan. Amo na bot silingon sina, no, sampulong dira ang restore, ibalik naton siya. We need to repair or to restore him or to remedy him to his original condition or standing. Ti amo ini ang paglaragway diri sampulong sang Ginoo. Hindi gri kita magabal nga ti man. Okay, amo gina ang pinakadelikado. Te nakuha niya gid ang iyang ginapangita, no? Kung kaisa, kung sa mga social media pa, karma is real. Amo na doon ang yambal ta, no? Ti hindi amo inagali iya sa isa katumuluo. Kung ang isa na ton kautod, maulog sa pagpakasala, aton gali pangitan sa pamaagi nga mahakwat na ton siya. Kag mapatindog na ton siya liwan. Ti ano ang buot silingon sini? Sa ginambal na to, no? Nakita na to niya unagid ang iniya katungdanan sa mga tumuluo. Kag ining tawod rin ginambal sa aton tumuluo man ini. Kag dadakpan siya sa pagpakasala. So anong aton niya katungdanan? Restore. Ang mga ginambal dra, no? Sang Biblia sa aton. Kag ang pasag-uli nga ini, katahom sa siningapulong. Kaya diribala natin makita nga gingamit man ini sa nagakalain-lain nga pamaagi. Diri sa Matthew chapter 4 verse 21. Kung may mga Biblia kamo, ano ang ginhambal sa sina nga dinalan sa kasulatan sa aton? Amo ini ang pagtawag sang aton Ginoong Kristo sa mga naunan niya nga mga gintutunan kag mga ngisda ini, no? Una diri gintawag sang Ginoo ang duwa ka mag-utod diri mo, no? Ang una diri nga mag-utod amo si Simon Pedro kag si Andres, kag ang ikaduwa diri amuya ang kabataan ni Zebedee nga amo si Santiago kag si Juan, James and John, no? Kag diri sa verse 21 amo ini ginabala sa Biblia sa aton, sang nagapadayon si Jesus gikan didto, nakita niya ang iban nga duwa ka mag-utod, si Santiago nga anak ni Zebedeo kag si Juan nga iya utod sa sakayan kaupod ni Zebedeo nga amay nila nga nagapuna sang ila pukot, kag intawag niya sila. Sila gilayon ginbayaan nila ang sakayan kag ang ila amay kag nagsunod sa iya. Tidiin naton makita ining pulong diri nga pasag-uli o kon restore ining pulong nga gingamit diri ni Mateo samtang ila nga ginatayi ang ila nga pukot, ginapuna nila ang ila nga pukot. No, ano ang butsilingon sang puna o kon tahi, no, sang pukot? Ang butsilingon sini nga ginagamit nila ang pukot kag masami sa ila nga pagladlad sang pukot nila sa dagat, nagakasablay ina sa mga bato o kung ano man dira nga mga bagay, kag magisi ina. So hindi maayo nga damo gisi ang imong pukot. Kung mangisda ka, kay di magguluwa dira ang mga isda. So anong imuon mo? Imu ina siya nga tayon. Agod nga, magamit mo siya liwan. Mabalik mo siya sa iya nga nahuun na nga kahimtangan, nga kondisyon, nga magamit mo siya liwan. Amo ina ang pulong dira nga gingamit man ni Mateo kag subong man amo man ina nga pulong ang gingamit ni Pablo sa isa ka tawo nga iya ginpasag-uli ang iya utod tungod nagpakasala. Kay ang paglaragway diri sa Biblia sa aton gili nga ang ini nga utod nato nga nagpakasala, nagisi ang iya nga kabuhi. Kag tungod nagisi ang iya kabuhi, anong matabo? Hindi na siya pwede magamit sang Ginoo. Kung sa bagay ang isa bala ka Kristohanon, kung nakahimo siya sing sala, kag may baluan sang bilog nga barangay ang sala nga nahimo niya, ano ang pananaw nila sa sina nga Kristohanon? Mag-agi mambal sila, ah, nugay kada gani. Mas lala pagling kabuhi mo sa ngamon. Hambal kang hindi ninsakto, hindi na amo. Pero lang tawag lang kabuhi mo. Ti, paano pa ikaw gamiton sa Ginoo nga magdala sa iban niya makatawan sa tubangan sang aton Ginoo kon ang imo kabuhi nagisi na sang sala? Ti ang hambal sa Biblia sa aton, imo ina kag akon ina nga katungdanan nga tayon naton ang iya nga kabuhi agud maggamit siya liwan. Paano paagi sa pagpasag-uli sa iya sa tiilan sa aton nga Dios? Ining pulong diri nga gingamit ni Pablo sa aton diri nga text, Galatians chapter 6 verse 1, restore. Ang paglaragway dira gali ni Pablo nga do katulad bala sa duwa ka tul-an nga nagliwas. Ti sa pagliwas niya anong matabo? Kung nagalakat ang ina nga tawo kag niliwas ang iya nga tul-an, makalakat man siya pero hindi na amo ang iya nga pagpanglakat. Kag hindi na siya komportable kay tambana ka sakit. Amo ina ang halit sang sala sa kabuhi sang isa ka tumulo, nagliwas siya sa pag-alagdan sa aton niya Ginoo kag hindi na siya magamit, hindi na maayong iyang kabuhi. So nangabal sa Biblia sa aton, aton ina nga hiluton, agod nga mabalik naton atong liwas. Agod nga magbalik siya sa iya nga daan nga kinaugali. Ti amo ini paglaragway sa Biblia sa aton na tuoy sa ginatawag naton diri restoration, church discipline. Now as what I've said, the purpose of church discipline is not redance but restoration. It may serve as an example to the believers, a warning to the believers, an obedience to the word of God, kati ginmando ina sa Ginoo. But on the side of this sinning brother, it is a hope of restoration, not a sign or signal for condemnation. Amo ni akon aton ilang taon, madamo sang mga kauturan naton nga kon i-church discipline nagapalagyo, nagasaylo sa iba ni simbahan, hindi na magsimba, hindi na magpakita dra kon sa diin yung mga tumuluo, bisitahan ni pastor, manago. Ano inang rason dra? Wala niya maintindihan kung ano ang tinutuyo gid sang church discipline. Amo ini ang paglaom nga makapanumbalik ka sa Dios kay nga aman. Nagisi ikaw, gingisi ikaw sang sala. Nagliwas ikaw, ginliwas ikaw sang sala. Halit ina sang sala sa aton. Apa nagapasalamat kita nga makapanumbalik kita sa kay Kristo Jesus. Hindi lang paagi sa aton kugilingon, kundi ang bilog nga kauturan magtingob kag magpasag-uli sa imo. Una gid, mapasag-uli ikaw sa Dios. Nga sa din, dra gid ikaw nakahimo sing sala. Kag ikaduha dra, mapasag-uli ka man sa tawo nga ginhimuan nimo sing sala. Ang katahom sini kay kun aton ilang taon, diri gali naton makita nga this is a church activity. This is a church affair. Amo ning makita in aton sa ginatug naton church discipline. And you know what? Kung ako yung maglantaw, this is part of being in fellowship with one another. Dra mo makita ang totoo niya paghiambitay sa tiyon sa church discipline. Kung kaisaya, mambag kita, sige, may church fellowship kita, anong katabo sa aton? Kung may church fellowship, dapat may pagkaon gid. Dapat may sinadya sa jagid. Pero kung aton niya lang taon sa pulong sa Ginoo, involving ourselves in the act of restoring our brother through church discipline is one of the greatest evidence of real fellowship. Kaya nga man, nagaupod gid kamo. Upod gid kamo nga nagatubang sa sina nga mga pagtilaw, pagpanghangkat nga ginatubang ninyo bilang isa ka iglesia. That's why kung aton yung alang taon, importante gid ini nga masapwa naton. Kag sa tunga sina, sa katapusan, we have here a warning. And what was the warning? Ang hambal diri sa Biblia sa aton, nga ikaw kag ako mag-andam kita. Kay base ikaw kag ako pagasulayon sang aton nga kaaway, sang panulay. Kaya nga aman, kung nagaupod kita sa church discipline, daw katulad gali ngayara kita sa ibabaw, kag ining aton utod yara sa idalom, kag ginabatak siya naton pa ibabaw. Kag may posibilidad kita nga nagabatak, mangin bugalon kita, mangin tikalon kita, kag makambal kita nga, baw kunula kun lang na ginbuligan, ano na iyan ang kabuhi ni subong. Ang but kun naka tibawas pa na siya, kunula kun nagbulig sa iya, amuna ang isa sa mga pinakadelikado nga mga pululungon niya magkawa sa ba-ba sa isa katumulo. Ganit nagambal ang Biblia sa aton mag-andam kita. Kaya nga aman, sa tiyon niya magbulig kita, yara man kita sa isa ka sitwasyon nga magpabugal kita sa butang nga aton nga nahimo. May posibilidad gili nga ang aton man mismo nga kamot amo man ang magpikpik sang aton abaga. Kamagambal nga baw, maayo gid ako ang klase sang pagkristwanon. Baw, kung wala ako ano laning matabo sa iya tani. Hindi ina, alandaman ina, kay hindi ina nagakaigo. That's why nagambal ang Biblia sa aton, mag-andam kita. Now, isa ka butang na gusto na kong ibilin sa aton tunga. Restoring our sinning brother is our primary responsibility as a mature believer. Why? This is one of the most visible and most real, authentic sign of fellowship. Sa madasaw naman, yung pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ini ang inyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.
1: Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala po ang pakikinig sa Shepherd's Call. Sa Roma Kabanata 7, Talata 7 hanggang 13, mas lalalim ang tanong, kung ang kautusan ay mabuti, bakit parang nagdadala ito ng kamalayan ng kasalanan at kamatayan? Dito natin makikita ang mga mahalagang punto. Ang kautusan ay nagpapakita ng kasalanan sa puso. Verse 7. Ang kasalanan ang gumagamit ng kautusan upang manlinlang at pumatay. Verses 8 to 11. At ang kautusan ay mabuti, ngunit ang kasalanan ang tunay na problema. Verses 12 to 13. Ang kautusan ay parang ilaw, nagpapakita ng dumi, pero hindi naglilinis. Ipinapakita nito ang sakit, pero hindi nagbibigay ng lunas. At higit sa lahat, kay Kristo ka ba lumalapit bilang tanging tagapagligtas? Kung wala ka kay Kristo, ang kautusan ay hindi magbibigay ng buhay, kundi magpapakita na ikaw ay may kailangan ng tagapagligtas. Narito pong muli si Brother Juren Ramos sa pagpapatuloy ng mensaheng, "The law is good, but sin is the problem."
2: Tapos tinan niyang magandang ginawa ni Pablo rito. Sabi niya rito, "I would not have known what is to covet if the law had not said, you shall not covet." Bakit niya pinili? Sa dami ng mga commands na pwede niyang gamitin dito, ginamit niya yung covetousness dito. Bakit niya binigay itong specific command na to, "you shall not covet"? Again, ang reason kung bakit niya binigay ito, kasi yung covetousness, kumpara doon sa ibang mga kasalanan sa Ten Commandments, puro panlabas eh. You shall not commit idolatry. O, magtatayo ka ng estatwa, sasamba ka doon, kitang-kita yan eh. You shall not murder. Kuha ka ng kutsilyo, sinaksak mo, patay, kita ng lahat yan eh. Diba? You shall not commit adultery. Kita kayo sa 7-Eleven ng isang babae, hindi mo naman asawa, tapos may nangyari sa inyo. Parang lahat kitang-kita. Pero yung covetousness, tago. Yung covetousness sa isip. Yung covetousness sa puso. Wala nakakapansin. Again, tulad balik natin sa kwento ko kanina sa taxi driver, parang sa kanya, kung titingnan ng ano, wala siya nakikitang mali. Tumitingin lang siguro sa salamin. Hindi alam ng pasahero kung ano iniisip niya. No, pero ang Diyos alam niya iniisip niya. Ang isip niya, nagpaplano na. Ang Panginoon Diyos, alam niya na pinaplano na niyang paano ko kaya ito i-distract? Paano ko kaya ito ano, para maiwan niya yung kan? Pero nasa isipan lang yun. No? Or yung covetousness, pag sinabi mo, not necessarily nagko-covet ka ng cellphone, pwedeng nagko-covet ka ng kayamanan, ng honor, ng sana ako na lang ang napunta doon. Bakit siya ang naging number one? Dapat ako yung gano'n. So, tinan niyo, no? Yung masamang pag-iisip na yun, nag-stir up ng nag-iisip ka na, paano ko kaya siya sisiraan para hindi siya maging number one? Siguro may nagawang ano yun. I-research ko nga, titingnan ko nga yung mga na-post sa internet. Eh. Baka pag nagawa niya yan, para sabihin ko dun sa mga authorities, alam niyo, bakit niyo gagawing number one yan o leader? Eh, tinan niyo itong mga pinagsasasabi niya. Oh. Now, tinan niyo, connected yun dun sa covetousness. Gusto mo na yung kanyang pagiging number one mapunta sa'yo. Kaya yun ang dahilan kung bakit ito ginamit ni Pablo. Kasi dito lumalabas kung gaano tayo makasalanan dahil nasa loob eh. Dito nagsisimula lahat bago pumutok eh. Diba? Bago ka mag-commit ng adultery, matagal ka nang nag-iisip eh. Matagal ka nang tumitingin sa mga website, sa internet, tingin ka na ng tingin. Kaya hindi sa totoo, hindi nakakagulat pag sinabing, bakit naman nung nakita mo yung bata? Yung bata-bata, 50 years old ka na, 13 years old pa lang yun, ginalaw mo pa. Bakit? Eh kasi araw-araw, yun ang tinitingnan mo sa internet eh. Tinan nyo, yung labas, panlabas ano, galing yun sa puso eh. Kaya nang gusto sabihin ni Pablo rito, yan ang nagawa ng batas, na ilawan yung laman ng puso ko, nakita dito. Kaya para sa kanya, importante gamitin yung covetousness. Ang covetousness nga, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 5 at Colossians chapter 3 verse 5, it is a form of idolatry. Ang ibig sabihin ng idolatry, may nilagay ka na mas mataas pa sa Diyos, may minahal ka na mas higit pa sa Diyos, meron si ang Diyos tinabi mo, sabi ko, hindi ikaw ang sasamahin ko, hindi ikaw ang susundin ko, hindi ikaw mamahalin ko, ito ang mamahalin ko. Yan ang idolatry. Not necessarily gumawa ka ng idol. Hindi. Kumuha ka ng isa na papalit sa Panginoong Diyos, imbis na tuloy na sinabi ng Bible, you shall love the Lord with all of your heart, mind, soul, and strength. Ah, hindi ko na gagawin yan kay Lord. May iba na akong pinalit sa Kanya. Yan ay idolatry. Yan ang sabi ng Bible regarding covetousness. Dahil may ginusto ka, alam mo naman, sabi ng Bible mali, pero sabi ni God mali, pero sabi mo, God, tumahimik ka muna, ayoko makinig sa'yo, basta ito gusto ko eh. Ito magbibigay sa akin ng kaligayahan, ikaw hindi. O, yan ang naging idol. Again, hindi pa yan lumalabas. Dito pa lang sa puso mo, isipan mo. Kaya yun ang ginamit ni Pablo. So, ang verse 7 ay nagtuturo nitong simple truth na ito. Hindi kasalanan ang batas. Pero ang batas, tinutulungan tayong makita yung kasalanan na nasa ating puso na. Katulad ng sinabi ng batas, you shall not covet. Inilawan ng batas na to yung desires ng puso natin na mali, na hindi natin inakalang kasalanan sa mata ng Diyos. Akala natin, inisip ko lang ko pa lang naman 'yon. Hindi ko man kinuha. Tumingin pa lang naman ako dun sa ano, sa butas nung naliligo siya. Hindi ko man siya ni-rape. Ganun 'yan eh. Pero dun na nagsisimula 'yon eh. 'Yun sa pagnanasa na 'yon. Ang batas ay parang salamin na nagpapakita kung anong mali sa puso natin. Okay, now, verse 8 to 11, nag-move forward si Paul. Pinakita niya rito na hindi lamang ini-expose ng batas ang kasalanan na nasa ating puso, pinapakita rin dito kung paano nagre-react ang ating kasalanan pag dumating ang batas. So, 7, ito ginagawa ng batas, iniilawan tayo. 8 to 11, ganito ang ginagawa ng kasalanan natin sa batas. Okay, so tingnan natin itong 8 to 11. Ikalawang punto na nais ipakita ni Pablo rito, sin uses the law to deceive and kill. Yan ang ginagawa ng kasalanan sa batas ng Panginoong Diyos. No? Tingnan niyo sabi ni Pablo, pakinggan niyo ng verse 8. Sabi niya, but sin. Tingnan niya, nilalayo na niya sa law. Sabi niya, ang law, hindi yun mali, hindi yun kasalanan. But sin, ito dito tayo tumutok. Sin, ano ginawa ng sin? Seizing an opportunity through the commandment produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. Ano sinasabi niya rito? Sinasabi niya rito na ang kasalanan, abay, sabi dito, seizing the opportunity. An opportunity. Ibig sabihin ng seizing, to hold forcefully. No? Di ba pag sinabi mong seize, talagang ibang klaseng paghatak mo, pagnakaw mo, pagkuha mo. Hindi lang gentle na ginanon mo. Hindi, pag sinabi mong seize. So, yun daw ang ginawa ng kasalanan. Seizing, ano yun? An opportunity. Yung salitang opportunity, ito ay isang military term na ang ibig sabihin nito, na ang isang military, for example, nakapasok sa isang territory, gagamitin niya yung territory na yon bilang kanyang base of operations. Parang yun ang sinasabi dito na seizing the opportunity. So ang punto na gusto ipakita dito ni Pablo na ang kasalanan ay parang isang aggressive ruling power sa ating mga puso. Kinokontrol nitong kasalanan ang puso ng bawat unbeliever. Hindi lamang tayo tinutokso ng kasalanan, ang kasalanan ay nagko-command, ang kasalanan ay nagro-rule, ang kasalanan ay nagda-dominate. Diba, ilang beses lang nangyayari yan? Alam na alam mo na ngang mali, pero parang ang lakas ng hatak ng kasalanan. Hindi ka makaiwas, hindi ka makahindi. Alam mo namang mali, kahit nga alam mo pang hindi maganda yung magiging resulta nun eh. Gagawin mo pa rin. Ganon kalakas itong kasalanan. It is an aggressive ruling power inside the fallen heart. Tapos ang kasalanan din ay parang isang strategist na naghihintay lang sa tamang panahon. At ang masama, gagamitin ng kasalanan yung mabuting kautusan ng Panginoon. Pagdating ng kautusan ng Panginoon Diyos, ang gagawin ng kasalanan, hahatakin niya to, kumbaga, pipilitin niyang hilain, and then imamanipulate niya at gagamitin niya ang batas ng Panginoon Diyos against us. Sabi nga ng isang commentator, it's like an enemy soldier capturing one of your weapons when using it, then using it against you. Yan daw ang ginagawa ng kasalanan. Ang intention ng commandment, para pigilan tayo na gumawa ng ganito o ganyan, lalo na yung mali. Pero ang ginagawa ng kasalanan, kinukuha niya itong commandment na ito, tinitwist niya, at kung ano yung pinagbawal, nagiging attractive. Nakagulat, ano? Sabihin ng kasalanan, do not covet, pero ang response mo, ay lalong gusto ko. Kaya sabi dito, tinan niyo sabi ng epekto. Sabi niya, it produced in me all kinds of covetousness. No? So, kumbaga, kung ano yung nandun sa aking puso, ay nako, lalo pang dumami. Kung ano yung nandun sa loob na mga hidden desires tulad ng pagkainggit, craving, discontent, nako, lalo pang dumami yon at nagsilabasan. Kaya nga sabi dito, all kinds of covetousness. Sabi na isa, coveting is not one sin but a whole family of sins. It is the seedbed of many outward sins. Sabi ni Pablo, apart from the law, sin lies dead. Hindi niya ibig sabihin na wala na yung kasalanan. Ang ibig niya sabihin dito na ang kasalanan nasa lahat ng tao. Pero ito ay dead in the sense na ito ay tahimik. Ito ay tago. Ito ay hindi napapansin. Ito ay hindi mo laging nakikita outwardly. So dahil dito, mararamdaman ng mga tao na okay naman ako dahil di nila nakikita yung kanilang mga kasalanan. Tingin nila, mabait naman ako dahil hindi pa nako-confront yung kanilang mga puso ng batas ng Panginoong Diyos. Pero the moment na ang batas ng Panginoong Diyos ay suminag na sa kanilang mga buhay, ang nangyayari, nagigising ang kasalanan at pinapakita nito ang tunay niyang katangian. O, tinan niyo nagagawa nito, ano? Parang, kung babasahin mo lang yung Romans chapter 7 verse 8, parang ang feeling mo, nako eh kung ganyan pala, hopeless na pala yung aking situation. Kung ganyan pala ako, na akala ko mabait ako, masama pala. Pagdating ng batas ng Panginoon, na stir up yung mga pagnanasa sa puso ko, lalo pang dumami kasalanan ko, paano na lang ako? Hindi, ang intention ni Pablo, kaya niya ginagawa ito at pinapakita sa atin yung totoong situation natin upang makita natin ang bigat ng kasalanan at makita natin ang pangangailangan natin sa tagapagligtas na si Jesus. Oo, mararamdaman mo ang bigat ng kasalanan, pero ipapaalala sa iyo later ni Pablo, mas malakas ang tagapagligtas natin. Oo, dumadami kasalanan mo dahil sa batas, pero pag pumasok si Jesus, gagawin kanyang mas banal. Now, tinan niyo ang patuloy na ginawa ni Pablo rito. Sa verse 9, ginamit niya mismo ang sarili niya bilang example. Tinan niyo, sabi niya, I was once alive apart from the law. Tinan niyo ako, ako noon, ganun ako, no? Dati, yun ang tingin ko sarili ko, buhay ako, nung wala pa yung law. Ang ibig niya sabihin, wala pa yung law. Hindi naman ibig sabihin talagang wala pa yung law. Remember, Hudyo siya. Bata pa lang siya. Hawak na niya yung scriptures. Nakakabasa na siya ng scriptures. Minememorize na niya yung scriptures. So ano ang ibig niya sabihin, apart from the law? Ang ibig niya sabihin, hindi pa dumarating yung law sa kanya para tirahin yung kanyang konsyensya. Wala pang dating. Akala mo, minememorize mo lang, ginabasa mo lang, hindi pa, wala pang dating sa iyo masyado. So, noong time na yun, sabi niya, I was once alive. Ang ibig sabihin ng I was once alive, feeling lang niya siya ay alive. Hindi yung ibig sabihin I was once alive nung hindi pa niya kilala si Jesus Christ, born again na siya, spiritually alive na siya, hindi yun ang ibig niya sabihin. Ibig niya sabihin na I was once alive, ang feeling niya, nung hindi pa dumarating yung law, nung hindi pa siya kinoconvict ng law, nung wala pang dating yung law na yun sa kanya, parang may mga minemorize lang siya ng mga verses mula sa Bible, ang feeling niya, okay ako. Ang dami ko nang namemorize ng mga verses. Nakakasunod ako dito sa mga kautosan ng Panginoon, yung madali sundin. Tulad ng, you shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not do this, you shall not do that. Wala pa yung covetousness. No, nababasa niya lang yon, pero wala pang dating sa kanya. Mas nakikita niya yung mga kautosan na lantaran. Kaya parang feeling niya, I was once alive. Nung wala pang ganung dating yung law. But when the commandment came, I think very, very important yung sinabi niya. Sabi niya, I was once alive apart from the law. Ibig sabihin, general, the Mosaic law. But when the commandment came, pareho naman ng law at commandment. Pero I think ang ibig niya sabihin dito ng commandment, but when the commandment, you shall not covet, came. Iba na naging dating. Sabi niya, sin came alive and I died. Doon, nagising yung mga iba't iba pang mga pagnanasa sa aking puso. Iba naging epekto. Imbis na hindi na niya ginawa yon, lalo pang naglabasan yung mga pagnanasa at mga desire at mga ambitions na dapat niyang hindi gawin. Nung narinig niya, nung iba na yung dating sa kanya ng you shall not covet. Yun ang sinasabi niya. Meron akong nakuhang isang illustration na maaring makatulong. Ito ay galing kay James Boyce. May kwento siya. Sabi niya, isang araw, nung bata pa sila, ng mga estudyante, yung daw kanyang school principal, nag-warning sa buong klase nila, huwag kayong magdadala ng paputok dito sa school, ha? Pagka nagdala kayo dito, tanggal kayo, expelled kayo. Now, nung hindi pa naririnig ni James Boyce, itong utos na to mula sa kanyang principal, never nang naisip patungkol sa mga paputok. Hindi siya nagkaka-interest tungkol sa mga paputok. Para mo sinabi kunyari sa klase, huwag kayong magdadala ng mga, ano bang pangalan ng mga paputok ngayon, hindi ka alam, kunyari lang, 5-star, 10-star, or whatever. So, hindi ka pa nakakarinig nun ng mga ganun-ganun, tapos nung narinig mo, ano yun? Malakas ba talaga yun? Maganda ba yun? Ano ba itsura nun? Magkano ba yun? Nagka-interest. Dati hindi mo iniisip na yun, nagka-interest. Sinabi na nga na bawal, huwag kayong magdadala, lalo ka pa nagka-interest. Yun ang sinasabi ni James Boyce dito. Sabi niya, it awakened my curiosity and the curiosity of my classmates. So by lunchtime, si Boyce at saka yung mga classmate niya, nagpunta sa bahay nung isa pa niyang classmate na merong mga paputok. Dinala nila yung paputok sa school, tapos accidentally sumabog dun sa locker area. Abay, din nung narinig ng principal, na-shock siya. Sabi niya, ano yun? Sinabi ko na nga sa inyo, okay, magdadala ng paputok. Yun mismo dinala ninyo. Yan ang nagginagawa ng batas. Pagdating ng batas, sinabing wag mong gawin, ang puso mo, lalong gustong sumuway. Talagang ako, sabi ko nga sa inyo, tulad na sinabi ko last week, ang paborito ko talagang illustration, yung butas eh, bawal sumilip dito. Talagang, pag ka na ba, narinig mo yun, ang daming papasok sa iyong isipan. Tapos may makikita ka, kunyari, dun sa pintuan na yun, may lalabas na babaeng nakatwalya lang. Tapos nakalagay dun, bawal sumilip dito. Ano ka isipin mo? Diyan ba sila nagbibihis? Diyan ba sila naliligo? Ang dami mo na iniisip. So, imbis na masuway, imbis na matigilan ka, mapigilan kang gumawa, lalo ka pang nagkaka-interest gumawa. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. Kaya nung sinabi niya rito, I died. Ang ibig sabihin niyang namatay, noon masyado siyang self-confident. Noon ang feeling niya, okay lang, mabait ako, okay ako sa Panginoon Diyos. Talagang ako, nasusunod ko yung kanyang mga kautosan. Pero nung lumabas na yung, you shall not covet. At nakita niyang, sabi, you shall not covet. Ba't ito naglalabasan dito sa aking puso? So, ano nangyari dito? Pinatay siya nito. In what sense siyang pinatay? Ngayon, nakita niya, masama pala ako. Di pala ako mabait. Akala ko okay na ako sa Panginoon. Hindi pala. Akala ko, sinasabi ni God sa akin, anak, congratulations. Oh, galing mo talaga. Bait mo, sumusunod ka talaga sa lahat ng kautosan mo. Kautosan ko. Ngayon, marirealize mo, patay ako sa Diyos. Ito pa lang sinasabi ng Bible sa Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against the ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. Naku, kasama pala ako doon. Patay pala ako sa Panginoon. Ang puot, ang galit ng Panginoon Diyos ay nakadirekta rin sa akin. Yan ang ibig niya sabihin, and I died. Sabi ng verse 10, the very commandment that promised life proved to be death to me. Ang pangako kasi ng law, in a sense, sabi ng Leviticus chapter 18 verse 5, for example, sabi ng Diyos, you shall therefore keep my statutes and my rules. If a person does them, he shall live by them. So parang, may pangako. Totoo tong pangako ito. Pag nasunod mo lahat ng mga kautusan ng Panginoon Diyos, oh, sige, okay, magkakaroon ka ng eternal life. Eh, ito ang problema. Hindi naman natin masunod yun. Hindi naman tayo perfect. Hindi mo magawa lahat ng kautosan ng Panginoon Diyos. Sabi ko nga eh, kung magiging honest lang tayo at bibilangin natin kung ilang beses nating sinuway ang Ten Commandments, patay talaga tayo. Isa na, again, lagi ko itong ginagamit na illustration, isa na lang. Sabi ng Ten Commandments, you shall not commit adultery. Clarify ni Jesus yan. Sabi niya, you have heard it was said, you shall not commit adultery. But I tell you, any man who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. O tanong lang, ilang beses ka nang tumingin sa iyong cellphone at bumisita sa mga website na hindi mo dapat pinupuntahan? Ilang beses mo nang ginawa yan? Ilang beses ka nang nag-isip nung ikaw'y natutulog at bored na bored ka, tapos matutulog ka na bago mo galawin ang iyong sarili, nag-isip ka muna ng masama at may iba kang iniisip, hindi yung misis mo, kundi siguro baka office mate mo na dalagang maganda. Ilang beses? Ang dami. Sa isang linggo, ang dami. Again, yun lang ikasyam na commandment. Sabi ni Pablo, ng Bible sa 10th commandment, you shall not bear false witness against your neighbor. It is equivalent to you shall not lie. Ilang beses na tayo nagsinungaling. Hindi man sinabi ng Bible na you shall not commit black lie. White lie, okay. Black lie lang, hindi pwede. Paano nakalagay na ganun? Eh minsan, excuse natin yan eh. White lie lang naman yun eh. Sabi ng Bible, liars go to hell. Pati ikaw na nagsabing white lie lang naman yun. Actually, nagsinungaling ka pa nga eh. Dahil di naman white lie yung ginawa mo eh. Ilang beses na. Kaya ito, no? Okay kung masunod mo, it promises life. Pero ang problema, sabi dito, the very commandment that promised life proved to be death to me. Nagdala to ng kamatayan. Nakita kong hindi pala ako mabait. Hindi pala ako okay sa mata ng Panginoon Diyos. Dati parang ang yabang ko, pag makatingin ako sa iba, parang kayo kasi, hindi kayo sumusunod sa Bible eh. Kayo, puro kayo mali. And then, nung nakita niyang, you shall not covet. Abay, pare-pareho lang pala kami. Ang sama ng tingin mo, kayo talaga, mga magnanakaw kayo. Grabe kayo, tinang bilyon-bilyon na ninakaw niyo sa mga flood control programs. Eh ikaw, ilang beses ka na nag-covet? Iniisip mo rin? Ilang beses mo na rin ginawa yon? Mas maliit na amount, siguro. Pero wala kang pinagkaiba sa kanila. Criticize ng criticize. Grabe talaga yan, kaya nanalo yan, ganyan. Pero sa totoo, ba't mo siya binoto? Eh paano nung siya nagdi-distribute ng pera? Oh, election next month, oh sino? Sige, bawat isang ano sa akin, 5,000. Pare-pareho lang kayo. Kaya lang naman gumawa ng masama yung isa kasi ang dami na niyang in-invest eh. Naglabas na siya ng 10 million para mag-distribute. O di siya ngayon, pag naging ano naman, babawiin ko naman yun. Alangan naman ako na lang ang nagbigay. In other words, pare-pareho lang. So yung batas, ito sinasabi, napalabas yun. Sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it, killed me. Yan ang sinasabi natin, na akala mo yung batas makakatulong para umayos ka, eh hindi. Dahil sa batas na yun, ang daming na-stir up, ang daming naglabasan ng mga mali sa iyong puso. Again, si Jesus Christ lang, sabi niya, tungkol sa adultery. Pero, clarify ni Jesus, pagka tumingin ka lang, may ano na, oh, iba naging effect nun sa puso ng isang tao. Alam na niyang mali, pero, sabi niya, mali pala yun, kasalanan pala yun, pero ang kanyang puso, eh gusto ko yun eh. Lalo mo siyang ginugusto, alam mo nang ang mali, gusto mo siyang gawin. So, sabi niya, through it, dahil sa command na yun, it killed me.

0: Itutuloy po ang mensaheng ito sa susunod na pagsasaimpapawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
0: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes, 21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Para sa bagong araw, ito ang iyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, Korte Suprema tinanggihan ang hiling na TRO ni Senador Ronald De La Rosa kaugnay ng posibleng pag-aresto sa kanya ayon sa ICC warrant. Impeachment summons at articles of impeachment natanggap na ng Office of the Vice President. At sa Kalakalan, ang Gat Dam water level bumaba, supply ng tubig sa Maynila Water Services at Manila Water tuloy pa rin. At ngayon sa detalye ng mga balita.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Tinanggihan ng Korte Suprema ang hiling ni Senador Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order kaugnay sa posibleng pag-aresto sa kanya dahil sa warrant na inilabas ng International Criminal Court. Ayon sa Supreme Court, bumoto ang en banc ng 9-5-1 para tanggihan ang kahilingan ng senador para sa pansamantalang proteksyon laban sa posibleng pagdakip. Nilinaw naman ng SC na hindi pa nito dinidinig ang pangunahing issue ng kaso, kabilang kung maaaring ipatupad sa Pilipinas ang ICC warrant kahit walang warrant mula sa korte ng bansa. Nauna nang sinabi ng kampo ni De La Rosa na kinikilala nila ang pagkakaroon ng warrant mula sa ICC pero hindi nila ito itinuturing na maaaring ipatupad sa Pilipinas. Hiniling ng senador sa Korte Suprema na pigilan ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng anumang ICC warrant o international arrest order laban sa kanya. Matatandaang inilabas ng ICC noong Mayo 11 ang arrest warrant laban kay De La Rosa kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity sa ilalim ng War on Drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi rin ng Korte Suprema na ilalabas sa Mayo 25 ang buong resolusyon kasama ang magkakaibang opinyon ng mga mahistrado.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Iginiit naman ni suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na spliced o pinutol-putol umano ang CCTV videos kaugnay ng insidente ng pamamaril sa Senado noong nakaraang linggo na ipinalabas ng Philippine National Police. Anya piling bahagi lamang ng video ang inilabas upang suportahan ang isang partikular na kwento sa insidente. Sinabi rin niyang naghahanda silang ilabas ang kabuuang CCTV footage. Ngunit itinanggi naman ito ni Interior Secretary John Vic Remulla. Ayon kay Remulla, hindi maaaring ma-edit o ma-splice ang mga video dahil may kasamang timestamp ang CCTV footage mula mismo sa Senado. Samantala, sinabi naman ng Philippine National Police na inirekomenda nilang sampahan ang kaso si Aplasca at dalawa pang Senate security personnel sa naging insidente ng pamamaril. May kaugnayan ito sa posibleng paglabag sa Rules of Engagement at Private Security Services Industry Act. Nilinaw naman ni Aplasca na hindi umano sila nagtago ng ebidensya katulad

0: ng CCTV footage at mga baril.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang tampok na balita, kinumpirma ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte Carpio na natanggap na nito ang impeachment summons at articles of impeachment mula sa Senado. Ayon sa Office of the Vice President o OVP, dumating ang mga dokumento bandang alas 10:40 ng umaga kahapon. Ngunit walang ibinigay na detalye kung paano tutugon ang Vice Presidente. Samantala, inihayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na may hanggang Hunyo a 1 ang Vice Presidente upang sagutin ang writ of summons kaugnay ng kanyang impeachment case. Ayon kasi sa Senate rules, may 10 araw ang Vice mula nang matanggap ang summons para isumite ang kanyang sagot at hindi na ito maaaring palawigin pa. Ayon kay Cayetano, dahil tumapat sa Sabado ang Mayo at 30 o ang 10 araw, inilipat ang deadline sa susunod na working day na June 1. Kapag hindi nakapagsumite ng tugon sa itinakdang araw, ay otomatikong maglalagay ang Senado ng plea of not guilty para sa kanya at magpapatuloy ang impeachment trial.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Antas ng tubig sa Angat Dam bumaba habang supply ng tubig sa Maynila Water Services at Manila Water tuloy-tuloy pa rin. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
2: Tiniyak ng National Water Resources Board o NWRB na tuloy pa rin ang supply ng tubig para sa Maynila Water Services at Manila Water kahit pa bumaba sa 177.41 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Sinabi ni NWRB Executive Director Savilio David Jr. na mananatili ang supply na 50 cubic meters kada segundo at hinikayat niya ang publiko na magtipid ng tubig. Ayon sa Maynila Water Services, normal pa rin ang kanilang operasyon at naghahanda sila sa recycled water at deep wells dahil sa epekto ng El Nino. Siniguro naman ng Manila Water na normal ang kanilang supply at handa silang gumamit ng dagdag na tubig mula sa Laguna Lake at Upper Wawa Dam. Sa iba pang balita, sinabi ng Department of Agriculture Bureau of Animal Industry o DABAI na walang agarang epekto sa agricultural na kalakalan ng bansa ang pagbabawal ng China sa pag-aangkat ng baboy, baboy ramo at iba pang produktong baboy mula sa Pilipinas dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ayon sa ahensya, wala namang kasalukuyang export ng live pigs o swine products ang Pilipinas papuntang China, kaya't hindi ito makakaapekto sa trade performance ng bansa. Dagdag ng DABAI, patuloy ang mahigpit na biosecurity measures, culling at surveillance sa bansa laban sa ASF, at umaasa itong magpapatuloy ang pagbangon ng industriya ng baboy habang nakikipagtulungan sa mga international standards. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 69 centavos sa US dollar, 44 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, sa Singapore dollar 48 pesos at 16 centavos, at sa Saudi Riyal 16 pesos at 44 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms sa Metro Manila, Luzon at Visayas dahil sa easterlies. Sa Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms bunsod ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 24.8 hanggang 33.2 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 at lulubog dakong 6:18 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw Senator Pia Cayetano muling pangungunahan ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Maanomalyang flood control project sa Pandibulacan na kinasasangkutan ni dating Senador Bong Revilla, nagkulang umano sa material test report ayon sa isang opisyal ng DPWH. At sa palakasan, rain or shine, panalo kontra Ginebra sa Game 1 ng PBA Commissioner's Cup Semifinals.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinalaga si Senadora Pia Cayetano bilang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee o Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Ito ay matapos siyang inominate ni Acting Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva kasunod ng reorganisasyon sa Senado. Papalitan ni Cayetano si Senator Panfilo Lacson na nanguna sa investigasyon ng Senado kaugnay ng flood control scandal. Ikalawang beses ng pamumunuan ng Senadora ang Blue Ribbon Committee matapos din siyang italaga bilang chairperson noong 2024. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Cayetano sa tiwala ng Senado at sinabi niyang rerepasuhin ang mga kasong nakabimbin sa komite. Anya, kabilang sa kanyang pagtutuunan ng pansin, ang energy crisis, mataas na gastusin ng mga pamilya at ang pagtaas ng gasto sa negosyo. Samantala, ilan pa sa mga bagong itinalaga na committee chairpersons ay sina Senadora Amy Marcos para sa Foreign Relations, Camille Villar para sa Environment at GOCCs, Robin Hood Padilla para sa Constitutional Amendments at Rodante Marcoleta para sa Justice and Human Rights.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Isiniwalat ng isang opisyal ng Department of Public Works and Highways sa pagdinig ng Anti-Graft Court na walang nakalakip na approved construction materials test report sa progress billing ng umano'y 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Pandibulacan. Ayon kay Engineer Ferdinand Vergara Jr. na pinuno ng Quality Assurance Section ng DPWH, Bulacan 1st District Engineering Office, sinuri niya ang mga dokumento at proyekto, ngunit wala anyang nakitang required na materials test report. Ang nasabing kaso ay may kaugnayan sa umano'y malversation case na kinasasangkutan ng ilang akusado, kabilang si dating Senador Ramon Revilla Jr. Sa pagdinig, sinabi ni Vergara na mahalagang requirement ang material test report bago mailabas ang bayad kada buwan sa isang proyekto. Anya, hindi nasunod ang tamang proseso dahil kulang ang mga dokumento na dapat kalakip ng progress billing. Batay sa record, nagsimula ang proyekto noong Abril 8, 2025 at umabot sa 95% completion sa loob lamang ng 21 araw na ngayon ay pinagdududahan ng mga investigador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa iba pang balita, 5 na lamang mula sa 31 orihinal na complainant sa kaso ng mga nawawalang sabungero ang patuloy na dumadalo sa mga pagdinig sa korte. Ayon sa ilang pamilya ng mga nawawala, may mga pagtatangka na suhulan sila para itigil ang paghahabol ng hustisya sa kaso. Sinabi ng ilang complainants na nilapitan umano sila ng isang abogado ng negosyanteng si Atong Ang, inimbitahan sa magkakahiwalay na pagpupulong at may alok na bayad. Naniniwala ang mga pamilya na ito umano ang dahilan kung bakit kakaunti na lamang ang aktibong complainant sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Dahil dito, naghain sila ng reklamo sa National Police Commission o NAPOLCOM laban sa isang o ilang opisyal ng pulisya, kabilang si Police Lieutenant Nadame Malang at isang jail warden ng Custodial Center sa Camp Crame. Tinulungan umano ng mga opisyal ang mga complainant na makapasok sa custodial facility upang makaharap ang mga nakakulong na pulis na iniuugnay sa kaso. Samantala, sinabi ng NAPOLCOM na magsasagawa sila ng investigasyon kaugnay ng posibleng administrative liability ng mga sangkot na pulis. Wala pang komento ang panig ni Ang hinggil sa mga alegasyon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, isinailalim sa state of calamity dahil sa presyo ng langis at matinding init. Ito at ang iba pang kaganapan sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Inilagay sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, o BARM, dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis at matinding init ng panahon. Ayon kay Bangsamoro Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, lumalala na ang epekto sa kabuhayan, pagkain at transportasyon sa rehiyon. Apektado na rin ang mahigit 800 magsasaka. Batay sa datos, nasa 851 na ektarya ng sakahan ng napinsala, bilang ang mga taniman ng palay at mais. Tinatayang umabot na sa 1,500 metric tons ang nasirang ani. Dahil dito, maaari nang gamitin ng rehiyon at mga lokal na pamahalaan ang calamity funds para sa relief at ayuda sa mga apektadong residente. Samantala, bumagsak ang isang Philippine Air Force SF-260 trainer aircraft sa sitio Kabuyaw, Tuba, Benguet habang nasa training flight. Dalawa ang sakay nito at kinumpirma ng PAF na sina First Lieutenant Ruth Angelic Pasos at Second Lieutenant Cherky Embudo ang mga biktima. Agad rumesponde ang mga otoridad at isinagawa ang rescue operation sa lugar. Patuloy naman ang investigasyon ng Philippine Air Force sa sanhi ng insidente. Sa iba pang balita, isa ang nasawi habang dalawa pa ang nawawala matapos gumuho ang isang landfill sa Davao City. Batay sa ulat, mandang alauna ng hapon nang biglang gumuho ang bundok ng basura mula sa likurang bahagi ng sanitary landfill sa barangay New Carmen. Natabunan ito ang ilang kalapit na bahay sa lugar. Dalawa pa ang naiulat na nasugatan at agad na dinala sa ospital. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagguho ang tuloy-tuloy na pag ulan sa lugar. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Wagi ang rain or shine kontra Barangay Ginebra San Miguel sa score na 115-111 sa Game 1 ng PBA Commissioners Cup Semifinals. Bumawi ang Elasto Painters mula sa 10 puntos na pagkakaiwan sa fourth quarter. Pinangunahan ni import Jalen Johnson ang koponan sa 40 points at 19 rebounds. Sinubukan pang humabol ng Ginebra sa 4-point shot ni Scotty Thompson pero nakuha pa rin ng ROS ang panalo.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Opisyal nang itinalaga ng Samahang Basketball ng Pilipinas si Burke Toes bilang bagong head coach ng Gilas Pilipinas Women. Si Toes ay isang Canadian coach na may malawak na karanasan sa international basketball. Hahawakan niya ang Gilas Women na binubuo ng mga veteranong sina Jack Animam, April Bernardino at Janine Pontejos. Matatanda ang nagkampyon ng koponan sa 2025 Southeast Asian Games sa ilalim ni dating head coach Pat Aquino. Sa pagbabalik ng bagong araw, administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ginagawa ang lahat upang maayos ang mga patakaran ng Commission on Audit ayon sa Chief Executive. Higit 5 milyong bagong botante nakapagparehistro para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections. At sa ibayong dagat, U.S. President Donald Trump nais magsimulang muli ng tensyon sa Middle East ayon sa Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng administrasyon ang lahat upang ayusin ang mga patakaran sa public auditing habang pinalalawak ang access ng mga local government units sa pondo ng national government sa talumpati sa Malacañang sa panunumpa ng bagong opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines. Sinabi niya na may valid fear ang ilang opisyal sa posibleng audit issues sa mas malawak na paggamit ng pondo ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, inaayos ng gobyerno ang mga patakaran upang mas maging flexible ang implementasyon ng mga proyekto ng LGU at mas maraming ideya ang maisa sa katuparan. Naniniwala ang Pangulo na mas alam ng mga LGU kung ano ang kailangan ng kanilang mga nasasakupan, kaya't mas maraming desisyon ang ipinauubaya sa kanila. Tiniyak ng Chief Executive na ang mga pondong ilalabas ng national government ay dadaan sa tamang proseso at gagamitin ng maayos at walang sayang.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Umabot na sa 5.3 milyong bagong botante ang nakapagparehistro para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Ayon kay COMELEC Commissioner George Garcia or COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, nasa 387,000 na bagong botante ang nagparehistro noong Mayo 18 lamang. Ilalabas ng ahensya ang listahan ng mga deactivated voters, kabilang ang mga may dobleng rehistro. Matatanda ang nagtapos noong Mayo 18 ang voter registration para sa BSKE at wala nang extension para sa Register Anywhere program. Pagkatapos magsumite ng aplikasyon, rerepasuhin ito ng Election Registration Board kung maaprubahan o hindi. Samantala, sinabi rin ni Garcia na kung maaantala o marireset ang BSKE, mangangailangan ng COMELEC ng dagdag na 3 milyong pisong budget. Ayon pa sa COMELEC, 90 hanggang 95% na silang handa para sa BSKE na nakatakdang idaos sa Nobyembre 2. Nailimbag na rin anya ang mga balota habang hinihintay na lamang ang ilang kagamitan para sa halalan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, total national ban on vapes masidhing isinusulong ng Department of Health. Narito ang ulat ni Nena Behar.
4: Maring isinusulong sa kasalukuyan ng Department of Health o DOH ang pagsasabatas ng tuloy ang pagban o pagbabawal ng paggamit ng vape sa Pilipinas bunsod ng negatibong epekto nito sa ating kalusugan. Itong abiso sa official social media account at website ng DOH na marinding itong iminungkahi na gawing prioridad ang kalusugan ng mga kabataan at ng bawat mamayan ng bansa. Binigyan diin sa naturang abiso na patuloy na nananawagan ng kagawaran ng kalusugan para sa total national ban on vapes sa katatapos na Committee on Health and Demography meeting kamakailan ay kay Dr. Dominic Madumba, OIC Director 3rd ng Health Promotion Bureau ng DOH. Yet, Director Madumba, hindi dapat maiwan ng ating bansa sa laban kontra vape bagkos klaro anya ang mensahe, ang protektahan ng pampublikong kalusugan, protektahan ng kalusugan ng mga kabataan, kaya marapat ipagbawal na ang vape sa ating bansa. Ipinintos ni Director Madumba na pinaka-epektibong paraan ang banning o pagbabawal sa paggamit ng vape upang maprotektahan ang mga kabataan sa ating bansa dahil klaro anya sa scientific evidence na hindi ligtas na alternatibo sa sigarilyo ang vape bagkos lubhang mapanganib ito sa kalusugan dahil lumitaw anya sa scientificong talagang mapanganib ang mga laman na nicotine, ang mga flavors at aerosol emissions ng vape na direktang sumisira sa ating baga, kaya ang pagtigil ang tanging tunay na alternatibo sa paninigarilyo at hindi paglipat o paggamit nito. Noong taong 2024, magugunitaan niyang nakapagtala ang Pilipinas ng pagkamatay ng 22-anyos na kabataang lalaki na mayroong record ng 2 taong paggamit ng vape, kaya ang everyday ay patunay lamang na hindi ligtas ang vape. imitado sa pag-aaral na 8 mula sa 11 ASEAN countries ang nagpapatupad na ng banning o pagbabawal sa B, habang 3 bansa na lang kung saan kasama rito ang Pilipinas na nanatiling sinusuportahan ang paggamit ng vape. Yan ang Flores Bihar, FEBC Network News, Quezon ng Maynila.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inihayag ng Iran na posibleng gusto ng Estados Unidos na muling magsimula ng tensyon sa gitnang silangan. Ito'y matapos ang babala ni US President Donald Trump na maaring umatake ulit kung walang peace deal. Nagpalitan ng banta ang US at Iran habang may mga usap ang pangkapayapaan na pinamamagitan ng Pakistan. Apektado rin ang pandaigdigang ekonomiya dahil sa sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Nagbabala ang UN na posibleng tumaas pa ang presyo ng pagkain kung magpapatuloy ang krisis.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Humingi ng paumanhin ang British radio station na Radio Caroline matapos nitong aksidenteng i-anunsyo ang pagkamatay ni King Charles III. Ayon sa istasyon, nangyari ang maling balita dahil sa computer error sa kanilang studio sa Maldon, Essex. Dahil dito, na-activate ang emergency na Death of a Monarch procedures na naka-standby sa mga istasyon sa UK, kaya pansamantalang tumahimik ang kanilang broadcast. Agarang naibalik ang programa at humingi ng paumanhin ang istasyon sa ere at sa social media.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Nehemias 8, talatang Gis. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ang magpapalakas sa inyo.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Huwebes ng umaga, 21 sa buwan ng Mayo, taong 2026. Hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58 ng umaga.
5: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
6: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
7: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisigaw sa bansang Pilipinas.

0: ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark.
1: Nako, huwag mo na munang isaksak, baka mapano ka pa. Huwag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na.
0: Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo.
1: Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable.
0: Oo, sige, Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya.
2: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes, Mayo 21, 2026, aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan, Combatier.
1: Headline.
0: Sa balita lokal, isko KPP scholars nga nagraduar nga may Larin Honors kinpasidunggan sang sangguniang panlungsod. Bag-o nga IPMR sa Coronadal nanumpa na. Koleksyon halin sa negosyo sa Coronadal naglabot sa halos 190 milyones pesos. Harap mo linis mo campaign ginpabakod sang LGU Surala. Pagsaka sang renta sa merkado publiko ng mga stall sa Pulumulok gintalakay sa public consultation. LGU Tiboli balik na sa regular nga 5 kaadlaw nga on-site work week. 233 nga residente sa suok nga barangay sang Hanoon sa Lake Cebu nakabenepisyo sa yakap caravan. 17 ka mga PDL sa South Cotabato kag Sultan Kudarat nagraduar sa kolehiyo sininga Mayo. 8,000 nga tilapia fingerlings ginpanagtag sa Bagumbayan isip suporta sa seguridad sa pagkaon. DMW 12 naghatag sang reintegration grants sa mga distressed OFW sa BARM. Sa balita national, DA magapatuman sang 53 pesos nga SRP sa presyo sang lokal nga bugas. BIR naglunsar sang bag-o nga guidelines para sa ease of closing business. DOH magpagwa sang protocols batok sa Ebola virus matapos gindeklarar sang WHO isip global health emergency. Sa balita sa luwas sang pungsod, Ukraine war posible talakayon sa pulong sa tunga nanday si kag Putin. Libyan ex-prison chief nangatubang sa ICC war crimes hearing. Duha ka humpback whale nagtala sang pinakalayo nga paglangoy. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
0: Pasidunggan sang sangguniang panlunsod sa ginhiwat nga sesyon ang mga iskolar sang Coronadal Kabugwason Paglaom Program o ISKO KPP nga nagraduar nga may Latin Honors. Personal nga ginbaton sang 12 ka ISKO KPP scholars ang kopya sang SP Resolution number 206 series of 2026 nga ginduso ni Konsehal Suelen Ojena isip pagkilala sa ila academic achievement. Lakip sa mga ginpasidunggan nga scholars Sanday Ashley Nicole Lacap Alvarez, Jasper Dorado Araña, Kenneth Rio Jelon Davis, Micaela Lilim Lumbuan, Madeline Poras Medina, Jade Ann Galamay Kiambaw, kag Carl Hav Soterno Rito, isip cum laude. Magna cum laude naman. Kag-batch valedictorian si Michael Malinaw Bodegas. Kag-batch salutatorian kag-magna cum laude si Kezia Bless Palma Salvador. Inkilala man ang mga nagtakop isip cum laude o nagtapos isip cum laude nga mosanday Gia Janelle Sino Lazaga kag-Princess Ariane May Shonson Lorenzo. Nakabaton sila sa cash incentives nga nagabalor 30,000 para sa magna cum laude graduates kag 15,000 para sa cum laude graduates. Ini nga insentibo nakabase sa Ordinance No. 3 Series of 2023 nga ginduso ni Anay Konsehal kag subong Vice Mayor Maria Esther Catorce. Nanumpa na sa ila katungdana ng mga bag-o nga Indigenous Peoples Mandatory Representatives o IPMR halin sa apat ka barangay sa siyudad sang Coronadal. Takip sa mga nanumpa sanday IPMR by Mary Sabang sang Barangay Paraiso, IPMR Fulong Gulye o Gulile Lagsumal sang Barangay Saravia, IPMR Fulong Alvin Dondoyano sa Barangay San Isidro kag IPMR by Maricel Hialuna sa Barangay Esperanza. Ang oath-taking ceremony ginpangunahan ni City Mayor Erlinda Araquil upod si City IPMR Delia Lawian kag CLGOO Jennifer Fernandez. Naghatag pa si Dungog ang alkalde sa mga bag-o nga IPMR kag nagpanawagan may padayon ang paghiliusa para sa ikaayos ang indigenous communities sa syudad. Naglabot sa halos 190 milyones pesos ang nakolekta sang lokal nga gobyerno sang Coronadal halin sa mga bag-o nga negosyo kag nagrenew sang business permit halin Enero tubtob Mayo subong tuig. Ni base sa report ni Business Permits and Licensing Division o BPLD Chief Gilbert Gayosa. Suno kay Gayosa, may 5,049 ka negosyo ang nagparehistro kag nagrenew sang business permits nga nagresulta sa kabugusan nga koleksyon nga masobra 189.5 milyones pesos. Ginapakita sini ang padayon nga pag-uswag sang sektor sang negosyo kag mabinungahon nga kita sang lokal nga gobyerno. Ginpasidungga ni City Mayor Erlinda Araquil ang LGU kag mga katapos sang BPLD bangod sa ila dako nga kontribusyon sa pagsaka sang kita sang syudad kag sa maayong

nga harap mo, linis mo. Ininagahingyo sa tanan nga pumuluyo kag mga establishmento nga magbuligay sa pagpabilin sang katinlo kag kapsay sa komunidad. Ang kampanya kabahin sang suporta sa Executive Order Number M035 Series of 2022 nga nagamando sa mga residente kag negosyante nga ipabilin ang limpyo na ugsaran sa tubang sa ilabalay, tindahan kag lugar sang trabaho sa tanan nga tion. Suno sa menro ang malimpyo nga palibot naga representar sang disiplina, responsibilidad kag pag-atipan sa kinaiyahan. Kinpabutyag man ang importansya sang tama nga paghaboy sang basura kag regular nga paglimpyo para sa mas himsog kag mas berde nga komunidad. Nagpatigayon ang lokal nga gobyerno sang pulumulok sang pampubliko nga talakayan kag presentasyon parte sa plano nga pagpasaka sang renta sa pwesto sang pampubliko nga merkado. Suno sa LGU, ang tikang nakabase sa Article 401 sang 2016 Revised Revenue Code sang Banwa. Ginexplikar sa pulong nga ginapahanugutan nga ipatuman ang Revenue Code sang sangguni ang bayan nga magpatigayan sang pagkayo sa mga singil suno sa gintala ng alimitasyon sang layi. Tinutuyo sa aktibidad nga palawigon ang transparency, ipatagliga ang legal nga basihan sang pagpasaka sang renta, kag masabat ang reklamo kag mga pamangkutanon sang mga stall owners. Ginpangunahan ang aktibidad sang Municipal Enterprises and Economic Development Office. Balik na sa regular nga 5 kadlaw nga on-site work week ang tanan nga empleyado sang lokal nga gobyerno sang Tivoli umpisa sini nga semana. Nimatapos gin pagwa ni Municipal Mayor Keo Dale Tuan ang Memorandum Order Number 86 Series of 2026 para dulaon ang bisa sang flexible work arrangement sa LGU. Madumduman nga nagpagwa sang nagligad si Mayor Tuan sang Memorandum Number 73 Series of 2026 isip sabat sa Energy Conservation Protocol sang Pungsod. Bangod diri, umpisa sa Biyernes, Mayo 22, ginapahanumduman ang tanan nga empleyado sang LGU Tivoli kag ginapalabot sa mga kliyente kag mga residente sang Banwa nga balik na sa 5 kaadlaw nga operasyon kag serbisyo ang lokal nga gobyerno sang Tivoli sa mismo mga opisina kag pasilidad sini. Naglabot sa 233 ka mga residente sang barangay Hanoon sa Lake Cebu ang nakabenepisyo sa ginhiwat nga yakap caravan kaagi sa pagbuligay sang LHIO Coronadal kag RHU Lake Cebu. Ginhiwat ang aktibidad sa gymnasium sang barangay para mapalapit ang serbisyo panglawas kag PhilHealth Assistance sa mga residente sang isa sa pinakalayo nga barangay sang Lake Cebu. Sa taliwala sang kalayoon kag hangkat sa transportasyon madinalagon nga nadulong sa komunidad ang nagkalain-lain nga primary care services para masiguro nga mas dali nga makakuha sang serbisyo medikal ang mga pumuluyo ilabi na ang mga yara sa underserved communities. Ang in one-stop hub ang yakap caravan para sa healthcare kag membership related services kung sa diin naka-avail ang mga residente sang medical consultation, laboratory services, libre nga bulong kag iban pa nga serbisyo sang PhilHealth na hindi na kinahanglan magbiyahe sang layo. Lakip sa mga serbisyo nga ginhatag ang First Patient Encounter o FPE, medical consultation, laboratory services, kag libre nga paghatag sang bulong. Naghatag man ang PhilHealth sang membership registration.